0: di orun ma se ire alu o ya ma se ti ojuma ba ti maniri ma se ojumo oni mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: e te o si bi sa mo ran ase jade ni gbogbo bi to ba ti gbo mi ni gbogbo agbaye ase to jade so wi pe aye e ma dide
2: amen
1: bi o ti wu ki ogun le re po to bi be di wi pe ohun owo opo eyan lati jagun mo darapo mo ninu emi mo da igbagbo mi po mo ti e mo soro jade bi woli loruko jesu ogun ile re wole
2: amen
1: wa papa dide
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: o se daduo
2: amen
1: o se mu male
2: amen
1: ninu awon agba o ya jade wa
2: amen
1: nebi ti awon elegbe re o le de loruko jesu o ya koja sibe
2: amen
1: le kojo ere ko ma si
2: amen
1: le ko anu si
2: amen
1: oh moni ko ma si
2: amen
1: moni ko ma si
2: amen
1: agbara ran ko gbe odide
2: amen
1: ama ra dide
2: amen
1: eyan bi yamo e sami to da mo la ma ra dide
2: amen
1: agbogo re jade
2: amen
1: agboko re jade
2: amen
1: atan imole re
2: amen
1: atan imole re
2: amen
1: e fari mara gba meta e famora e famora e famora e famora loruko jesu olore wa okan
2: amen
1: alanu wa okan
2: amen
1: olore wa okan
2: amen
1: alanu wa okan
2: amen
1: alanu wa okan
2: amen
1: jade ko lo sere
2: amen
1: jade ko lo sere
2: amen
1: jade ko lo sere
2: amen
1: jade ko lo sere
2: amen
1: jade ko lo sere
2: amen
1: ogo ra jade
2: amen
1: wa se bi oba
2: amen
1: ben yori
2: amen
1: jesus oluwa wa
2: amen
1: mo ma ile daju pe o gbodo ni testimony mo gbagbo ninu eri gan mo gbagbo daada ninu eri nigba ti o ba leri igba yen lawon eyan to gba padu are gba ka te ri pe ko ri be but nigba ti eri re ba de na se ma confirm e pe adu alagbaja gba tori na mo so fun ko se to lo wa ni testimony
2: amen
1: eri kan beta wen yan expect won fe ko so iri yen won reti pe igba yen na mo padu are gba kai ko se to lo wa ni eri na
2: amen
1: wa ni eri na
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: e ma gbagbo pe ni ojo Wednesday ipade agbara lati se bi oba o ma ni agbara sa to ba ti de gbare mu ideobi so wi pe o n lo se bi oba latore meji lati ore meji agugu so pe se bi oba lo n lo iba jokada iba je marua iba je oko se bi oba na lo fe wo won ni gbowo lowo ofe ni to ba bo lati north latakure o n bo lati lesa to ba ti de alakia so fun mo pe o fe bo le ni junction airport ni waju beauty cross to the side so pe se bi oba lo nlo olokada ma gbe wa be ibaje hope junction wa ba won olokada nbe won gbe o ma ni agbara sa loruko jesu aye re dide
2: amen
1: so ori pade ti next week friday hey on the 22 eyan gboro mo si nbe no eyan gboro mo si nbe ise agbara o ma sele oluwa ti e ti ran mi ni awon ise ti o ni agbara e gbo mi sa gbogbo eyan mo lorun te wa ni north te wa ni east e mo mura sile gbogbo eyan mo lorun te wa le ko te wa la be ku ta ni sagam ni le yoba ni gbogbo bi te ba wa lati jebode e get ready ni ojo na o su wo lele ta ba seru so ru bayi ni akoko bayi ti eyan ba ti le wa nbe dandan ni ko ni eri to ni agbara a se tenu mejade bi wo ba gbagbo aye re dide
2: amen
1: lo ko jesu aye ready de
2: amen
1: uraka bada ha mona ye ready de
2: amen
1: mona ye ready de
2: amen
1: mona ye ready de
2: amen
1: already at ni 100,000 mantu that in gbadura lori e ba 100,000 mantu o ti wale 100,000 oil ororo o ti wale ta ma fu gbogbo awon mo lo to ba wa nbe me mo isoro me mo isoro na ton doju ko mi tin doju ko ti o ni wole o gbadọ ri oju rere gba anu gbadọ faun a certain o me jade bo ba gbagbo loruko jesu ogun aye re wole
2: amen
1: lo ko jesu mo lo wole
2: amen
1: mo lo wole
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: kilometer 54 Lagos Ibadan expressway ibene papa isoji ti ma waye ni lufu ape o ma ni agbara sa se bi oba kam ko sente o mo be ko so loko ti o mo be rabbi kadauda vinda le kaura biha ete wasi mi lori anu gba
2: amen
1: lori anu gba
2: amen
1: awon ipade won ile lo mi mo fi sere nigba to go ba de eni kankan o le mo nigba ti olabade oju won na firi bo ko to debe what is sare adua ko sen to ma riyan nigba ta won yan ma te ba n gbadura lowo lowo awon to ma riyan ni awon to ba kede awon to ma bu e to ma so fun e pe jo to tin gbadura kan pe kilo mu bo igba ti e ri e ba de in to yam lenu gangan ile o awon gan lo ma ba so testimony e won ma ba si a testimony lati because si ekeji sodo awon ore won ma ba so testimony e baba to gbadura enikan ori e gbadura titi ayore yo fi kun ti beli wiri yen so eyan ma prepare e furu ipade be last ma make announcement ko to di ojo yen so wa le ni olude siru awon ojo be loruko jesus ogo ra jade
2: amen
1: ijade woli ogo lo ma mu dani papa ni osu woli to ba ti ri June 18 a ma wa Canada gbogbo eyan mo lorun te wa Canada e get ready mo ma fun number te ma register si loruko jesus wa ri anugba
2: amen
1: so pe ma ra anugba
2: anugba
1: o so pe ma ra anugba
2: anugba
1: so pe ma ra anugba
2: anugba
1: in the name of Jesus
2: wa se bi oba
1: la rama to ogun state number 1 la go meje la roi ati ma wa ni obada la gbara olorun ati ma wa ni obada be ni ajo wa be ni ni association of block industry hall belati pade ni adjacent navy estate ni adigbe ni obada ibelati pade gbo mi sa to ba ti ri baba ti bi oba ri o de wa ni obada mo fara sere ja jo pade nbe o wa ni adigbe ni o wa ni okelewo panseke obada ati ita osin e ja pade nbe ka jo gbadura loruko jesu wa baya nu pade wa baya nu pade wa baya nu pade wa baya nu pade wa baya nu pade wa baya nu pade in the name of Jesus a pari la go mewa program elega abe lagu mewa apa lagu mejila fajo abe lagu mejila apa lagu meji elewera abe lagu meji apari ne agumere lone

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni ojo kejila osu elekan odun 2026 mo ranti loni ojo kejila ni odun pupo die seyin oni layajo wedding anniversary ti woli odekunle epafras na gbogbo eyan omo olohun e gbadura femi na loni lagbare ni to laye atun oni inemi na mark wedding anniversary ma wa gbadura fun gbogbo eyin ti e n gba olohun gbo fun oko e n gbo olohun gbo fun aya loni oloni oloje so pe pade mi lori facebook gbogbo eyan omo olohun e ma bo nibi pepe na mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki yin te leso mo n ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadura fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko jesu ti nasareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo nki yin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e dobale bi pepe yin e ja mo juwo si kasi mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba pepe yo pon mo laaro gbogbo eyan omo olohun a bere nkan kan lori youtube

0: yanki ekigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole saso bora bi aso adupe adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mami esi ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mami e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle epaphras ati TikTok sa le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun ye yo fe debi wipe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa si ogo mefa na, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ah, baba agba gbogbo ojo, onipekun ewa, onipekun ogo, ada ogo pada fun olekan na. Ase ti mu be, Jesu Oluwa wa. Eyan omo Olorun, e gbo nti mo gbo yi. Ije je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o. There are some things that man can never do for you. Idi niyan ta fi n kigbe pe ni gbogbo igba losan ati lorun. Oni bibeli fi ni ka mo gbadua lai sinmi ati lai sare. In fact, bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele. O ni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara si igbekele. Kisi ni di to bi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to wa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti Yesu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo po lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyan omo Olorun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo nti oje ka won eyan o le yo su ti ete si o gbogbo nti oje ki won le fi o si eleya ologun ajomo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi Olorun se ri diku omo eniyan iranse Olorun yen bere si gbadua o ni Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection eni kan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo Olorun dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si kan nipa Mephibosheti eni to je pe gbogbo awon to yi ka ni won pada ni won si da onikan si ki wa se pe won da si nikan Olorun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti ya ro lese re Olorun tun mo fun ni second chance mo gbo won Oluwa Oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se ngbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi Oluwa so wi pe iwo nikan lo nda bugata yen gbo egbe ni fun eni to wi nti Olorun ko wi Oluwa lohun se to enikan le fun o e ti jo nsoro ni isin to lohun fe fi o Olorun fi o yes emi Oluwa so pe ife Olorun ni te si waju ko lo fe niyan tori po Olorun mo si ohun Olorun ni ah o le mo baba yi lo Oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi Oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro o ni ki mo deje o ni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le ran lowo patapire ko eyan 10000 lowo ipa si pin eni kan be to je wi pe gbogbo aye ni ran lowo bibeli so ninu we Psalm 67 o ni Olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran rambo mami e wa se nkankan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa kigbe pe baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu egbe ese meta si waju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 o ni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le o ni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen o ni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba ti olodun ba fe ran yan lowo a si je ka won eyan deye si o in fa gbogbo awon ti won deye sinu bibeli gbogbo won mo notice pe gbogbo won lolodun so di ajitana wo mo beru ti aye ba ko ira re ko lohun o le ba tewo gba oni oh my god bi eni kan ba npe woli olodun leleyi woli olodun loleyi bibeli ni gbogbo eni ti won ba npe ni woli rere lodo temi woli eke ni iba sore aye isota olodun ni and that's why mi o ni lo kin waasu kin fi dun onu mi ni lo kin waasu ko feran mi I will only speak the heart of God o won olodun nikan ni ma so fun o mama so le gbe owo lori daddy edide be se toyi e gbe owo lori baba fun mi ni iranlowo latowo ti enikan tori pe asan ni iranlowo eniyan oluwa ni baba yi o ni kin so fun o pe mo wule border mo customer meta to fi ole lekan na o lo n seto awon mi awon yen o wa igba ti won ba de in fact in to realize ni gbesi aye re o ni lo won olohun o bere si se fun o this is the voice of the lord mo n gbe aradi fun program ti ojo wednesday tola isin meje la se bo ti e je pe isin meje di yo ya ninu eni ma ti gbo wole awon eniyan leyin gba ta ba gbadua tan ninu eni ma ti se tu sile fun opolopo gbogbo awon deliverance wa a fe gbadua fun awon eyan we want to lay hand on you I want to pray for you personally on lo bi je wi pe adua dagba fun yin lola yo poju adua lagba polo gege bi ohun olohun emi oluwa ni iko mi so fun awon eniyan mi pe ki olukuluko get bottle water yo kokan emu pade mi lori youtube emu pade mi lori tiktok to ba ti di ago mefa abo emi olohun lo so fun mi be ojo mewa lasi fi se leyin ojo mewa yen omi tank dajo yen omi bottle water eyo kokan yen ki se dandan ko ra bottle water o le mo ro nle omi yen gangan leyin gba to ba pin mewa lowo re o nikan soso lo fi we oluwa ni nkan meta ni kin se si omi yen alakoko kin gbadua si elekeji kin soro olohun si kin ka oro si eleketa kin ka gbe testimony ki testimony o wonu e ka won eyan mo gbo eri so ba se se niyan a n lo sori youtube nisin a n lo sori tiktok nisin odekunle epaphras baba mi o bi ogo se nje ti olo a n lo a gbo lori facebook na ibi to ba ti wo lo ti fe gbo tori pe ise to se koko ni gbogbo bi tin ba ti ri ni ma ti so si o leti enikan ni kilu data wa le se lori radio tori pe iwon ba testimony die ni mo le gbe lori radio testimony bi meje ni an ni ki mo gbe si eyo kokan a bere lana but oluwa ni tori pe o sese je aja abale kawon eyan gbo egbe owo le idodo yin ohun ti omo eniyan o le se fun o ohun ti eniyan o le so da mo di olorun meta lokan si o mo ni ko se laye re in the name of Jesus eke baba fun mi ni iranlowo latowo re asan ni iranlowo eniyan so number 1 there are some things that man cannot do for you awon kankan be ti eniyan eleran ara ti a bi ninu obirin o le se fun o enikan ni e fun mi lapere number 1 eyan o le wo san dokita o le wo san thank god fun awon dokita won so statement yen slogan won ni pe we only care it is god that heals awa kan wo a kan toju ni olodun ni mo wo yan san jesus wa fowo gbaya o fowo egbegba o ni ati sami logbe nitori aise dede yin ina lafia yin ina iwo san yin o nbe lara mi ha ojo ti won ti na jesus ni egba 39 gbogbo iwosan ti nbe laye gbogbo aisan teyan le fe se even ti won sese nki gbe pe nbo jesus ti ki ore enikan le wo won ni nbo antivirus o ni mo tin je be momo bi ku wa odele ko ni ba o bi aisan ba nso lubewo loruko jesus ko ni mo yara re se ri ninu awon bottle water nigba to ba dola gbogbo eyan mu bottle water eyo kan wa sinu service e tun mu pada lo le eni ti lu ha mi nu akata yada eme kwodo ni abada asha now ikan ninu ti omo eniyan o le se ma to so to je pe olodun nikan lo le se There are some things that system can do for you, but we still also have some things that system can never do for you. And again, when the system be computer, be calculator, be robot to loni, I want to come back, be Alexa in Benule, I want to come back to Lese, I want to come back to Lese for like. So don't back back and label by one gadget to Nino Lay. Oh, you been one joke, Leni. Once see, I want robot to under be yawo. Tawon kan lo fowo won ra won la won ni mari awon kan ra robot ni e to ba jobi robot obi wa robot okun na wa orisirisi awon kan ni mo lo kini tawon eyan mo ti fi nbara won lo po eh lo to won gbianju ni iwo gan mo pe ko le dabi ko so gbon to bi le dabi system na try but awon mo ye nkan ni o le se fun o oh ma so nkan merin ti olorun nkan le se e wa dide mami to ba gbagbo nu olorun eyin te ba wa lori Facebook te n gbo mi eyin te wa lori YouTube te n gbo mi lowo lowo bayi to ba ni gbagbo ninu Olorun ogba Olorun gbo te soju e pe baba ran mi lowo fun ra re help me yourself Oluwa ran mi lowo to ba si ti so be tan si are fun eniyan meta mo n pada bo nbi laipe to ba ti di 6:30 ma bo sori YouTube ma bo sori Facebook ah e je n pon da kin so bayi bi ase se n jabo lara mi loni ayajo ojo temi na emi ati yawo mi ta mark wedding anniversary wa ha oke ta lagbara gun to mi ele ojo lojo lo da bi anai o le ran ti mo lu ti mi se wedding ah gbogbo eyin te fe mari o fe loko o fe laya to ba n gbo mi lori Facebook te soju e pe Oluwa set to me maritally Olorun set to emi na ipele awon meji ma gbadua fun laaro yi mi na ma kata hayas ki n to gbadua fe mi ati yawo mi awa na mark wedding e mo ki wa o mo nbo ke to mo ki mi ma so nta iki mi nisin mo nbo e kunle gbogbo eyin to ba se wi pe ko to di may next year o ti fe marry ipele keji gbogbo eyin te ti fe gbe baby yin dani ko to di may odun ti nbo mo fe gbadua fun yin layajo ojo temi ati yawo mi sopo igbeyawo wa si leso bogo se nje ti olorun to ba n gbo ti mo mo da ko mo ologun o ma ara ato mo ologun ara awon ogo ti olorun fi tawa lore ni mo n da ko e kunle ki n gbadua gbogbo eyin te n gbo mi laaro yi ah ni ayajo ojo temi na se igbeyawo olorun iwo lo se fun mi iwo lo ran mi lowo mama ikunle sister ikunle baba ikunle brother ikunle agbara ti mo fun yan ni egigun ninu egigun ati san ninu isan re agbara ibo ni ko wonu ipe irawo e e ba ku abida haya oko ta adamo aya ta adamo egigun ninu egigun ti e mo so le kan na ki olorun ko yonde fun wa gbo mi you will have second chance gbogbo eyin to dabi eni pe igbeyawo yin o fe sise lato ni lo mo kede there must be peace receive the new wine in your marriage receive the new wine in that marriage marriage settlement for this brother marriage settlement for this sister igbeyawo yin ko fidi mule ki oni majemu anu ko se yin logo loruko baba to ma ti temi mimo e wa gbo gbogbo eyin te kunle te nwoju oluwa fun omo o dedidi o dase nigba to ba mo si a testimony fun mi pe eyin le so ni ayajo ojo te marki wedding anniversary yin pe eyin no loyun pe loyun e si gbe omo pon ibeji ibeji ibeji ibeta ibeta iberi iberi ibarun ibarun ibefa receive it enikan ni befa ke loruko jesu mo tin san ore fun awon eni ti o bi befa o tin pe odun meji bayi every wednesday e to ri tin to san ore won lola mo nbe olorun ki olorun ko jo ni mo je wibo special offering mo mo fi se ba nfun enikan ni befa ninu se ranse mi so tenikan ba bi befa koni ya mi lenu tori mo tin san re re le nina ga to haya like IVF enikan ni ah ben tori pe mo gba olohun gbo mo ti ri berin mo ti ri beta mo ti ri beji gbo mi o ti ri befa ibefa mo toro fun enikan le kan na in Jesus name mama bo se njade lo loni olorun ti mo ti eda leyin mo ni ko ti o leyin o wa gbadun aye yi wa tun gbadun aye tin bo oja sasajajaja manasha emi oluwa ni iko mi ran won leti lekan si inu jesu nikan ni isinmi wa inu jesu nikan ni ayo pin si woli tin dun iso omo yodun ti mo tin dun o ti sunmo ogun odun ta ba ka ogun odun boya laarin odun kan pere loku ti o fi wo bi ogun odun ta tin dun lo bi and to lo n ba gbe eda soke tan I mo permanent e ni to lo n ba fayan soke ani wo fa soke o le pe ko to gbe oga sugbon to ba ile gbe oga tan a mo gbe oga lo titi lai ni o le pe ko to fun o lowo but to ba ile fun o lowo a permanent owo yen mo me nikan to le fun o ni isinmi ma so nkan merin to le ri nikan ninu jesu bi n pari e loni in test waju ni ola mo fe koko ru aye awon eyan wa aye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se ri e won ti mama iso
1: oruko mi ni funlayo fashoto mo wa lati fashoto mo wa lati ring road ni for that 6 ogun to lorun se ninu aye mi oyan didun ni
2: charge
1: ba to wa ni kekere mi o ti e da nkan kan mo omo mi last born lo n ba mi se lo ni imoni mi ni ko nbe o ti wa me ti pe abi ti kini e di nila mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sha ma lo 90 mi atomi 77 mo ma pa ma wo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osu kesan baba mi mo anti mani a fun layo ti e lo jesus ti o ti e pa won ko ti de ohun mo ni anti mi ma le lo mo ni oyan e ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o mani awon ni gbagbo ki ma lo si jesus city ki lo gba iye pori ota ki de wine ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati debe lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de jesus city mo so pe angeli to ngi ami ami ni jesus city ati ni wema o wa dadura mi pe mi o ni won era o sugbon kolon ko wa ya mi lenu ona ti mi o roti olodun de ya mi lenu latara won mo mi latara won to fe mi fun rere won saanu mi lai so won naira lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi no ba mi so owo yen mo tun se operation ton o yo kini lungs yen ato yo ton mo ba nlo ogun lori sirisi mo ogun ton fun mi ni mo nlo ma to da koko kan dokun yen ni kin lungs yen gudo poruko kan won gudo mo kan to sele sikini to yo yen fine awon kan ni ki ma gbo pe ka ma ma ba mi nuje e ja gbo ma ton a gbo o ba so pe ohun detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o fun mi ni iwe o ni ki ma tun kan data mi ki tun ma send e ko wa send e si mi sugbe mi ni gbagbo kan njo to ti so mi ni ise temi o ni mo ti da pada mo ni wo lo ni
2: loju ese
1: ben mo nbo won ba pelu bo mu dudun yen ti mi wo bra mo sha bo sinu church wa ni ohun yen mo sha gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki se temi mo sha gbagbo so ti alenu mi a lo si jesus city ni ele ta lo time a fun wa ni ororo ojo keji re o tun wa si bibai e fun wa lo ni communion ti alenu mi sir ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile nina to wa lanu sile mo ni ha oni ha ele ma tun le o ni olodun je kan tutun ran emi sha ni gbagbo won gbo communion atomi 77 at 19 mi mo ni mommy na bisa wo lo mi lo dodo kan mi lo dodo kan yen mo mo ni wo lo mo ba ni treat e mo ni nurse mi mo ni jo gba omi yi at 90 yi at only communion mo ba mi sise daddy o gba lowo mi tese o de ba mi se nba ti ma pa lo ni ose keta ti ma tun lo fi yewo daddy o ti jina
2: kini yen
1: to la yen to la nsire o ti wonu mo dupe lọlọrun lọrun lori pe baba mi pe olorun me mi na ni arada ko je ki o na ma gba mu mi ni sugbon emi re amu mi ti duro
2: eh
1: amu mi ti duro olorun o se olorun ore pe o se
0: won ti ayo nbe o ko si dun yin bayi
1: ah daddy lati osu du osu keji e no su kesan yen on the 12th ti yo o ma mu ando mu da le ni awon o ti won bu mi shop gbe ah ki lo san ale so loyun mo pe se lori omo meta ni ma tun ma loyun le mo ni ko le ye yin ngba to di saturday to lo yi mo den to wo bra mo
2: ti wo bra yin
1: ah daddy mo ti wo o mo ti wo
0: o pa yin o ni wa mo you are cured forever in Jesus name bo gbe ni to ni aisan kan ta bo mi lara dide ko latan e ma lo sa yin mama eyin ti bo e gbe owo yen sori oluwa so fun mi pe awon meji wa nbi won ni lumps ni oyan won enikan ni lumps koko ni oyan emi oluwa ni ki n pase o ki won to so di nkan mi mo lowo
3: gba mi o Jesu oro mi lo wo re
2: wa kan ri pe lumps yen pare na ni lati iseju yi lo modeni to ngbe kun aladu asiyin gbogbo koko ti nbe nbe eleyi tin ja olaya tabi ti won bi nderu bo pe yo di cancer bi n ba je woli olohun bayi mo so loni loruko jesu o ya be

sọtẹlẹ ibi yẹn ọ dasan lori rẹ eleyin o ni dawo lamu mo ma gbadun in Jesus name na bo ti eje pe mi o ni pari eje ma lo sori YouTube ori Facebook ori TikTok e ba mi wa bottle water yo kokan oh ba se as ngbe o ba do la ma tun ni e wa kan pade mi nisin iwo to wa le na iwo na mu bottle water yo kan le mi lo menu manasha nigba ti ma ngbadua ma gbadua fun yo kan an gbogbo eyin omo Olorun nibi to ba wa kan mu irugbin eyin te ni ida mewa boyo lo bless e lana tabi wo gan fe ko bless e loni wa so oluwa iwo nikan lo le je nta iwo nikan lo le fun mi lowo loni se nti iwo nikan le se irugbin ti mo fi omu niyan ateyin te ba ni ida mewa gbogbo akobi omo mo ni to ba ti san ti e ru ebo 1200 in term oluwa so nti anika won akobi o se lodun niyan account number church 1966 36 38 73 1966 9 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade now gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen eyin na kunle iyawo mi ni le lo wa oya kunle emi wa studio bi emi no kunle ha ma ku amene menosa bi ayi ni oluwa wi igbeyawo yin ko bere si dun why ni oni ta ninu igbeyawo yen Jesu iwo lo ma fun mi do ti wine ni bi igbeyawo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi igbeyawo yin ko dun ko larin ni ko si enikan ti o ku ninu eyin mejeji ejo bara yin dale ni iyawo to fe yi oni o se ya awon omo re dale oko to fe yi ni o se baba awon omo re dale in the name of Jesus gbogbo eyin te wa nle mo ki woli odekunle epafras oya emi mo mo gbadua fun igbeyawo yin mo fe fa account number mi na nle enikan ni eh temi atiyawo mi o fi ra nkan ta fi o woli mo ti so igba meta le gbodo rubo fun woli yin lodun ikan na mo so yi gbogbo eyin te fe o fe rubo woli o fe momo bless marriage yi e lo account number mi enikan ni nda odo meji 59 18 57 19 odo meji 19 odo meji 59 18 57 19 Access Bank ni o gbe jade odekunle epafras ni o ye oloju e so eni ti oluwa ba sopo keni keni o mo si ya won so awa mejeji ojo pin je n pase aye kan to n ba lo yi aye yen gbodo pe o ese bibeli ta ka loni oni iwe Esther chapter 7 Esther chapter 7 eja pari e titi wo chapter 10 done and dusted eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin oh olufe e je mo lori YouTube

0: kwa juma ya kabo sori eto nye eto wa oro agba ilesha MTN Nigeria ni wansi onigba weto yi wani kakinyi kakinyo Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Luko mi
1: oro agba reo eja agbe yewo
2: wani kwa omuke alake afujusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn
0: enti mo fe so laaro yi into je wi pe oba oba wi oba joye wi oba adari ilu wi koda eni to kereju ni gbogbo ilu obo na wi ese ta ba gun ni kese lati le lorun ere sisa pe o ya ere ere ere be ese ta ba fa oku gari re en lati petu si lokan wi pe irin gbere ni ko rin o ma sa ere o ijanu esin n la fi se ise mejeji yi sare mo sare rora ni gbere bak na lo ye ki omo eyan ko ni ijanu ijanu ila wa mo lo lati fi lo ilo en to pa gbogbo wa po ki lo pa wa po akoko gbogbo eda aye en lo ni akoko lati lo be si ni ijanu akoko eda en lo wa lowo ko wa bo ba se wa lo akoko re ni o so yeyi ta go yi eleyi to bere pelu winni winni oju ago yo yi pada yo di seju lati seju yo di wakati lati wakati yo do didi ojo lato didi ojo yo di ose lato ose yo do su lato su yo do dun odun wa mo yi lera won sugbon eni ti o ba ni ijanu eleyi ti o mo lo fun akoko re yo kan ri wi pe ohun lo akoko yen lo ko si si nkan re atoka si ti yin o ni ri be eyi lo tumo si wipe akoko ko se fi se awewa to mo wipe oro ti o ko lowo ko lese in lo nfa akoko ti e se omo mi ti mo ra ni 500 million pounds wo bo se gba ballu yen ko se ni 500 naira lapo egbe oselu bayi awon ni won se kini o wa lo bi wakati mi edogun lori re kini nse o se fi akoko ti e na ko fi se n to da mo lo ijanu mo ti peju lori phone o wakati melo mo ti lo mo jo je pe gbogbo igba ni wo ni n to fe se ni ijanu eleyi to fi mo lo asiko aye re tori pa asiko ina laye re bi yan ba se fi akoko sofo iru fi onitohun o ti n fi aye re tafala o fe lo fun iforo wa ni lenu wo o lo lasiko o ti kuna lati le o fe se idanwo o tete debi to ti se idanwo o ti kuna lati le won ni ko wa oni African time ni African time ni kini African time e ka ro jare
1: oro agbare o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so ni gbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku

0: Nikon ni kẹrin le la adọrun ton fa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: baba fe ndo de
2: iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abẹ gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
6: afawon ati family won
7: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndo de baba fe ndo de

0: bina ba joloko mojala ni dele ti sofofo
1: beni
0: awon agba won baba moni moni baba moyan moyan won wi pe kogo kogo na lohun agogo dugba dugba lohun akeregbe palapala bayi na lohun bata
1: palapala palapala
0: sekare ta ri hun won pe won ki ba lode banu je iya ni pe mi ati yin aye oni wa ba wa sofo
1: ami
0: lasi olode mare
1: ami ase
0: awon owo bu ko ni kan wa lejika
1: ami
0: awon aro wa bi won oni pa fa wa
1: o mo mara ni oju ko ti egbe mu kin kan senu
0: wa jeru yo sele sawa
1: ami
0: ba wa na ti wa nbe lohun pe ki buruku o mo sele se mo ja wa na o gbero bi somo la keji nitori pe olode mare lo ba ti ki le ni ko to mo ni be ina ba ti wa nse nje ti e le fowo gba ya wi pe bayi na tin se fomo olomo ka dada akoju ori be fe yin na
1: ah agbiniku
0: eh
1: idaniku ajo
0: be ni nti kaluku ba da na ni oko bo ti keyin ope laye to e mo gbagbe wi pe ojo kan be ti eni to le mi ti o bere eh awon baba fakunle won ti e pe oja laye won la wa na ni bi kaluku ba si ti na to didide kokon jale elomi adele
1: be elomi o ni rere oja
0: chai elomi o wa roja bayi ko ti e wa to ni rojo ohun
1: elomi o tun wa atoju o wa tere ko ni ko kankan
0: de awon deru bayi o e mo gbagbe pe boya lowo amo dandan ni ku o
1: be ni be
0: eyan wa le lowo lowo ko mo niyi olodumare mo je nte o bi nba lo 100 odun laye mo je nkabuku bi ti mo olubi npe fatoye loko mi e ka ro sita gbangba itupale iwe iroyin olojojumo le wa lede abinibi ta pe ni royin baba fendo ile erin le tin gbo wa
1: lapara
0: eh ni sun kon la se lo mari 32 fm 94.9 that's e mo
1: allah kini mi o ya to si kini wa
0: gbogbo eni tin foju se gbere kokoro ayo tutun
1: o ye tap kokoro prayer point ni
0: oluwa fi le alo gbogbo eni o ti kole
1: eh ani lu banjo ami
0: oni bi pe fatoye lo ko mi le kan se ka ro
1: so emi ni kunle fani yi ifala tv computer adafa ifa me
0: o ga ma to sara re
1: eh ara ni ga yagi yagi
0: anbe ni gbogbo awon oju opo sonso media wa sonso media wa wa nbe at 32FM949 fẹyin Facebook e ba wa nbe YouTube ati Instagram
1: Radio Garden letela.com awanbe
0: e je tele wa e follow wa
1: e
0: follow wa
1: tiketi
0: e love wa ke like wa o da imo lori ofe si wero yin the guardian to bode laaro to ni
1: iwero yin fangadua lowo mi
0: bako na ni wero yin Nigerian Tribune
1: iwero yin the punch one be pelu
0: all right won tin ko royin e jawo omo ka be ba lori ofe lati ma wo wa ni tagbangba e to je ti oju opo aye lu jara wa o e wo ede gesi na ni won ko awo royin yi amo ntori itia na la wo fi ma ka lady abinibi iroyin re e ti won ko si tagbangba iwe royin Nigerian Tribune nebi ti asaju esin kan niyan ninu esin Islam to ti soro wi pe awi fun ni ko to da ni agba jakadi mo si jawe aki wowo fun won mo wi fun won wi pe eni ti o to ni na tin lo re de na je
1: da je ya ni oje aje ko ya ni oje eni ti o to ni na to lo de na de ni aje ko ya ni oje gading
0: awon ari ma je mi ni so gaga bi akale aworan e ti won fi nka boroboro bi eni oje nti oyi oje loju wi ogba iwe royin Nigerian Tribune ni ba mo pelu awon ti won so pe awo di godi te gba joba ye aga mo tinu bu ni di enikan lo soro pe mo si wi fun won o oju wi ogbon iwe royin Nigerian Tribune ta na saju esin ohun eyin radio yin oke 94.9 fm egbo
1: so orun ni wo we lorilede wa Nigeria nipa ka ma yawo ka ma je mo ra won be na si ni awon orilede to ku wo wa won si sadura fun pe orilede Nigeria o ni baje yoju iwe keji iwe iroyin the punch eyi to jade laaro yi ijoba apapo orilede wa Nigeria ati ile ifowopamọ agbaye won tin foro jomi toru oro lori oro owo iya kan eyi to je pe ta ba sin gba ti won tin ya owo ona lo fe poju le keji eyi sin lo bi $1.25 billion to orilede wa Nigeria tun fe ya won ni pe ti oro won ba wa wo daada o sese ko je wi pe yo je okun kan bi osu bi mefa ti eto di gbogbo wa e lodun 2027 ni owo na torile de wa Nigeria lowo
0: ba
1: kan na ni ile ifowopamọ agbaye nko minu komi ode lori wi pe o sese ki nkan ko fe ida yido siwaju eto di bodun 2027 ba kan na lawon to ma gunman te lori bi nkan se lorile de wa Nigeria nse ikilo pe ha gbese gbese yi aya adabo tan ya o se se o ko je kin kan ko mu e ku te ni fanfa fun ilede wa Nigeria won be ni oju iwe keji wero yin the punch
0: emi to je gbese na ni ose emi ti o je gbese emi ye pere ni
1: iroyin
0: te siwaju eje mi na lo bo ba ti je wi pe ori eto odibo lagbo oselu na lo ba laye eje ajoko iwero yin the guardian ko royin loju iwe kesan wani aje leto odibo o lomi nira lewa awon na ti bere gbaradi se mo wi pe alejo osu mesan woni ko ye ko bani lalejo woni saaju eto odibo odun 2027 bi gbogbo eto odibo awon budo odibo bi o ti wa ni imoyan lori woni aje leto odibo awon na ti bere gbaradi o woni won wa nwa won wa won wo pe awon ti a lo lati se eto odibo papa julo eto ni se pelu awon agunbaniro se amoye won pere 1.4 million
1: naira bi
0: eyan eyan copper sabo re ti lo saw
1: wa lo kan se mi na lo run
0: sabo re ti lo saw
1: wa lo kan se wa na lo run
0: a pada ka so si olorun na to lo re sa fish eh oju kesan iwe royin the guardian
1: sugar ebi te be ko won lo se trouble be mo yan lori dada
0: Oluwa ni Olusu agutan wa awa ki yo se alaye o ka bibeli ni
1: mi ti kade be
0: ni papa oko tutu o tu okan wa lara
1: papa Oluwa nbe
0: lai se mo lu oju we kesan iwe royin the guardian
1: so leba ina won ni pe lori la ka die tin sele laarin ile America to le de Iran papa julo bi adun ati gbalafia laaye yi ti won pete pe re se fori sanpon bayi won ni je nti e mo pe agbe epo kan lagbaye bayi $104 ona ni bayi o won be ni oju iwe keta din logoji iwe royin the punch e tu jade laaro yi
0: lori oro eto eko ona le mi lo papa julo idanwo ase kagba ti awon akeko mo se wole eko fafiti e ta mo si UTME oju we kerin le logun iwe royin Nigerian Tribune woni owo eye Jesu dun sin o fakoyo egbo won lo gangan ni ako e ti awon eyan ti won fayo won ni tori wi pe ninu gbogbo se omo ohun na lo gbe gba oroko e eyi to je pe marki to mo ohun gba won lo je orin le lo odurun odin mejo 372 marks woni na lo mo ohun gba wani ijoba apapo lo ti wa soro fun awon ile eko fafiti bebe ba ti mo yi pe wa fe gba awon omo marki to mo kokan gba te fi so pe o koju osun lati gba awon wole ko mo ju bi adojo marki lo 150 benchmark for capacity admission gesinu oju we kerin le logun iwe royin Nigerian Tribune kin wo gba
1: se mi o ti ma se jam gba ti wa pc la wa se
0: ile se
1: pc
0: pc
1: pc
0: abi pc bi jan bi yeje re wo pe so yeje re
1: so e pa yun de mu mi lori awon ti won fe di tegba ijoba lorilede wa Nigeria papa julo bi won se ni pe enikan to ma gunma te ta ba soro ni pe esin pe ka ba ni sadura e ti won ni pe on na wa nu won mo soro oni pe wo olorun inu le rika o se ri an to fe di tegba ijoba en ti won kan wa bon ni pe lati woju ri olorun ki nkan ko mo ba se won oni on ba won se adura le lori ohun oba won lowo lati di tegba ijoba on be ni oju iwe keji la iwe royin the punch
0: bi la o ba se gbe eyan mo gbe lala mo foko mi sona mo foko mi sa la ojo kan won ni la ko mo iwe royin the guardian lo tun ti royin bo ta leka eto eko won ni egbe asu won ni o tun ti bere si ni naka labe soke mo ju ma kilo fun joba apapo won ni koju o to fo nla ti kilo oko a ki si sinra ni ka sunko won ni o so fun ijoba apapo wi pe egbo a pada jo mu nkan le a pada jo gbogi fe lero latari awon adehun eti ni won ti towo bo lodun 2025 fu amo ti an pe an fi soro mi won ti soro ohun di ba mi kojumo o to mo kini to tun fe sele leka itu eko oju iwe karun iwe royin the guardian o na de won ti royo won sita la aro ita afika
1: so ni bayi na eji kin pada si agbo oselu ni oju iwe keji iwe royin punch to jade la aro yi lori eto odibo are lorilede wa Nigeria atiku soro oni pe ewo sharing to ni won se pelu wi pe are o wa ni apa ariwo orilede wa Nigeria ko si nkan kan e to burun be be na si ni awon ogun le igbese lati ma polongo odibo baka na ta ba wo inu iwe royin Vanguard o wa nbe na nibi ti atiku tu soro to ni pe ewo se yin ri eyin egbe osulu alatako e ma wule ku ki ku o to de igbese te ngbe bi gba to je pe e kan fe jo owo kila nko ara yin kuro ninu agban ati dibo wole ni te ba san soro yi pe apa gusu gusu gusu gusu gusu orilede wa Nigeria o na ni are o ti wa bi gba ta mo tan se ni ko si bi ti won ti le dibo ki won si yan are ninu gbo tin be lorilede Nigeria
0: awa mo tan se ni pele osun e ku on did ere mode ni owe te ba n pa pe baba kan oku iko le je akuro be won ni won ti boju oba kan je o se agbagbe pelu kabiyesi e ti won ni won so pe won kawo ponyin ni le okere won ni ti o si se idajo won ni pe kabiyesi e lo re wa nbe ona won ni sugbon gomina ni ipinle osun won ni won ti so fun won pe apetu modu edakun e mo pada so pe eyin ni kabiyesi mo ni
1: ayo mo
0: se ti gbon e ti joba yin e ti jetan ati bibo ati dede won wi pe o ti tan nbe lori esun e to ni se ti won pe ni fraud ya mi ni tumo re gẹsi yen gangan
1: jibiti ni ki kowo ilu mi
0: se oni fraud
1: eh jibiti o to beru o kese bora
0: o ko yo mi jibiti bayi ni fraud
1: ah lies a frog
0: PhD the literate oju we carry din logo
1: ti oro ba ti esele ti o ba wa ni ibi ti o ba ba loke okun ori ade esun ta ke wa se ta lasun ti oro ba se le ta ba fe ko bo da sa se ni eh awa lori awon ti won so awon kini pe
0: sori nkan to sele ni o ye ko o ye ka lo protest ni
1: ibo
0: ko ye ni
1: se ni ile okere
0: eh o ye ka lo protest
1: e gba ta loju ti a lo
0: no na o ya ka lo protested ni pe ah ah se won mo pe kabiyesi ni emi le kin jijo kabiyesi o oju we carry di lagban iwe royin na je
1: eyin le mo wo pe kini ah ah a ti gbo pe wa ran ba lewon rara o
0: kara o ah ah oju wo la fi awa wo
1: lori eto abo orilede wa Nigeria e to mi logbologbo bi omi abo ko ba me edumare mo so wa won ni pe la kadi tun sele awon olukoli ni gbemi eni won tun se sakamon nibi to je pe eyan meji le ni ogoji o na ni won gbe won demi won legbodo ni ipinle Sanfara ati ipinle Benue be ni won jogun logo awe eyan lo eyun ba won ati return won ni pe awon omo orilede wa Nigeria ti won tun je apeja ti won lo bi ogoji o na ni won ma tun je olorun ni pe nigbati oko ju ofurufu ti orilede Chad eti won so ado loro si bi ti won tin wa eja kaakiri ni agbegbe le Chad ko ba medumare ko ma so wa won be ni oju iwe ke dogbon iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi
0: o da iroyin te si waju be na latun lori ofe lati tun ka bi won ti ko eja wa na o tun ma salaye o gege bi iroyin eleyi ti mo nwo ni tagbangba eyi tin be ninu iwe iroyin Nigerian Tribune ne pele Rivers won ni egbo awon latele to je ti fu bara won ni o fe da bi igba ti kini ohun to wo e won o ti mo bi ti won gberu ohun ka koda won ti en salaye oro won ni bamu pelu awon mi ti won be lojuna ati di ipo mu won ni won so wi pe awon oludije bi meta le logbon o na ni won so fun pe eyin ti we eyin ti yen kankan e lo re ewu nti yin bayi won ni se wa ri awon bi 45 mi 65 won ni so pe nikan ni e lo re tun ko e pada won ni disqualified o na ni won pe lede gesi nigba ti won so ti won se ayewo fun won iroyin ohun po ni tagbangba iroyin Nigerian Tribune amekun rere re nbe loju iwe kerinla
1: so mo gbeju gbere mo ririn yawo lese ni oju iwe karun iwe iroyin Vanguard to jade laaro yi lori eto dibo gbogbo odun 2027 ni o won ise me pe ajede ko ni jemo lekan ne bayi ni won ni po tun sese ko je wi ke gulo Jonathan yo tun wa wo pe ah en ton gbagbe sin ile ise are ohun tun fe lo re mu lele kejo sugbon sa won ni bi nkan se mi logbologbo bi omi abo ninu egbe oselu PDP o tun fe mu nkan pakaso fun Jonathan ohun pe omi re fe gbe lo bi won se ni igun wike ati go turake on kaluku won na ni won ni pe awon la won wa nbe awon la won wa nbe won ni are lobilede nigba kan o na lo ni wakati 24 lati wo pe o na fe gba form fi ife han sugbon sa o won ni pe Jonathan o ti e ti ni ohun ra form rara be na si ni igun wike na soro ninu egbe osulu pdp e wo awon o wa be na ni awon ni reti re pe ko tun pada sinu egbe oselu ohun paapa julo wi pe on tun fe dije dupo are pe ki lo nwa ki lo gbagbe si le ise are
0: e mo lo re gbo n tawon oloselu alatako ti won wi e mo wi pata oni oni podu oya
1: ki lo pa
0: e gbo won ni yo mo so pe kini on dopa na ba ibele nja ni kini ohun na ja on so di man lo so be oni se ri te ba gbo tawon kan ti won ba tinu bu je te ba gbo tawon kan ti won soro are orilede Nigeria lona ti o da e gbo awon alatako e mo lo re listen si won sugbon ona kan soso te le gba lati se agbeyewo ati igbelewon fun tinubu oni isakoso to nti se joba re e lo re wo awon nkan ti won se on sodima ina lo so be fun awon asoju asoju ta mo si ambassador loju we kerin we royin Nigerian Tribune
1: ase bayi lo ba ma pa bo kin daba o won ni pe leyin ase yi ti are Bola Ahmed Tinubu e ti won pa nge me pe owo e ti nlo bi billion lona oko le lo odurun ati meji 322 billion oni ajo NPC na ni won pa ti won si ko kale baka na won ni pe ajo NUPRC ana won jabo owo e ti nlo bi bill 116.9 million dollars lori ase yi ti are pa gbogbo owo o nbe ni oju iwe 37 iwe royin

0: se dada ta re nse ini bi awon eyan yi nu se bi are se farade araalu to n gbogbo nlo
1: se re were re
0: o sori re papa julo lodo oru ele se na lo fa se won fi so pe eja won odi te gbajoba abi isejoba tin be loroye inu won odun si se eku oke bi eku abeye oke bi eye ni se obe ikoko ti won la won fe dogbon lo atasi abi won fe jigbeja araalu ko to wa di wi pe oro pada yi dande ki ma bi pe keyin o so pe eja dite gbajoba
1: a se to kanu
2: e se sari ba se nbere ibere lowo mi ori ki baba kan ni muranti ori ki segun osoba
0: bolo ki lori ki won
2: gomina ano ni gomina ojo ni nipele ogun olohun omo ofe mo fe ya o le ni to ba fe omo to ba fe ya oni to ba roju enu e o la jare oni tori bi ya se ngbowo lomo e ngba ya ngboju le wole omo ngba yiku le jade e wa nbu enikan pe o fe mo o fe ya seri lati dite gbajoba o buru o si bogiri papa sugbon lati pa ijoba da ki se nti oto nto tona ni sugbon ta ba wa fe pa ijoba da ani lati se gege bi won tin se nile kile pe ka dibo ka yo ijoba ta ba fe ki se ka fi tipatipati kuku tikuku ka fi yo ijoba teyan ba se yen okiti bi okiti obo ni meji si lokiti obo tabi le ka so pe meji lokiti ote nu keyan o ta atatu tabi keyan o ta atafikun bele awon eleyi nisin o dabi eni pe atafikun bele ni won ta won atatu eni ti o fe dite gbajoba to ba je pe won ba fun bi gba teyan fun dudun to ba ni ki lo ri lobe to fi garu owo yo ri wi sugbon ohun ti gbogbo wa ma keyin le lori ta ma de yibo ko ju wi pe won ki fi tipatipa gbajoba eni to ba fi tipatipa gbajoba to ba wa ta atafikun bele ohun ti oju oku ba ri ni saare yo ma ro fun la fun ile pa ni iyan je kini ikeji eni to so wi pe ohun ki lo fa mo to fe dite gbajoba won le tatatu
0: Sheikh Sani Abdulkadir
2: to wa so wi pe adua won wa gba lodo ohun mo ran ti pe gba ta nje to loyinbo won bi mi lere won ni a se badua lo won wa gba mo ni kini prayer point won ki la adua yen fori so ki lo fori so e ba wa gbadura wa fe ti a fe gbajoba lowo tinubu tipatipa se adua ti won se fun won niyan abi o be so wi pe won sa o fe sa adua fun pe e lo re e bo re e fe ti badan
1: lo iko bala
2: e fe ti ekolo abuja kini o fori adura e so ngba ko to tun ma tun tun ma soro won ni owo to o lo o so wi pe owo tun won fohun ki so wo ati dite gbajoba adura ati dite gbajoba o da owo ki won ko fun e seri ile iwa
0: owo adura ni
2: owo adura lori kini koja e leta abi ki o lo re ko bo re o fe ti abuja lo seko abo fe ti nigeria lo si oke okun seri yoruba ni e la loro bo bi ba joko yi la so botan ni ki ko ko tu bo la fun wa owo ki won ko fun
0: ati wi pe gege bi asaju esin awa wo bayi pe lati gege bi nti won fi mo koyan ninu esin ninu ojo esin kini ati keji bi pe ka je olotito nje ko ye ki Sheikh yi ka won nu oti e wa boya kan lo sodo awon agbofinro boya so je kan lo soro pe
2: olohun o gbo mu e ibi mo nbo kan ni yen wi pe ngba to wa so wi pe won kowo fun e pe ki sowo ati dite gbajoba ko sadua fun won pe sugbon o ti kilo fun won mo bi won ngba ta se tori ibo mo bere pe ki lo de ngba to hun ti gbo yen ti o so fun awon agbofinro won wa so won ni
0: amorilede we ma gbagbe o se isuru o tun ni pada isuru ni pada
2: jida
0: ko mo laja
2: ma gboro mi sister mi
0: yes sir
2: omo kan wa to to padanu emi e major ni ninu ami omo omo kan ninu awon diaconi church mi ni labekuta e so ikan nu awon eka church wa labekuta nigbati won kokko dite e to kokko dite e to gbajoba ti buhari gbajoba buhari ni oga e oga ologun o lo so fun buhari pe ohun ma gbo pe won fe gbajoba ko mo pe buhari gan lo fe se olori orile ede won ni won mu omo yen won fi ya je pe ki lo so won fi obe won fi la leyin gege bi ya seria ton da fun obadake ngbo ya lo wa ri pe ni to lo fe jo sun gan olodo lori ologun nigba ti won wa dite to fe gba joba lowo babangida olo lo mo bo un se ma rin o ba tun lo gbo ngbo wa gbo ko wa mo to fe sese ko un lo so abi ko ma ologun ni o major ni o se ko un lo so to ba lo so ni se ki ko tun ti ya je n bi ti jo si lo ba dake ngba ta won to dite gba joba ta siri won tu won daruko e won lo gbo lo to ko ba won dite sugbo gbo nto pa eni tan so eni yen won gba awe won gba dura sibe sibe ni church yen labekuta sibe sibe won pa omo diakoni ni se ni ko ti mo gbe oju la so ni pe iru eni to gbo oro ini si to ni pe won ni won wa gbadura fo ko gbadura fun won to ba je pe so fa won agbefunro agbofero o se se ka mo yen ki won yokun lorun e sugbon nigba ti o so fun won le wa so pe owo omo bi won se so fun won ni mo ni e ti o ba mo boye so fun won yo sa le rugbere mo ni waju ile ejo ko le duolofo be o ba mo bon se report yo mo bon se defend ara ara eni ni ile ejo nipa be se ri olorun ma ja si ni ani fesesin tori ko kan mile
0: sugbon nkan to sele yin ki le yin lero po ye ki ijoba wo abokan ye ko ko foju lasan wo pe olorun se olorun ti fi awon eyan ile awon lowo ko je lo be kini nkan ta re gan le lero wi pe o se se ko sokun fa kini to ye ka won na boya ki won gbe igbese to ta ati to ye lori e
2: se gbogbo to ba sele laye o ma nko ni logbon ni se ri pe won ti gbidanwo lati gba ijoba lowo are o ye ko si are gan ni gbere papo pe e je ki iyan di atubun ko be o di atuse ki la nse to nbi awon ara adun ninu ki la nse to nbi awon ti won fe dite gba ijoba yi ninu sheri e ri pe gbogbo omo Nigeria n pariwo ara nta wa ara o nta wa nro wa ara nta wa
1: tori e la fe fi yawo
2: tori e bi o ye ki won wa tun ro wi pe nbo lo ye ka ti ma bututu si ara awon eyan yi pe ara nkan won gogo bi igba te eyan fi opa lu agogo ni sugbon te ba wo oro ti are so ko to ni yajo ngba ti obi so wi pe o ati fe da kurete ati fe da dete nipa owo yiya laarin awon orilede
1: e boya ka fi yin wonu iroyin tin be waju mi ijoba papo orilede wa Nigeria ati le fo pa ma agbaye won foro jomi ti oro lati ya owo mi won ni ti won ba buwo lowo yi ona ni yo jele keje to po julo $1.25 billion ona ni yo je won si ni pe awon woju oye wi pe owo yi o sese ki won buwo lu ko si di ya ko to di nkan bi osu mefa ti eto di gbogbo odun 2027 ti yo waye eje ka wa wo iti won se pe won fe fowo ise na ni wi pe igbesi orilede wa Nigeria ati lati doko wa ti ipese ise lopo yanturun awon eti won tin ya tele ise wo laye ti won fi pese bo lara se n de awon orilede awon kan ti en so pe eto oselu ti n bo eto dibo ti n bo gbogbo e won ko gbogbo re jo ni awo mo boyo to ni abiro ni ni osu kejila osu 31 December 2025 owo ti orilede wa Nigeria ta je to je to keta on lo bi 74.43 trillion naira sugbe ti ba wa buwo lu ele na ni ba ti wa soro nsin won lo ti lo bi 76.13 trillion naira bayi owo yiya lorilede yi orin ta won mo orile sibe sibe awon ijoba won ti so ngba kan wi pe ti won ba ni gba ki won to mo ya won owo mi pe ti won ba ni pe iye ti orilede Nigeria ta je ti won ba ni ka mo pin lori ojori pelu iye ta je orilede Nigeria pe owo ti yo kan ni kokan ti o san 700,000 le ni kokan o san
2: sori emi o meni to ba n ba re gba moran lati ba yawo tori nigba ti are fe gba ijoba ijo ti won bura fun lo ti yo owo ranwo lori epo
1: beni
2: o ti e fe nu are so fun won ni France ngbo lo si France pe won awon to ko iwe to iwe apele ko to nka pe won ko sibe pe subsidy is gone pe foro won lo mu so ko ti ye gbewo ko ti se nkan ko to se yen o nko ti won wa so fun wa leyin re yi ni pe ba won se ti yo owo ranwo ninu epo yen pe owo wa si wa bo ni ma je gbese mo sugbo o fa da be ni pe lo soosu la yawo ka re o to lo are soro o fi fun egbe lesin pe orilede wa ti fe daku rete ni bi owo yiya o lo orilede wo daku rete o ni nkan to sele ni pe a ma yawo sugbon Nigeria ni lati sise kara lati so pada
1: a nse
2: sise ka ti se tori itumo yen ni bi pe a ma gbogbo orisi e ma sanwo orisi ki won le sanwo yen pada apere re ni ose ta lo ton yi mo lo so ni reke ni badan ni bi lati lo ba iwe oko mi tutun ti iwe oko to ti denu kole mo lo ba tutun ngba mu wa debe yi ti mo gba to denu kole to ti gbo to ti de apori mo gba ni 22,500 ngba mo debe no ba ni 20,000 mo so mo ni kilo de
1: epo si won
2: won ni eleyi won ni gbe eleyi won ti fowo e won ti fowo okun won ni olodun lo ba ni ejete wa won ni to ba di ojo kini ninu osu keje July 1 won ni 100% lo ma da mo ni ba olo eje won ba wa we kan yo won ni lata abuja lo ti wa won ti e ya photo eh tinubu are tinubu sinu won ni lata abuja lo ti wa pe 100% lo ma da iye ja si pe iwe ti won ta fun mi ni 20,000 yen o ba di 56,000
0: inki won
2: ni July 1 ni ojo kini osu keje won wo ko mu wo olohun lato ye odun ti machine ti ranso o na gbadada ran buba o na tobi o yoro yala me lo lo ran sorun are iwo lo ngwa a jeni oko a jeni ale ni isin ton tun fe ya inisin won lawon fe pese ise ise ohun da ti awon ton ti ya tele nkan ton so fun wa na ni ise ton fi pese da
1: won fe ko gbe jade lekan na ni
2: won fe ko jade lekan na se ri awon eyin te ba ngba re ni moran pe ka re ma yawo e ma so se o tori owo to tin lo si 76 trillion ebi o ti mo ba ife son
1: esa e ji kare o e ki bi a ni
2: o de deru bayan
1: lori ja ton sele laarin orilede Iran ati USA a ri pe owo agbe epo lagbaye on lo soke bo se n lo soke be la wa mo la tanki ra be na si ni owo mo rogun si akoto ijoba apapo nitori pe awa na te poro bi lagbaye bi owo se n wole si to won po si be la n yawo si subsidy ti lo a ero e kan jade ti won ni pe NNPC NUPRC lori ase yi ti are pa ti won si ti buwolu to di ofin won ni owo e ti n lo bi 322 billion o na ni won remit bakana awon NURPRC na ana tun remit 166.9 million dollar iru awon owo ba ibo lo n wole si
2: ibi ti o wa ye mi niyan tori yato sowo ti o so pe NNPC ati NUPRC
0: ti won ko wole ajo mi to
2: ti won ko wole owo ti custom si npa tori custom ti fi owo kun owo oja to nwole o lo je ko ja won awon je wa be owo ti immigration npa o wa be orisirisi awon ajo lo npa owo wole lori lede yi ta ba ko gbogbo owo ipapo ni bo lowo yi lo so ye ka tun ti e wa tun wa ma ya owo ta ba de ya owo ati deru awon to ya wa lowo awon ni won ma so gba ta ma so awon no ma so gba ta ma je o je ta ma je sikun aso ta ma wo awon ni te ba ka iroyin iroyin to so fun mi to ba ka si waju si wa ri nkan ti olusiro owo agba akata general to so wi pe awon owo kan ti won ya pe awon to ya wa lo wo tete won wa fun wa ni kele kele kele kele won wa ya ri pe a se le ma ma fun wa kele kele se ba ya ni ki sa ri pe fun wa te ba tun fun wa kele kele gba ni
1: ta ba won
2: won tun wa dun lodo
0: se awo ni ajeseku kankan lorilede Nigeria
2: ani
0: wada
2: ani se nkan ti are tinubu se pe se ijoba yi o n ba owo lowo wa owo ori won wa nfi lara owo yen won fi npamo loke tori
1: e ti wo be external reserve kini
2: owo ta fi pamo soke
1: o ta kini ise kini ise
0: la fi kila foju so e
2: won lowo yen won ma nfi ko oja wole bi kon fi ko nje wole fun wa ati pe bi owo te ni loke ta ba ye po to ni won se fi nse odimo bi oro aje yin bo se lowura si
1: es a ti ba se odimo bi oro aje se lowura si e ji ka tun won lara awon mo orile
0: iko mo gan le to oro aje ti wa gan wa
2: gege bi ijoba ise nso won ni oro aje ni o se daada
1: bo yin kan
2: ni dele ba so ni bi o ba so ni
1: daily trust so kan
2: lawo
1: eh bi pe daily trust ogba oju re ogun won ni pe ko si ata 500 naira tomato 500 ko si loja mo bayi
2: mo lo ti fe ri
0: eh ba mi e ja lo lori oro eto odibo odun 2027 ni gbaraje eyin agbalagba lebo te ni alejo osu mesan won ni ko ye ko ba ni leja fu lojiji ajo eleto odibo n gbaradi won wa so wi pe awon osise ta won lo lati se ko kari eto odibo yi yo je 1.4 million kan o le nirinwo won wa so pe papa julo awon agun ba ni ro tori pe
1: awon just staff ni o
0: gbogbo osise ti won lo awon ti won wa ni lo ju nbe won so wi pe awon agun ba ni ro lati lo gege bi awon ti won jo seto odibo nbe won wa ni ajo INEC ogagba won professor Joas Amukwitan won soro ngba ti won lo re se abewo si ogagba yanyan fun awon ajo agunbaniyo agunbaniro yun brigadier general Olakunle lati sin rule ki sese ṣugbọn ọrọ kan ti e ti wa nbo ta ti won so pe to serve Nigeria is not by force lati jade lo awon agunbani ro yi ki won lo won gẹgẹ bi awon osise e sa dakun ka joro ra sise ke to odibo orilede wa ko fi moyan lori ki sese ṣugbọn yin agba na le ni yo ni nkan teyan bu nu awo ko to pe mo gan eto abo awon keko yi nko kini yo je ipin won awon obi won owo oniru owo oniyo lai ti seto odibo tele atawon eto odibo ta ti se tele lorilede Nigeria amo bo se ma nri amo bo se ma nteyin re yo ona wo lagbegba ti o fi je ipin ogun sorry awon yoku o mo lowo ti o fi ni jade si gbogbo awon obi lase olodumare tori bi pe opolopo na to je ipe bu mu ati to ma ti sin rule ton na si ireti pe ise ta fe lo se ko ti si sugbon boya nitori owo ti won so pa won fe lo yai boya mo fi pe se ise sile sugbon eto abo lorilede Nigeria pelu awon agunbaniro ti won fe lo ati gbogbo awon ti won fe lo yi kini yo je ireti
2: won eseun mo koko fe se atunse gbolo nkan ta mo yan so bi pe to serve Nigeria is not by force fun enikan to ba lo si university tabo lo polytechnic to serve Nigeria is by force o ogun ni o
0: e sawo
2: ti pa ti sokoto fi wodi ogun ni o
0: kini di te bi so be
2: die re eran ti obirin kan to je minister fun eto osuna
0: adi osun adi osun
2: nigba won oro pe koni certificate agunbaniro oni koni o lo je kan yo loye
0: e ma wa
2: je kukuro
0: yes sir
2: o pon dandan pe keyan safu ko ni certificate
0: e
2: ko to le rise ni Nigeria
0: boya ka kuku si oju opo le lakoko to ba to ka mo yi awon agunbaniro ti iwe eri won be lowo won to n ta agunbaniro ti won fi n sise ate to n go kada ate to n gun moruwa ni lo ninu awon orilede Nigeria lo niru ori ofe iru eti eso yi
2: seri won fi sise won fi sise ni won gba to ba ti jade ni university o jade ni polytechnic o jade ni awon college to le safu o gbodo saf tori I safu sey ti Nigeria ma da
0: ami
2: sey ti Nigeria ba da ton ton ba so pe eni to ba lo university ni o ma gbale oja ti eyin o ba lo university ko le gbale oja yen mo ni gba ko de to gbale oja yen wa bere certificate to fi safu lowo e tori certificate te yan fi safu o fe te won ju certificate yan gba university gan lo lai si be yin ro ko ko re ko ni
0: eto abo wa nko
2: sey wa ri ti eto abo ori kan ti won ma nko pe iwo je gba o iwo je gba aba fi ru eyi se iwo iwo je gba o gbogbo eyin te wa ni joba gomina ni eni o eyin te wa ni national assembly ni o are tinubu ni o ati gbogbo awon abe sikawa are tinubu se ri ti e ba mo pe e le moju to eto abo awon eyan yi e ma wule e je ki won joko sile baba won tori ko se ni to gbadura pe kan ma ki hun pe e ku roju pe ban ki won ku roju omo to ti se to ti lo university to ti lo potent to ti de se to ba bi mi lo la to fe to ojo ori omo ti won ji gbe tabi ti won se ton se kene kono nbuse e moju te to abo won mo ranti pe won soro kan nigba kan ton ni pe oga awon agunbaniro oga ologun to jo olori awon agunbaniro o da pe iroyin a ti ma to bi osu merin marun abi nkan sa won no so wi pe eyin omo yo e toju ara yin o tori ti won ba ji yin gbe ki se agunbaniro ni o sanwo gege bi mo se gbo iroyin nigba yen to ba ri be ijoba lo gba awon omo yen lowo awon obi won fo didi odun kan ijoba lo si gbodo moju to won eyin te je oga won ni agunbaniro won o gbodo ji won gbe nkan ko gbo ayan o gbodo yan won ira o si gbodo ra won ibi kibi te ba de ko won si pe ti won ti sise ko kare eto odibo ayan o gbodo yan won ira o gbodo ra won won o gbodo ki awon obi won pe eku amumora eku atemora
0: e dakun nje bi won ba ti e bi obi ko kan lere tawon omo won sin rule lowo pe nje ofinu fido fomo ile ko lo re sise yi se arobi ti yo gba
2: ko so bi to le fe gba sugbon ko si nkan ti won le se tori pe se ri nkan ti mo fe so fun yin
0: se jo
2: bi pe bo se wa yi to ba ni omo to wa ni ilewe girama omo eni sugbon ti omo yen ba ti jade ni tori to ba ti kuro nle iwe girama to ba ti ko ngi lasi ile eyin lo nbo omo eni omo to wa ni primary school omo eni sugbon to omo yen ba ti wo university ko so omo e mo tori ti lecturer ba so fun wi pe ago mejo a ma anise ti wo ba ni pe ko wa ri ale ago meje ani mommy mi ile wa tori pe anise la ago mejo ko ni fe late a gboro lecturer ju ti e lo ngba to ba kawe tan ijoba to wa so fun pe o leto lori omo yi mo fe gba omo yen lowo e fodi di odun kan ohun ni iru ilu ti won sin yen
0: se bi won ni won ki ran ni nise kan ran ni nise mo bi joba ba so pe ohun o gbo mo lowo eni fo didi odun kan ko sin to buru nbe sugbon ise ta so pe ko mo ohun o lo se ki ise se ku
2: ije gan ni mo wa so bi pe ki awon to je balogun isiru ilu NYSC ki won moju to eto abo awon omo yen e kan le da won le igba kan ni awon mo kan ti akwa ibam fun lo si sokoto ti won ji won gbe lona
1: 1.4 million na awon agunbaniro ni won se amulo pipo won be e ji ka wo awon eseleto abota ni se won ti won tun lati moju to ru awon mo ati awon osise ajo INEC gan papo se won to
2: ifa ibere to ba bere kan ni pe sawon eleto abo won to wa moju to le
1: orin ajikate ni awon eyun
0: lasan e ja loju oja e ja loju
1: oja ambo

0: Eya finfin apa mi o tun obi fini je eya finfin apa mi o si obi palin je o eyi to ba won finfin adamadi lo tinu ogan fo wa nu aye igba ta lo nje ake pa ake na ake gba soso loju won ogbodo ta o salaya e wo eyan to ba gbe na woju ekun lo n wa yonu
1: omode ba la se bi agba
0: ewo won otagbe koto kan ikoto ikoto ewo won otagbe koto kan ikoto ikoto won wa eni ti o jin sibe ki won le ba fisebo ni otan lulu baje titi olorun oba ni oje odun o be inata abada de gunugun eye mi ni won fin sun o

ati pada de eka abo late ka polowo oja 32 FM na lasi wa te ti n gbo wa yi nipa toga mi ti mo nso lekan ti mo wa nba bo ni nkan bi odun meta le logoje seyin mo lo ba enikan ni badan oni tiata ni mo ni mo fe mo ba won sise oga yi ni se mo mo moto wa mo ni eh mo ni mo mo moto wa koda mo ni lances iwe wa ko lowo bayi ni o se gba mi ti mo n ba won wa moto n gba na Oga mi yi, ile wani mungbe ni akpata ni badan, akoko na, moton ke wi la akpakan, ake wi ni mi, oga mi fa yegba mi peti mo bati lo de kin lo, e wi kike ni yi ni badan.

0: mato Volvo ni oga mi lo n gba yen o emi ni mo ma n wa won inu mi ma n dun wipe emi ni mo n wa lagbaja mi o ti fe da ko won ni won gbajumo pupo n badan
1: e pada leyin mi abinu eni
2: e pada leyin mi abonu
0: mi wo ma foju de yan laye laye ko si n ti ko le sele ni ojo ola o omode oni to ba di lola o n bo wa dagba omo ise eyan o le di oga nla lola omo ise eyan leni o le de eyan pataki nigba yin ewo nigba na boga mi ba je nku fun mi pe nje inu mi ademo odun loto pe mo nje ajeku oga mi igba to tu akoko lati daduo mo ni ko ga mi fun mi laye wi pe mo fe pada sile iwe o tayo tayo ni mo fifi won le oga mi sadua fun mi pe won o debi giga laye loju aye won ni mo fi dolokeke ti mo debi giga oga mi ma nfi mi yan gan nibi kibe nigba ti won ba n gbo mi ni o
1: ase mi ba ni da ro ya pada leyin o
2: e pada leyin mi
0: oga mi dagba daada kiku o to mu won lo won jade laye ninu osu kawa odun 2018 ta lo ni ton ta leni na ola omo ni tan lo ko won je won ma npe won ni ajimajasan oga mi ni o eku to pa ajimajasan yi kan na lo pa oga mi kan na ti mi o le gbagbe ti mo tun siwe kan won oga mi ni mo kose iwe lodo won lojo si mo ma ntele won leyin ni badon gba yen oguna gbongbo ni won je ninu akewi ni le badon ta tun lo ni tohun ti mo nso ye awon na ti faye le ti pe ti pe ti pe o ko ga mi ohun ni won pe ni lakin ladebo afin ni won won gbajumo ni badon
1: omo la o
0: o se se ka won mo de oni ki won mama ta ni mo nso yi ama awon ti won pa jo lugba ngba na won mo eni ti mo nso tin je lake ladebo oga mi lo je o ti lo ti pe ti pe ile nje eyan inu awon oga mi ti mo tun tele to ko mi ni se iwe o na ni oloye yemi elebo bon losogbo wa awon nbe laye won nbe laye o odo won ni mo wa losogbo tele ki n to wa sibadan
1: omo la

Oselo, oloselo, awon to ba mo nipa akoso ilo ni won pe be. Olopolo pepe ni o se oselo, eni ti o se oselo, o gbodo ma aye ni ke ati aye ni pada. Awo lowo ati aketola, awon ni won pile oselo sise nile Yoruba. Nigba ti won aye ko won je pupo pupo oloselu bi ti awo lowo o so won o nigba ti nbe laye gbogbo ilu lo n gbosuba fun seta kota kun to nse

eleyi lo fi je pe figba olomu egbe je ai figba olomu egbe fa figba olomu egbe tadilogun oba femi awolowo oloselu bi ti e o desa bakan na akintola logbomoso oloselu to ni opolo pepe ni akinloye adisa ni badan nko ogbontaji oloselu ni mi o gbagbe adelabu pa enkele mese adelako nko ati adelabu awon agba oselu ti lo nile yi ile nje eyan eyin oloselu wa iwoye o bawo le ti selu yi se opolopo oloselu asiko yi won o selu mo o apo won ni won du bo se to o se mo bo ti wa gba loku

nigba kan tele beyan o ba lowo lowo to ba ti je omo niyan to ni wa to ni opolo pipe to de tun loye to tun wa ni ipa to nko ninu idagbasoke ilo

0: lọjọ nwa na bẹyan kan ba gba juma to kawe bi o ba lowo kankan lowo won le ni ko wa se gomina wi pe o nla won fe o to je pe apanupo gbogbo ilu ni won fi gbe debe lai ni ni alata ko kankan sugbon bayi gbogbo nkan ti yi ku o ni bo se wa tele
1: e wa ba mi be ba o pe
0: ni bayi beyan ba fe se counselor lasan o gbodo lowo lowo mo fe se alaga ijoba ibile owo ni ihe ka ma ti wa so pe senator tabi gomina ibu owo gidi ni o ko sepo kankan teyan le du lai ni na owo enu fifo ke doyan mu

abe nga to ja pe awon ti o debo owo ni won o gba ki won o to debo baba isale oloselu ti yanisipo oni yowo to na o gba o ko to fa yan kale

0: kanselo adugbo yin e bi pe kilo ti se ni wardu yin lati gba to ti wa nbe abi sokan wa nbe lasan ni se o ti si yanyan sepo alaga ijoba ibile agbegbe yin ko kilo ti se lati gba te ti yan e wo bi o ba te se nkan kan e ti si yanyan sepo omo ile igbe ma sofin yin ko kilo ti se abi oni pa kankan nile igbimo asofin to wa ni o na le fasile wi pe ko lo soju yin se o ti si yanyan
1: jesu mi ala tunda to fa ye mi da ile gogo to fi won le wa we
0: gomina ilu te edibo yan so sise abi ko sise so san yin abi ko san yin eni te tun debo fun pe ko lo soju gbogbo ilu labuja nko kilo ti se lati gba to ti wa nbe abi so kan lo naju lasan ni

0: egbona ise idagbasoke ilo ti won ti am fun won lowo pe ki won o se fun ilo owo ti won wa gba yi se won fi sise kankan dodo yin abi se ni won da owo na sapo nilu oyinbo nile ebe kan lodo awon oyinbo enikan se gomina nigba to ya odun to ye ko lo pe won ni ko wa to gomina se lo ba lohun o se mo ki won fun elomi laaye won be titi olohun o se mo ni se o ni enikan ki jejeje ki le o fe iyo go iyo na bo ba to fa so ewo awon oloselu wa nbe ko won o ni se be seyin nikan ni won dale aye fun ni e ti se chairman alaga ijoba ibile eyin na le ti se commissioner ngba kan igba to ya won tun fi yin se gba keje gomina
1: mo ba to pe la re pe wa so fanu la re pe wa
0: aneke lode seyin nikan ni won dale aye fun ni o ko pe ko jena edupo gomina etun wole ese sa kini ese keje odun mejo yin pe te fi se gomina be tun ti setan won le tun ti lo se senator labuja kete te fi yen le tan won to yan sipo minister labuja ikan na o wu ani seyin nikan ni won dale aye fun ni

0: mo mo wi pe lojo ojo kan awa na nbo wa debe mo mo wi pe lojo ojo kan opin ode ba gbogbo palapala iwa baje to ni kaluku nwoye ko se n to le ti o ni de
1: haleluya haleluya
0: ni lu London ni UK se ba won kan lo wa nbe ti won se ijoba gbogbo nkan tuba o to se lodo won awon osise won gbadun nbe.

0: tofin ba ti duro dede ofin na ni o ma se atona fun gbogbo nkan o ni bi lofin wa o ti fese mule ni bi lofin wa o ti sise en bi la o ti te lofin ni bi lo ni kaluku ti se nto wo to ba se po fin wa fese mule ta de ntele ofin tele nto fe wi ni ilu ye iba ti da ju popo ju ni lu oyinbo ofin o mene kan o le jale o le juwo ko ko ni an emi ni senator kan o emi ni gomina kan o mo le se nto wo me eni to ba ti jale o ti ni jiya ti o je labe ofin ohun o ni to mu wa baje o ti ni jiya ti o je labe ofin koda ijiya ese mi nbe to je pe pipa ni koni ka lo kabo nbe ijiya ese mi nbe to je pe gige lapa ni koni ka lo kabo nbe abi se be gbo ti kan ninu awon alase wa nbe to lugbadi ofin won nilu London lakoko kan to se nigba kan eni to ti ja senator nile itele mi o fe da ko e awon to ma yo ti mo pe ta ni mo nso
1: otagbogun ogunmo obori
0: eni ohun o se si ofin won nile ebe bo se lowo to to gbajumo to lodo wa ofin ti won o fe mo bo ti je won gbe lo sile ejo nbe awon adajo won de dajo bo ti to bo ti ye ofin la won tele won o ni gba bode
1: eran won si wa da so
0: ẹni tá ń sọ yìí wọn dájọ ẹwọn fún un láti gbà náà ló ti ṣẹwọn àwọn aláṣẹ wa ń bí gbìyànjú láti bẹbẹ fún un kí wọn ó gbàálẹ gbogbo akitiyan wọn pàbó ló já sí òfin làwọn ń tẹlé ló jẹ kí gbogbo nǹkan wọn ó fẹsẹ múlẹ.

0: awon osise tin ga ijoba lo le po gbogbo le ise ni won wa o koda ko je ti aladani ko sibi tese o se ko je ti joba to ba wa ya e o mo bu joba ko se daada ko se daada ko sanwo yin dede se bi gbogbo owo to ye ki joba o fi sanwo fun yin na le ti ji ko tan ye apapin apada sapo le fi n se
1: omo jalo je nbe ko bo ti ba mi se
0: owo to ye ko lo sapo joba e ti so di national cake te jo npin eyin na je kan ninu eni ti o je ko wo wole sasun ijoba o eyin na je kan ninu eni ti nba lo yi je opolopo ninu yin eyin ja joba lo le ona melo loju ijoba fe to eni ti joba tun yan si le ise ohun ko soju won gege bi oga agba nbe ohun na tun gba bode fun joba modele ibe kan monita lonile iwon ni enikan bayi mo ni emi koko ni on lati je pe ijoba lonile yi o won ni joba ko osise ijoba ni oga kan ni le ise kan bayi ni mo ni o ti o ewo ile ta we o wa yame ibi ti won ko si o fe to didi ka ile meji osise ijoba ko yi igbawo lo ti nsise odun ke lo ni yi to ti wa nbe elo lo n gba losu se

wọn l'opportunity ni gbogbo nkan abi ebi joba na ngoku njiti e lodo won onikaluku wa nse nto wu o le gbe o le gba bi o ba se ni tolorun mo mo fe mu e wo awon eyan ti so se jina e mo si mi gbo o mi o so pe gbogbo le ise lo nsa papin owo ti won pa fun joba amo awon to njale joba lo po to eyi ta wa nba bo ile ise ti mo nso yi nipinle ogun nigba to ya oga awon gm lo ba feyin ti

igba to ga won e to feyinti won sayeye fun igba yen wa lo tan ni won ba ni ki won yen elomi ti o di oga tuntun awon meta ni po oga yi to si mi o ni da ko won lagbaja lo ko ikini o ndupo temedo lo ko ikeji o na ndupo la kan se igbe leni keta o na ndupo yi o

0: ewo nse lese accountant wole nigba to fe jade bo ti jade o lo fun gbogbo awon oga loga yen labo wi pe ohun o sun o wahala ti de ehon na patapata loga toto ti an sese gbede yi o
1: adajo lo possible ko sele adajo lo possible ko sele adajo ti gba be tele ni
0: gbogbo apapin ti won jo ma nse nbe ise yi oga tutun igbegidi na be abi be lo kuku nsele lawon ile ise mi lo oto ati ni ile ise ijoba nipa kikowo je kikowo mi bi kalukalu ti won ba sese gbe oga kan de bi ise kan o le je pe awon oga to wa ni de eto bowo se njade o le je pe awon na ni o to ma ko oga awon ni bi o se jale abeyin ko yi se be ko le nse ni ile ise yi ni
1: asada to ti ba be tele
0: awon oga kan ni bi ise ni ma ko oga awon agba patapata ni bi o se jale ati bi o se so ogun dogoji oho awon na ni o tun ma gbo laya ti won ma gbo loju wi pe ko se wo digbe la wa leyin yin sa ni gbogbo won ba ma dawo sapo looto won jo nfi ndawo ni abi be ko le nse ni ile ise yin ni e da mi lohun eyin ko yi
1: seriwa gogoro dele ejo seriwa gogoro dele ejo
0: oga toto yi ko faye gba mana mana sile feni keni oni lakoko tun yi ko lomo ko kilo fun omo gidigidi ni o oga yi ni omi toto ti de bayi eja toto wonu omi ni olohun o faye gba wa ibaje o
1: adajo lo bo si wu ko sele
0: tele tele bo se wu won ni won gba yan si bi ise ateni to koju osun ateni ti o koju osun omo wa ni eyan wa ni aya wa ni iyawo wa ni ati be be lo bi won se ngba yan si se tele niyan oga tutu yin lo ti o ti to ge iyan o gbodo sele mo o pe gbogbo won se pade pe ki won o se we agbeje mowo
1: adajo tutu wa to ti ba be tele ni oro yi tun ti da lo dejo oro yi ba tun ti da lo dejo
0: oga yi ni lakoko temi yi beyan ba fowo paida ofin mi loju oni yo ge eni be lowo ni o opolopo ninu awon oga to je pe ago mesan ni won ma nde be se lakoko oga to lo elomi ti e le mo wa be se yen gan ngbo tani o be tani o mu boga ti n se yi to wo lo mo se n se yi to fe asiko isuwo ke to telomi fi n gba le lo se ba won na lo ga ba won ba ti wa lo sile awon osise abe won na n gba le won lo niyan se boga won ti lo awon omo se na o ba ni ewo e je ka wa na o ma lo lejo
1: o tu wa ni kogboro ile ejo to gaju ile ejo gbogbo ile ejo lo o ile ejo
0: a ki sise oba laagun ni gbogbo won nwe gbogbo won wa nse bo ti wu won lenu ise ijoba sugbon to ba je pe ise ti won ti an dale ni won o ni se ti won be e tun wa ma wo won o bo suba ti pe won o tewo gbowo osu lowo ijoba ni e ti e wa bi won na bawo lelomi se debi ise gan bawo lo ti debi.

emi ntin yen to to ni secretary to je akowe oga yi lo ba lo silekun odo ga o silekun yi ti o ilekun o si ilekun ni jam key ni o tete pa eni to wa ninu ile nikan lo le si sibe sibe eni to wa ninu ile oye kigbe egba mi o egba mi o egba mi o

0: ewo inu kan on la ko le sele gbanko gbe je ngbo yi lati le ise 32 fm ni badan iwo wo lo wa ninu ewu lakoko yi to ngbo mi iwo wo lo wa lawojo awon ota to nfinu kan ba won sise amo tinu won odun ti won le pa emi ti e ti won fe pa o
1: to da para to ni o ma po ko le ye e da ti sa to bo so ya lu
0: eni kan soso lawojo ika eyan o fe kase wa baje nle o fe fo lumo o fe tun le ise ise laimo wipe awon akoko lo nbe nbe gbogbo ona ni won fi di lowo wipe ko ma ba se aseyege won ti mo pe to ba fi se ije awon ti tan niyan.

ti o fo luma ise nbe fun nitorun lati se he en ti o se aseye genile ise kan ti o fo be mo tonitoni laini pelu won lu jibiti laini ba won jale ah eni be ko fun gbaja ija ni o gbodo le gbona o gbodo le gbadua yala musulumi ni tabi gbagbo awon ika to wa nibi titi nsise won ti gbe koto ijamba le fun wipe ko le ba ko si

ijo o maye awon to nfeju esun nile onisegun nile alawo dodo afa dodo wole nibo lamo ti won ti moko eni lo ati ti won ti fi se eleda nikan lo nja fun yan eleda mi o ni gbabode ntemi o

eto ta nse lowo lowo e ki se gbogbo awon to ni fe eyan lo ngbo ni abi ete mi na nse ise gbogbo awon to ni fe mi lo ngbo mi ni awon ota eyan ti ngbo ni na wa ninu won abeyin ko yi e ku te ti le ko Wazi ati wasu, unbeninu etu mi alabi, eni ubataba, unitonyo ma.

ekaro akojumo akojumo mo ode odunbi ni gbogbo bi kibi ti e tin lanfani lati ma darapo mo wa ikani aderin posunu ikani feyin e 32 FM 94.9 ta kale si aja kerin ile awon agbe oko a odugbe nile badan

0: ni fenye 32 FM ta kale si Laughter House Premier Hotel Orioke Tintin Mokola Ibadan Peter Olasupo Captain Peter on loruko temi mo kiyan e karo ki ma ki ojogbon Yemi Farumbi OON tan gba kari je asoju orilede wa Nigeria iyan si orilede ti Republic of Philippines ati Kingdom of Cambodia e karo sa
1: mo ki yo kafe pitu
0: yes sir
1: mo ki omoba from the source mo ki gbogbo e nte nsise mi mo ki chairman tori ti e ba wole tutu ta wole agbodo ki agbodo ki fun ise to be today beautiful girl mo pe in ka to ma po si se kekere a jere me o
0: ami
1: me te de mu wa wa na ni eto akoma da si ni aya to ba je koko asta ba je Laughter House
0: ami
1: am laughing
0: ami ami ami e seun ba kero mo ki doctor Olumide Ademiloye e karo
2: e karo pitu mo ki egbon mi the ambassador mo ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi pataki julo fun ile ise tuntun yi mo tu mo wo be gbogbo e tutu mini mini
0: o tutu mini mini
2: ah ah o tutu gan abi be ko mo ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi ata awon eyan ton sise to je pe every day they are looking for how to improve on this setup agbara nla improve gbogbo aspect of your lives
0: amen
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
0: amen e ka bo sori eto gbagede oro on ti agbeyewo loni oro kan to njaran ni pinle Oyo lowo lowo tori pe gbogbo awon egbe oselu lo tin se tan ti fa omo oye ile tani kaluku fa kale oni oju ti kaluku nwo bayi ibi oro de duro ni pinle Oyo oni awon olori elesin musulumi kan won tin koroju si gomina ipinle Oyo Makinde ti won se so kan loju pe ko si nkan meji tawon le fi sapejuwe nkan to se fa won lo ka won pe ni odale ateni ti ki mu aderun re se on to pa on ti awon agba musulumi yi ti fi soro na si gomina ko seyin aye so kan to nlo ni gboro pe bimbo adekan bi o na ni gomina ta ami ororo le lori lati gba ipo gomina lowo re tasiko ibo odun 2027 to ba ti to awon APC na won pa ti won lo bayi awon kan ni Sarafadin Ali ni awon kan ni igun ti minister tele foro na oba Adelabu o na won se ati orisirisi awon igunigun to ti wa nkale ṣùgbọ́n ní igun ti ọ̀dọ̀ gómìnà ohun tí àwọn èèyàn sọ kódà wọ́n ní àwọn mùsùlùmí ọ̀hún sáré pe ìpàdé àwọn oníròyìn lọ́jọ́ sunday ọ̀sẹ̀ yìí sílùú ìbàdàn níbẹ̀ ni adarí ikọ̀ ọ̀yọ́ political equity forum alhaji rafiu akinwale ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè o wọ́n ní bí ìgbà tí gómìnà yẹ àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú àwọn ni nítorí lọ́dún 2023 kó tó di pé àwọn gbà láti dìbò sáà kejì fún Mákindé àwọn ṣèpàdé pẹ̀lú gómìnà nílùú ògbómọ̀ṣọ́ níbẹ̀ ló ti ṣèlérí fáwọn pé tó bá dọdún 2027 o tó ń bá ti fẹ́ kúrò nípò mùsùlùmí ló yóò fa ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lé lọ́wọ́ Akinwale ni kò sí nǹkan méjì táwọn fẹ́ kí gómìnà ṣe lásìkò yìí ju kó mú ìlérí tó ṣe fáwọn iṣẹ́ káwọn mọ́ bá fojú ẹni tí kì í pàdé mọ́ wo gómìnà ọkùnrin náà sọ pé nísojú ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá pẹ̀lú àwọn aṣáájú lágbo òṣèlú tó fi máa rẹ mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá àtẹni tó ti gbà kan jẹ́ alága ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn kristi nípìnlẹ̀ ọ̀yọ́ ni gómìnà ti ṣèlérí fáwọn Akinwale ni àwọn afẹ́rán gómìnà létí ìlérí kan tó ṣe fún àwọn lásìkò ìpàdé tó bá wọn ṣe nílùú ògbómọ̀ṣọ́ kó tó di pé àwọn gbà láti dìbò sáà kejì fún gómìnà níbi ìpàdé yìí wọ́n ní àwọn olórí tó lóókọ lágbo ẹ̀sìn mùsùlùmí àti ẹ̀sìn kristẹni ní ẹwà ń bẹ̀ tó sì fi ń dá wọn lójú pé ní 2027 o mùsùlùmí ló yóò fa ìṣàkóso ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lé lọ́wọ́ won ni gomina o gbodo je ki oro oselu ru bo loju be awon o fe ko gba awon alagbara kan laye lati pase fun oro ipo won ni egbe kan na Islamic Coordination Council awon na yari pe awon muslimi lo kan lati di gomina ni ipinle Oyo lodun 2027 ninu atejari ti alaga ti won na fi sita nati ni bo tile je pe adeun ti awon nse pelu gomina yi ko si ni akole o sugbon oro to ba awon so la won dimu o ni oro ti awon gba rara ni oro kan ti Makinde so lasiko to sin awon arin ajo to nlo si Mecca lodun yi lo to so wi laarin awon muslimi pe ipo senator ati awon omo legbe ma soju sofin ti nipinle yi o pe awon muslimi lo poju awon christian lo ati pe awon fe ki gomina mo pe yato wa laarin ipo gomina ati po omo legbe ma sofin lorilede yi egbe ohun soro pe lati ninu gomina mejidinlogun to ti je nipinle Oyo latodun 1976 awon mepa pere lo je muslimi idisi niyan ti awon se npariwo pe muslimi ni ipo gomina Oyo tun kan lodun 2027 awa kilo pe ti gomina ba tele kilo yi o sese ke awon dibo fun egbe alatako to ba fa muslimi kale sugbon ki se oro ija ki si se ati pa oro mora eni lowo bi ko se ati mu adun se pe oro yi o ki se ija isin o sugbon ibi to kan o ni awon ba oro lo yi leyin ti won ti ni gomina nawo adekan bi soke o ni awon muslimi kan yari Makinde lowo won lo dale ni gomina ojogbon Yemi Farumbi Owen ojo le fi wo oro yi won ni gomina ti se ileri tele ko ma deun se ati pe se oro ipo gomina se o ni o nse pelu pe ese kan ibi kan le yan ti gbodo wa ese kan le yan gbodo se ko to depo tori gomina na soro nbi ose melo kan seyin dawon na ni e ngba ti n se awon muslimi to n lo si ile mimo lo pe ah tan ba wo bi nkan se lo ke soro elesin mesin o ati pe ba wo awon to wa ni senate ati awon to je house of rep member bayi ni ati ipinle Oyo muslimi lo poju to wa laarin gbogbo won oju le fi wo oro ti nbe nle yi
1: o se kapepitu nka to gba mi ni je gidigidi mesi so die ni ose ko to ko ja mo so mi pe ijoba ara wa la nse to je se mi pe enikan ko le je awade eyo enikan ko je ko ni agbara lati so pe eni ti o di gomina re wa ti o da ni to ba je ijoba ara wa la pe mo se soro se to koja ipele meji ni ninu egbe gbogbo ara gbodo fowosowopo ka so ka penu papo wipe eni ti a fe ni lẹyin ta ba kuro legbe tan tawọn egbe ba fayan kalẹ a wa di ipele keji gbogbo a wa dibo ni akoko dibo ṣugbọn nkan ti mo ri nlẹ yi to de ba mi ninu jẹ gidigidi ni pe awa gan pape nikan lo gbọdọ fa silẹ ṣe ẹnikan yẹn lo jẹ over 10 million Oyo State people ni ẹnikẹni to ko jẹ nigba ti gomina yii to sọ bi ọdun meji sẹ pe to ba dọjọ kan o sọ e to di gomina mo sọ o si bi ewe jade pe ki se enu e ni ohun ko ni ase PDP le gbe eyan sile se gbogbo awon ti mo ri signboard won nita yii se gbogbo won lo fenu ko se ba se n gbọ gan awon stakeholder PDP en ti won fa kalẹ ki lo sele si ti gbogbo bi over 21 people ti won joko won fa kalẹ ki lo sele si Mose fe ma ran yan lo ma leti pe isoro ti a ni loni pelu wike nitori pe enikan ro pe o ma ja wade ni to ni odun na lohun nipa to fe yan ti o se igba keji fun atiku won ni ka won PDP executive committee ata won agbagba lo fori kori won ni wike la won fe Atiku lo fe wike oloko wa lo ma mu ipa ale la ti ponu eto ni ti PDP ati wike o se re mo igba na lohun gomina marun to include gomina wai o bi ni ku emi gba pe ta ba se ijoba ara wa gbo awon ara wa ninu ebe PDP abi ebe kegbe to ba oku wa iko jojoko e ka ti mo so nipa ti APC last week yen na mo so to be matter of principle le ta ba fe ma ni democracy o si mo si mo wi pe gomina ti mo feran gidi ni se yi ohun gan o gba pe keyan farayan sile o lohun olufe godfather gbogbo awon to de le se godfather la mo pe o fe yi won lele abi to retire won bawo le ti o fe godfather se ma wa di godfather nka to buju mu so pe awon musulumi ko fayan sile emi o gbogbo ya o ni mini se mi because egbe lo wu ye ko wu ko wa fayan sile ekeji ni toro se oro esi ni kan se pelu se es oro esi ni kan se pelu beyan se ma wu wa si so ni kan se pelu bo se ma jomo duwa bi so ni kan se pelu mo fe ran gbogbo wa leti ilaye ijo ohun nigbata olohun se premier ki se musulumi ohun lo bere Muslim pilgrimage. You go go Nigeria and look at the pilgrims welfare board.
0: Now we know what.
1: Very. Methodist Anglican. We look at very. We come and we come from Muslim. We talk about the Western religion. Talk about the own. We to we do to welfare and so. Sherry, we pe yan je muslim abi je christian ko ja se pe je oye dada o e wo ni kaluku ki lo se ri nkan ti omo ba so lasi bi ti be pe ki lo se ri ta so pe o se dada ti ye la ma fi mo ko le se dada a bible a le re nti o te je christian ti o je muslim to je pe nkan ti o se du gbogbo ade o dun tori ta ba ti mọ pe ijọba ara wa ni awo lara wa kristẹni wa mẹ musulumi wa mẹ ẹlẹsìn ìbílẹ wa mẹ ṣé tó bá yá ẹlẹsìn ìbílẹ náà ò ní lẹtọ ta bá ṣe bá ṣe ń ṣe yìí láti sọ pé ọlọ́ya onífà oníṣègbó náà ló kàn tori tó bá ti di mọ̀kọ̀mọ̀kọ̀ ló yẹ nǹkan o ba ti kan kristẹni o kan islami ṣe wa ni kan olafa ko ni kan oníṣègbó ko ni kan ọlọ́ya àwọn ò tẹ papọ̀ ṣé kata n sọ ni abẹ tí o tún ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣe pé ó mọ̀rún kí abọ́mọ baba ti lọ lọ́hùn ká abọ́mọ odù ifá kò ní nǹkan ṣe wípé kó ṣe dáadáa bá jẹ́ ká bá àwọn ènìyàn wa wípé nǹkan tó yẹ ká máa rò kí la fojú sùn ẹni tẹ́lẹ̀ fẹ́ kó ṣe gómìnà yìí ńbo ló mú wa lọ ńbo ló máa gbé ọ̀yọ́ lọ kí ni ìdàgbàsókè tó mú bá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó fi jẹ́ pé àti mùsùlùmí àti kìrìsẹ́nì àtẹni tí ò ṣe ẹ̀sìn kankan tí ọkàn ò balẹ̀ tí ó rí jẹ tí ó rí mu tí ó rí iná tí ó rí lò tí ó lè sùn tí ó dojú dé tell me to have put. To pay pay up with my bad law school, okay, oh, by the peck or two quack or two coin pay any. Tell the old wa, two boy and young two. Tata will lay, come on, more lock or come. You may be bad. What do I guess in the color piece, eh? A mirror pay, put that up. A mirror will probably have done some mistake. Musulmin she many, a good she met and he said it. She wants a dada, bear, be won't she dada. She said it to Buhari, she dada, be she dada. She said it to Ali, Sarapadin Ali, be she dada. She said it to Remy Lati Oyo.
0: Said it to Yunus.
1: You lose, I keep today.
0: Today.
1: She wants your dad, beauty dad, and I do important. She won't represent what that don't represent what. Don't represent what castle for out there, you want? That's why I look at Leo, she died out. Could pay Pinel, your Laruga, National Assembly. Ya told you what go saw. Ya told you what come way to, come mobile, what come motion, what. Yes, I am a bichini. Una che mi seque.
0: Okay.
1: Ya ko so. Aban shu shilu. Ilu la le a nie touché. Papa pe chese. Alo chese.
0: Loto.
1: Loto. So, it in kate bi ibaso ni. Pe Kamaru peni kalu ya kupeni kasiye emaje kwa na mashirue kana zambi bolove kupeni tuluma fasile tuba fasile uluma dibu voters uloni register voter woyoni abo ni kalu nje PDP abi ebe ulolo ujesi eshe
0: eshe doctor ulumidi ademiluyi
2: mo wambi pitu
0: ololo nile yo.
2: O se gan
0: oro isi se pataki
2: o je nkan to to se pataki gan ndori pe o je nkan itiju mo ri pe nkan itiju ni ni ile yoruba yi keyan kan dide ko de ma soro esin nibi ta tin soro oselu ko ma tin ba ti re ni to nsoro esin nibi ton tin soro oselu mo ka si eni ti o mo en kankan to ro pe esin o nla fi nse oselu en to ba din soro kino npe Christianity abi Islam en bi to din soro oselu mo ka si literate in a modern day policy of governance. Eni to ba din soro oselu abi kino npe Christianity at Islam religion
0: esin
2: mo ka won si literate en to soro en jade ni ogbomoso ki loruko eni to soro yen
0: awon won seju won ni ogbomoso ni ati se
2: pade
0: ti an ti soro fun gomina ngba na pe ta ba dibo sa keji fun o
2: okay ugbodo se
0: a je pe o ba ti pari sa keji ati oleyun ṣugbọn bo ba ti pari sa keji musulumi nikan o ni o fa kale eni o ba wa wu won nu awon musulumi to n dije
2: e ri pe ngba ton dibo fun Tinubu to fi se sa keji
0: akoko na won si wa
2: sa akoko okay sa akoko jare e ri wi pe muslim ticket ni
0: ben
2: lo mu wole ko de seni to baja anybody who argue pe no ale dibo fun to muslim oti awon Christians o se yen even as it is now pelu pe bi npa aralu eya nje won nkan kan se ko seni to soro esin to ba dibo fun Tinubu won dibo fun tori bad governance ni ton ba de dibo fun Tinubu won dibo fun tori pe won ri pe some of the things he does excusable faults. Maybe he could have done better. Maybe we can give him another chance. So for somebody to come out boldly now to say that Chei Makinde Tobati fa Christian Kale Bagbe o le wo eni o le wole nitori pe o ti

ajo to risi fifini didena fifini soweru tabi gbeni lo sile okere soweru native ni ati je odi mimo wipe lati asiko yi lo lawon ri daju pe ogbo eni to ba je bi fifini soweru papa lati lo mo finise eto gbele pawo ati awon irin ajo lo sile okere eleyi ti won lo mo se oweru nibe ninu atejade ti won fi sita loni ni ajo na tin je odi mimo fi ontelu pelu ile ejo to ga julo lorilede wa nigeria ile te gbe idajo kan kale saju ninu igbese ile to ni se pelu ile ejo ati ejo ku temi lorun be o ba gbagbe ajo na ni ejo odi mimo ipe owo ti te titi layo fọlorun so latari fifini soweru nibi to ti n se ileri fun enikan wipe won ba wa ise oluko ni iyen ni mota sugbon ti won pada gbe lo si ile niger republic lati be lo si libya nibi ti a ti fi n se eto gbele pawo lo nilokulo fifa gidi mu lati seyun ati awon wa ko to miran nidi eyi lati le gbojo agan ati koroju si mimo finish oweru neto ajodumo ipe idajo ododo yo wa fun awon eyan eleyi ti o ba nwo awon wa bayi ajo native neti wa ajodumo ipe folorun so neti dajo ewon odun meje fun

bakana lori oro eto abo awon afurasi agbebon ti o tun ja jinigbe ni ati ji olokowo kan gbe lagbegbe irawo nijoba abile atisbo nipinle oyo ninu ikolu ohun leyi ti won ti je ki omobirin omo odun mewa kan fara sese yan na nda tan fi di oro na mule en ti se alukoro le se olopa ti pinle oyo layinka yan lade ojo odimo ipe olokowo ti won ji gbe ohun ona ni won ji gbe tonti yiyo ibon si tan si gbe lo sibi teni keni o mo ayan lade en to je odimo ipe omobirin to fara sese ohun ni ati sare gbe lo si ile iwosan fun itoju ati yo ta bon kuro lara re won wa ro awon olugbe ipinle oyo ipe ile ise olopa ona ni won ko ni simedo titi ti won fi ri daju pe owo awon te awon odaran na

0: oda many ti o wa para won layo lo ni bayi
1: se lo se lo san se lo san
0: osan gangan ni osan gangan ni la many ti o para won layo
1: yo di ge ri e yo di mi gori e
0: a se ti wa na ni ni dan dan dan
1: awa no se record
0: yes sir ah e mo di awo ba moto
1: studio ju studio
0: awon ti mo ngba yi e mo di awo nuku lo ada e tun ka san gbogbo majority eyin ti ati anile an kin yin pe e tun ko amojuba eto yin te tin duro de eto te mo bi eni mo wo ni daada ni eto te mo bi eni mo wo daada ni e ti won gbon Canada e ti won gbon Dublin e ti won gbon ni Germany e ti won gbon ni ibo tunu
1: won gbon nbadu
0: Lefu by lefu ni angbe bo le angbe bo le
1: won gbon lori oke
0: oh ya
1: oke premier
0: tente
1: won tun gbon nbe
0: la bale
1: gbo awori oke atun atayo be
0: yes so sarebu sarebu sarebu da oluwa mere omo ojo loruko temi e kaabo sori sarebu da futo san tuni
2: esther falade omo ju dadi ti o kan la nloko mi e ku le gbogbo le o
1: to ba mo to ademola dejumo asoju asale adu

0: kari aye awan ki gbogbo awon ewa patapata papa awon ewa ti won ti en pe lojojuma amadu pe lowo yin o e se ngboro bi owo aso o
1: be
0: ni baba wa bi ola yali yali ni lu hamburg ni germany lohun e se adupe ni oni tawo yin gba kokan o
1: ami
0: be na ni baba charlie pops eh father charles lati Washington DC amoriri baba tun ba mi soro lana won ni fact awon fe pe lana e pe kini kan nitori na e foreign number ja pe ta fun baba lo san yi
2: onare
0: e ja pe foreign number yin sita baba la won gbe eju lati pe wa wole sori eto nitori na a pe foreign number jade tunde alamona boroboro ni ilu oyo e se adupe ati gbogbo awon ta ti jo soro lotun lo si ti awon na ti won ti fe gbori wole laipe lai jin na amo riri yin o oju oni ti ngba kokan
1: amina ya
0: ka mo sori to ite ti nrode are budan leto
1: eto ni sare budan eyin na ti mo ba se se lori sare budan yen pe wole ke mu number beere ni abi ba mi
0: bo se ri ni e
1: a o si ni fi da yin lagara
0: ibeere wa nle
1: ibeere wa nle
0: ebu de kun le keti
1: o plenty textbook n ba ko to gbe wole loni textbook e mo lo men
0: osun osun
1: ti ba mi ba ti lo men
0: o wa nle
1: o le koko niyan
0: o wa nle
1: so ko le
0: o ti e mo je pe minerals ni sin wa lo di koko
1: o di koko
0: o di koko
1: o di kaka o da
0: o ma mi ka aba ani eba re o ti koko ba bo le ti da
1: eye pe wole ke mu number beere yin lori sare budon te ba de ti mu number a ju ibeere yin si yin ke de fun wa ni idahun to bo soju e ni papa gbogbo awon ebun ta ko wa lo ba di ti yin eyi te gba ebun lana a se wo atejise yin ni tori o di ola ka to fi idahun ati awon ebun ti gbogbo yin ba je ka fi won ranse lapapo
0: se won sa ti fi atejise ranse
1: a wo lo ni na
0: okay that's all right
1: gbogbo ju opo to wonu ku lo 0809 7094 9 tabi 0906 2094 9 la mo ju opo to wonu ku lo te fi lanfani aha lati ba wa da si loso toni ibere aye lu jara na se kini o wa nbe lo ni sepe sepe hello e ka so
0: hello hello
1: e ka so ma ngbo yin o
0: o a dupe lodo olohun ah mi olohun
1: eyin le kokko pe wole
0: good good good ami olohun ami olohun
1: Miriam lati Olundi number ke lo le mu ma mi
3: number keji
1: ode ase ngbo mi ma
3: mo wa pelu yi o
1: number keji number keji e ko fun mi ni owe mefa pere owe mefa pere to ni oju ninu
0: ni te mo dada ni
3: oju do bara
0: o de ni e mo na o
1: oju lo bara ese lo ba ese oye mo mu
0: oloju jinjin bi odo ko wa
1: abi o
4: ele ya wa o e se o
0: ada guburu
1: mami ni oloju lo bara bo we bo se ro to
0: mo si mo o
1: o mo
0: o kan ba we lojiji ni awon we kokon se ha yen ni
1: o ilojo oju loro wa ki soro se be oju ni o hello e ka so ma o
5: yes pa lati oni ka oni ya bi sinu ko
0: e ka bo sori eto
1: ki le poruko yin le kan si
5: e ya bi si lati oni ka
1: mommy twins peace o da ti ngbo yin bayi
5: ni ose to lo e tun mi ni bere bo e pada sansa e fun wa
0: kini bere na
1: gẹ́gẹ́ kan péré lẹ dárúkọ ti bá rántí dáadáa.

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Show me your 32.
2: Eko ti e imagine pe e ji laaro ojo kan e de ri pe e ti je loto 20 million naira kini ko akoko te ma koko se
3: e se mo ma koko san gbogbo gbese ti mo ti je na.
2: Okay,
3: then 2000 naira ti o wa seku fi yen mo je si. $2,000 ti o wa seku ma fi yen mo je si.
2: Ah,
3: je ka romo.
4: This case was performed by Funny Governor
5: 32 FM 94.9.

0: court olorun ti gbe olomoji o tun court e ni
1: ami awa ta se
0: sinu category awon olosimo
1: da o
0: se e sinu abi ka sonu
1: o le sonu bo ba ni ru e en ti o ni ru e ni o le mo ye ni o ko se ru agbede po ko ta wo se ni melo ntejo
0: nigba ti aye nbe lo fo oro la wa ti je
1: ah mi na mo pe ti je nteje je ku je na lo e ti je teje nu aye e ti ije ku je ebe loku
0: won ti di aye gbe bayi
1: o mi ora aye ti e
0: ja aye ti di guguru won ti di gbe
1: wo ani ora aye ti ti e
0: ah no adupe awa na re a si se mi adupe lowo olohun mo bi pe bo ni nkan
1: ah o sa je adupe lowo adeda
0: to ba ti cha je adupe ba o ti ni ba mi a mo dupe ni adupe sa rimi laye si gogo to ro gogo awo yanju e
1: o je nri ogbegiri ara kaluku to loku bu
0: jara to we o ye ti mo kokko je ko to ni pe lon pick ti mo wa je bale o ni emi ni e o tun ba ntan se
1: oja
0: ko si bi comfort anybody se le buru to alagbara wa ika
1: n kuku bo na
0: Remi
1: leyin sin. Ah, oda.
0: Ah, ya ma ko mo
1: to dabi ti ba ya tun ni
0: ko ma taraka. Alago
1: iranran won. Eh ni? Mm, o
0: gbo
1: ku gbon ti mo wi.
0: Okay, ti bi
1: to na wo si lo ko si mi. Iwo mo so ko
0: mo na wo si. Oh, iwo la wa, a mo bi to ku si lara
1: re. Ke ki tun
0: mo lo tu e wa. Mo wa.
1: E ka sen.
0: Eh, lati yara gbo safefe ti 32 FM 94.9 locating ti Premier ni Mokola nlu Ibadan. Libe lati se yin pele. Bo ni saje mbu gbaje. Se ta.
1: Se sen gi o se damu.
0: Se won mu die die.
1: Adonpe.
0: So, en tele yen won ba wa kose awon loni. I pe pelu ogolohun e di balance yin na. Se ti wa kose. Ola ni fe lo looto ara ni o ti sara won jo. O je wo ti e ko. Nigba ti na wo si ti boss all out pelu ogolohun ba wa ko. Ayin no ri nkan mu lo le aku ilu yi
1: ojo esun oni bo kan ra o
0: ami o iroyin kayefi re lo tun gbin ya
1: ori
0: ikan ni wa 32 FM 94.9
1: that's emo
0: na den so
1: yes now
0: eh awa gbo tun mu wa ni ori ofe ati woju opa ilu kara ka ma wo para bo la won ile eh an kan ti mo wa baba ni pe mo pe mi lagbaja ni aye o ti do mo na ni ba se ati ti mo wa dada won je ka le so fun yin pe awa ni eda abi mbola lamid afa lamboroki awa le riun awa ati iya wa mama wa ti opo mo ati omo mo ti o gbeyin won eh ni ajo karin loni iya wa ka won ara le
1: egbe nu o si danu
0: ha
1: gbugbe nu ya egbe danu te soro ti gbugbe en buyan kan won yi se yin ni
0: ori aye ni won
1: yan ni o ti ah awon ebo ni gba ni isin yi ile to we ngbongbon ku gba bayi an kan ti se yin jina o
0: ta ti gba mo ni
1: te ti gba transformer mo ri ni
0: mo ti gba mo daji
1: mo so be
0: mo ti gba mo daji
1: mo wi be gba mo daji kiti gin gege gege gba mo daji gege gege koni ta fun wa
0: ami ko
1: ni fe ta lasi olohun
0: ami jesun
1: ah ashiri wa oni tu ko to
0: bo ami kawo na mo we nta ami adunda ami
1: mo sore e ke nde fun mi ko lo fi sadan wo ni mo sore ti o pa mi lekun o kin ba le le kilo to wu lenu nitori po nkan ni bayi
0: gbogbo o le mo buyan sabi
1: no to ri bo ti ninu ori gbogbo ka sonrun re bo se n gbe
0: ko ola ti de ni ori gbogbo ko torun mi ti di
1: ah eh oni ola ti de owo te ni pe ki n pe pe ko send account number e laaro
0: ko ni kankan
1: o ni ogun o fe mo
0: se pe si pe mo so de be o
1: e ka san e ka bo sori royin to kayefi 32 FM 94.9
0: ko ta se
1: derin po osionu be ba ti n bo ni gbogbo bi teyin ba ti n bo bo se sango bo se mokola e wo eyan sa so pe n lo si premier e ba ti wa gbe an ba ti fe gbe nu lona premier n be eyan sa so pe eyin premier gangan lẹyin building premier house gangan ibe gangan o na ni laughter house ibe lawa 94.9 won royin to ka ye free kise lati deruba wa e je agbo ka jo ko
0: gan
1: olubi n pe fatoye lo ko mi e ka so
0: bi mo se wo yin iru yin ogboro ju iwe alojẹ na fun olu e kan bare ni
1: e ma lo bi to ba ti bara re o da bo ni
0: wherever you coming from you get it ah
1: ewele bo
0: so wa tek se wo meka se ri meka
1: so wa tek jare eyan yi dawolo concern
0: oda eja karoyin olohun oda gbogbo en ti fi aje mi patapata isoku isobi ni
1: isomode ni sagbani
0: eso lo to si olohun fi yo fi jeyin eyin ko omo nigeria
1: won re o
0: to won ti je ko di mimo o wipe asofin kan ti an jigbe lapa bi kan lori re nigeria leyin ti an gba million na adota tan won yo nda asofin sugbon won o pe mo
1: chai ah e ko ikekun eja o ba ti ja ka tun so bo se nka ye fi na la tun mo wa setin gbo yin olodimare oni seru wa lofo oliwa lamboro ki arabirin kan ni oni omo orogun re omo odun mesan o si lululu afigbo olupa
0: ni enugun
1: yo salaye n tode Olorun saanu mi o
0: ami ati mi na
1: Olorun saanu mo fore mi rare
0: ami ati mi na
1: eyin to kaye fi loko
0: so lapa bi kan ni wi pe awon agbofiro tun tin sise owo won ile ita fi ran won o nibe na si ti ku awon obin meta won si ba awon eru kan ni akata won e fe mo eru ti se sui sui coding ati ati kana e mo je pe be laudu ni ba nu eru
1: lauda eh oya na on se siwaju iroyin to kaye fi o na ni Wani ni ogba le wosan kan nipinle Oyo wanja ni won daruko le wosan won foko bo lasiri
0: kisi royin nu
1: alaare tin gba itoju koyoyi

0: Krista, anu e se mi.
1: Mamu lori o.
0: Nbo ori ori ti erin ki. Ori melo lo ni. Ere gbe.
1: Mo ibu married man ba. Won ni tolo ba da bi pe bo ni ba wa. Mi pe 14. E ma jaye mi ki.
0: Ele. In ti e like e kan. Oh, opalopo e camera o da to yi o.
1: Wo bi mo ye ri.
0: Rada rada.
1: Ase bi ta wa tele n gba wo mi pa weni. Ase won da
0: lo. Ere. Opalopo e camera.
1: So, iroyin ayo re fun eyin obirin ta ba je pe e ti lori oke lori oke ti ka posters oji ka ka ka. Abe ti mo mi mo mi gbogbo egbe oba sibi kan na fine boy re o fun asiyin lati ibo e kan si mi leyin sin a si si akanse se lori oro yin awon akoriku nu royin a si kan jade ah amani rushi
0: ya help ministry e
1: omo ku kan tun re ti edi to gba isakoso lori oro re won ni o lo wonu leti obin olobin to sun o wa fe jila
0: so jo be ni salaye
1: to ba jo yo agorun la
0: o ya salaye
1: oko foko
0: ba lo salaye
1: ah to ba da lorun oko
0: no de ke e da ku ki se gbogbo oro enu re legbo
1: ah ki se wori ka wa gbo
0: en je michael se ari kini tanzania
1: emi je bi emi soro
0: ah igbe gan ni igbe benio
1: seyin amuleyin wa nu
0: igbe iroyin eleyi na ka ye fi lodo awon baba ajara buka baba agba kan won de awon eleketa tan bu o nbiru agba ko ti ki ko lori iwe won ni olupanporan yan titi e ina lo fi kokoko kuko saro omo bibi inu re omo odun meedogun nipele ondo ngba to wa di wi pe ikun omo ti gbaro me ikun omo ti se rodo rindin o wa gbero lati tun bo omo re yoyun iroyin ka ye fi an baba kanu omo si npe ni daddy on down wo ah
1: yo ba ni baba ri adan a ma fo besebo
0: okay
1: ba pe meri wa ko aji yara ilu won oni oje tori mo ka ni mo lutun ba
0: sokun lohun ni
1: e se baba lu kan na ni won
0: ibi te tan pe la ka yin fluctuate nu
1: confabulate won ti connect e dada ibi bi ile jara ko lati gba ko jale
0: se bi okay owo re lopolo re wa
1: won connect e pe mo ni ka adjust ibi to ni
0: o ti so sele o ti yo ti dstv
1: le o ti ronu kini kan
0: kenu
1: ka ni won na ka si bi te yin mi wa
0: okay wa wa geje jayin jayin ekeji aja
1: o fe musu ti lara ka
0: emi emi ti mo mo o je banana
1: je je musu ti lara ka re
0: e kojo
1: olohun mo bo wa ku
0: sori o le beyin kankan mo lenu re
1: kini sele o lo fi lara
0: o di tantan fun nanu
1: je nge oje wo ni
0: aye eyin e lo nu
1: je nge oje wo ni
0: emi ke
1: wallahi
0: o so wo omo go mi gbogbo ko ton pe mi
1: o a mo ni resu a murasi ni o won wi pe ni ipile oyo wa ijo ni inaji baba olokowo kan gbe ni agbegbe monatan ya si won ni tun ti gbe mi bayi ko de won fi bobo mo won sere o
0: ha
1: ni pele oyo ina ni
0: eh ki royin eleyi ko ma je ikilo fun gbogbo awa ta n gbo wa be na ni ka ma so di kayefi won ni ibugbamu to waye ni pele Kwara to je ti afefe gas to muna dani won ni awon omo kekere awon children ti won omo nkankan awon na fi cylinder awon ni fi sere awon na fi sere e dakun tori o nsi olohun tori anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: e dakun boya ka fi han awon omo yi te ba tin gbe sapamo fun won won o fe mo egun tin be ninu ngo e je asalaye fun won pe kini yi o oso ko mi ti an pe
1: Ma bi npe
0: ah si fe pada na gindi de si aro ni
1: njo nje ta fi na gida gan ma ndun
0: be ni
1: so mo ni
0: amo ko se nto to gbadura pe ko won to lo da na gimo iforo odi re dujo koko ojo njo o duju lo
1: ma bi npe
0: mo
1: o da mo gbo ni o ka ni o ti ma ran mo gas pe ko file 10 kg o ti ma lo I ma gbede e si ma ri lo
0: my god
1: ma bi npe ari mo giri o ti mo n gbe lo ti mo n gbe irin wa da yen po njo kan wa ni to ko kuku gba bi to mo tin fi le gas ke jara kan papo o mo wa fi le gas 10 kg tan lo ba ni oru bi se mo ru tele lo ba di ohun ile dagbe kini sele me o 10 kg ni ti mo nbo ora to ba ran tele ti si mo gbe wale fo wa di jo ti rin ajojo pa yen po de be o wa ni won to ra 10 kg na ko wa gbe ru wa lo ile dagbe
0: oto na ni nte pe ko mo ra tele oto na ni nti nra na
1: o tun mo si pe ti tele won mo ra le
0: ara le ni yun denu yeden yeden
1: awo ti ja
0: yeden
1: oni baba ko ku oba mi o ki je e ma bo ni pili osun honestly speaking won na ti yo kabiyesi npo o lo loye
0: kabi o mo ku won gbese e se mo pe won travel njo ni
1: be ni
0: won lo ilu ti won lo fara sise ilu
1: won fara sise ilu won lo mojuto ko oba ni o
0: Ori Ade lo UK
1: America
0: America okay ah lo won si
1: ti eja
0: loju oja
1: e ku kan lesi e gba yo

0: fima wa kon ijo CAC Oke Bukun English Choir Oso Sami Badon Agogo Meta Oso 3 PM Igbogbo to ma bere lojo Sunday 17th May 2026 Rotimi Johnson lo ma dari eto iyen ni of 21 verse center lori ni Globe Yanajo yo Badon gbogbo eniyan to mo ri Olorun e je kajo darapo ma yo brand kajo fi yin gba ire lowo Olorun ofe ni o ko sowo wole ni be ayo brand lo pe gbogbo wa o je kajo pade ni be
1: ka ka ka ka yefi

0: Akiwa kabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 royin to kayefi na le lori ofe lati ma gbo wa gbadun e se wa yin ololufe wa, you know we love you.
1: We love you too.
0: All right,
1: ka be si mo awon royin ma se ko we
0: beni beni
1: ke be se nfi ara han inu akole ti yowo otoni bi ma se ansom si na ni se ka won si ni awon royin on oda kafu ile itori boda pe o sabi amo re nbe won e ti won kokko mo ni waju todo mi ni ayin. And you know, fetch your ying bow. Lori be your mock when a cabbage toro one. Timasi feel low by Pelui beset to be, Nibitani or Mokuritan Sonic Parang. Did you lodge your gun, Joe Ru? Toshi loca, and you lend it in summa, ye would ye. Iruinari,
0: lekore.
1: Masudi, Arawalo, and your drumata, Ole Niogun, Nalotica Jagmani, Reco by you. Lori as we pay all our car will be in your drumani, or the Niogma, come on, you know, ye would, and it be your little tin soon. Wani kesi opa Musa lo mu bode o wani opa Masudu ti e lo ba mu bode bi se fi ra loju ni fi ra e to sun lenu wani obirin ohun lo ji lojiji to si lo mu ejo na to woni eti ni ile se olopa owo ofin te okunrin ohun won gbe ore wa si ile ejo won wi pe kini ohun sele ni owo ago kan oru ni opopona bi kan ti an pe ni ti oluso agutan ogunbiyi ikeja jiare ilu eko nbe won lo si nbe labe ile ejo magistrate ti ikeja nta won olopa so ta tele o na lele o won ni loju orun lo ni ton ti yo wonu le ye won lo si mu opa Masudu ti e ni fi ngbo eni eleni loju ni fi ngbo ni enu inu to bi oritan lo je ko lo so fun ile ise olopa ti nbe ni ikeja ti an si fowo ofin ti an fi mu okunrin na ti an foro wa lenu lo e won fi wa lenu wo lori nitori lobe ko to garu owo leyin iwadi la won olopa ri pe oro re je mo ko lo ri ile ejo ko si alaye na lekurere fun won ngbo dile ejo won ka ejo Masudu Arowo lo won ka si leti ni san ati awon abala ti iwa to wu to taku ninu ofin ti ipinle Eko to je ti iwa odaran sugbon sibe na won lo bebe iwaji ile ejo pe ki won forijo ohun ogbeni Lucky ye lo so fun ile ejo pe e ga je ka won tari iwe esun re si odo ajo to ndani ni moran lo si risi esun araalu magistrate ile ejo na abileko tamola ni ba pa lase pe digba ti won fi gbo esi lodo ajo ti o da won ni moran pe ki ogbeni Masudu Arowo lo ko tun lo ma lo opa Masudu re ni kirikiri na nibe de o ti ba jo gbamu gbamu
0: oja lori royin awon eleketa tun o na leleyi tobota nipele Oyo won ni debi pe oro ohun won ni won o ti riyanju bayi fu bayi won ni ni royin lokaju re sita bi pe eni odun 37 kan 37 year old man ti won poruko re ni Mabi Chukudi won ni na lowo ti te lori esun ti won fi kan wi pe olore fagidiyan pin ni nurse iyun ni agbegbe ilewosan kan ibi ti eni an so wi pe alagbo ohun tin gba itoju o gege bi won ti ko iroyin ta wa si lanfani lati ka won pe osoju mi ko ro kan ile tin salaye oro pelu awon abajade e ti won se akojopo lagbegbe ibi ti isele ohun to ti waye won ni afrasi ohun o na ni an so wi pe ara ri oya won daduro si ilewosan wi pe ko gba itoju ko ba le gbadun dada ko to di pe yo lo le won ni ko to wa di pe oni tohun leyo soka won ni na lo ba si gba so lara nurse gege bi okan lara won ti en toju re apa abi ti royin to ti pada wa kaye fire won ni o soju mi ko ro kan ame leyi to soro labe boju pe edakun e mo da ko ohun won ni lo soro wi pe nurse gan e ti won yan pin ni re won ni logan eyi ti isele ohun to ti waye se mo wi pe bi adie meji won ni bi ba ti gutan won gban ye kukukukuku bayi na ni kaluko si soju fenum ile oba mo lo oje nkan gidi janu won ni anti nurse na rora senu won ni won so nkan kan won ye arora dake ni agbara nu pu pu won ni asi ope lo pe camera o won ni ope lo pe camera nigba ti awon alase ti won bere si ni se ayewo wi pe ngba ta won o sinle ki la won nkan to sele awon ero amuni maworan un e ta mo sisi CCTV won ni ase o ti mu won nibi ti won gbe lori odu ti an ti mu mo lu ti an ti fi kini ku le de de won ni eleyi na lo fa won o se meni se meji won ni afrasi ohun won ni won ti so yi pe ki won mo mu ku won mo mu ni so ni ahamo iyo lodo awon eso alabo lati lori sise iwadi won ni nurse gangan e ti won yan pin ni gbaro mere won lo gangan wa so fun won pe eyin anti nurse eyin gan koko lo re rokun lena tori wipe eyin gan fun lara yin e gbe enu oke lu ti sale ke ti e so wipe eni te ntoju o fagidi koja lo lara yin o won ni bo ti e je wipe igbese ohun o na lo ti bere si ni mu orisirisi ariwoye wa lodu awon ti won gba royo ohun pe ki wa lo de ki lo sele won ni sugba ile ewosan ohun won ni won foruko bu lasiri gege bi ise iwadi bi tin lo lowo won ni ile ise olopa ti ipinle oyo won ni awon gangan awon na la lero wipe bi ise iwadi ohun bi ba tin lo ki won mo salaye fun wa bo tin lo gangan o amo e ma wa gbo o won wa ni bo ti e je wipe sele ohun won ni na lo ti bere si ni ko si gbogbe ti awon araalu leyi ti opolopo to si n soro wipe e dakun lawon ilewosan wa bayi eto abo eyi to lori oni ke je ko wa fun awon osise ileto lera wa gbogbo
1: ka won nurse mo ba ma gbe ji awon patient gbe abi
2: rara
1: o vice
2: ki a fasafashi tabi ki awon iru eni to wa gba toju ni isin eni o wa ki alomo olomo ji o gbe alomo
1: amen
2: iwo na wa wo
1: eh jori
2: sare oni tongun oya abokan mo mo wa ni
1: wa loro oye
2: okay
1: olo ye ko gba bere olo pada fun nurse la bere
2: eh gba to wa pada fun ni an bere so ti ye eni si yi se ohun ko se nurse ni
1: o porisirisi hello wa fun tutorial ri mi for tutorial
2: e mo je nwa
1: wa fun mi tu wa fun tutorial
2: minus la wa
1: ka le bu je tru ka to
2: e so eyin e ka royin e ka royin e ka royin
1: so o mi to tun yoju jade yo dadun
2: me ya ti ji lo si mi na si o ti o fi ji o soro
1: ah oro ani bo boro ko la so
2: mi da mo binu
1: ri mi leyin isin mo si la e fun o n je ko mo omo e ko yi o dagba fi n je ko ati mo ko la be ewe
2: e ti mo dani
1: ah ya ani so bi afisi awon ti ja
2: eh so batek eru okan yin dot
1: exactly
2: eh
1: yes.
2: ati da
1: ah gbogbo ile ologiki eh won gbe pe awon ajinigbe kan won ti da oku enikan to gba kan je asofin agba lorede Nigeria Abbas Abba Anas Adamu won ti da pada fun mo lebi re o leyin ti won gba owo odo la tin lo bi million lona 50 naira Adamu ine wi pe okan gbogi nuna won ti eku egbe oselu akowojo ADC jo ni o ni ipinle jigawa sugbon won ni won jigbe to nti enikan se jo ko worin alitukuru gansa ni eporuko won ni bi ose kan si akoko ta wa ni opopo na ma sose to so Abuja ati lu kaduna papo enikan to je mo le bi won ni pe o se oloju oro na wi pe awon ti je ajinigbe owo to lo bi million na 100 naira na ni e bere ka won to le yonda eni ti an jigbe sugbon gbeyin gbeyin gba ti aduna dura lori ata ati elu ti an fe gba yi won wi pe won din owo ohun ku si million bana adota wo naira bakan na ni awon ti oro kan jodi mo pe awon ajinigbe won pada wa ju oku onitan won ju si agbegbe bi kan leyin ti an ti gba owo ti an si se adehun wi pe awon yonda re ni ayo ati alaafia ma tori oro igbo ti se o so won ni oloselu won leyan daada to je pe o ni ailera kan ti n ba finra won ni sugbon kini ohun o bureke lasiko ti o raye gba awon toju re gege bi ti ma se lakata awon ajinigbe nta gbo ni pe gangster ti anjo riun na ni o gbianju iranwo lati je ki onitohun ko mese re lile loke ipe sugbon kini ohun bureke to si wa pada ja si ikun to pa lakata awon ajinigbe awon ajinigbe won ni won ti yo so fun awon mo lebi re tele pe ailera re o ti ri bakan o won ni gbogbo awon to je gbe selu akowojo ni ipinle jigawa bayi ti o je ti ADC ati awon to je oloselu lekan lekan won ninu ofo ni an wa bayi o ti an si ni enter law ah won ni agba oselu to je pe aye re yo sofo ninu iyanju awon lati dola Nigeria amo sa won ni gansa ti an jo ko worin won ni ati sin oku re re ibi ti won o ti se lojo si ni ipinle Kano fun eto osinku
0: eni odun mejidinlogoji kan 38 year old man won ni bi igba ti won fi fork mu sunu awo ina lowo ile ise olopa to wa ni ile oluji won ni ni ona mu
1: eni
0: odun ni sinkun won leyin to gbiyanju lati lo re fi ogun buku ati igbese ati irori oran bobon ti bon bi pe ki won fi ba omo bibi inu re yo oyun o won ni igbese ohun o na lo si ti fomi ata soju si akunrin ohun iwoyin te waju won pe oruko arakunrin na ni udo won ni lo mu omo bibi inu re to je omo obirin lo si ile iwosan kan tin be ni ile oluchi gege bi o ti wa ni ijoba abile okegbo nipele ita dako won ni lori igbese pe ki won ba seyun won ni osise leto lera
2: eyi ti baba jara buka to lo re mu omo re ba won ni osisa nlowo wi pe aha iru nkan ti baba yi fe se o mu ifura dani won ni leyi o soka o na ni nurse ohun lo si ya rora dogbon gbeyin kule do ba ke si ile ise olopa wi pe e wa wo kini tori yo ko to di pe nta won tarabo won ni logan na ni agbeniso fun ile ise olopa ni ipele ohun yo sp fun mi layo odunami won ni lo si gbera to si fidi isele ohun to fi mule won ni ile ise olopa ile ti nbe lekun ile oluchi won ni na ni agba ipe ohun leyi ti won si fidi e mule wi pe eni odun meji din logochi ti won pe ni udo o na lo fe ba omo re seyun won ni gba ti won foro wa lenuwo won ni lo ba soro bi pe e se un jeje o won ni sugbon ruko omo ohun omo si dagba omo odun meedogun ni won ni won foruko bu lasiri won ni lo soro wi pe ka siri won mo ba tu ina lo nfi wo wi pe ko won o ku tete dogbon ko won wa ba se oyun won ni edakun ta lo loyun unu omo yi ni pe o nloyun o nloluwa fun olohun yonda oyun fun bo lomo yi se je si pe omo bibi inu won ni e mo gba te nbo je bi eko e mo nti won mo wi ise esu na ni won ni logan o na ni so fun pe o da se roro ti re yi e je ki won mo lo si awon eka e ti won ti mo se iwadi nipa iwa odaran ta mo si SCID won ni eleyi ti nbe lolu ile ise kun ile ise olopa ni pele ondo dadi ohun na re ni osenu bi ide ri epo yi ti polo o ri nkan 38
1: 30 ko lele yawo ti fi won le lo
2: bi yawo ba wa
1: fi 38 lo bi yo ma fi ofo
2: bi yawo ba wa fi le lo se na omo re
1: epe ni
2: o epe nu abo gbofa ofa ni o gbofa ni ofa ni
1: oda lati ipinle data ni royin le ti nbode wa ti a si nse ni alaye pe ile ise olopa abi owo won ti te awon obirin meta kan nibi ti awon agbofiro ti e tin tu woro si woro lagbegbe ti a pe ni ogbomoro ati bomi to pe ni ugolo ni apa abi kan ni wori baba ti pe ni egba be arawo nigeria ni o won ni ise ti an se yi na ni o je lati pa si awon olopa ti o je ti ekun ti efurun latari olobo to ta won pe awon omo kan pe won la won fi won se okowo egbogi oloro lawon agbegbe na awon afurasi re e te ti bere je ke gboko won dada wa yo allah mi ni ni won ni eni akoko favor isaac omodun me dogbon eni

0: oji le ni egbeta ti an wo pe ti an be ti an dinu ele won ni kana ni be nu e atawon kan mi ti an dijo ngba ti an foro imule ni ane to ja lokoro lese olopa e da fe bright an jo de mimo bi pe kini ohun o ti gogo gan ni agbegbe awon won si ni enikan to ti sa lo toruko re nje rukewe tega isaac ona ni on gbe on pin awon kini ohun sigboro Arapanu we koba alabojuto ile ise olopa ni ipile on yemi oye niyi an na soro won si mura kankan kan won fi die mule pe gbigbe ati lure gbogi oloro ni ipile na awon ripon ba yin debi kan
1: lori oro awon ni gbigbe nkan mora awon yin na ni won ni ajoyo ojo bi e ti won ko rajo papo lati fi dowo odunu pelu omobirin lenje lenje kan won ni o pe apeje ale pelu awon oluku re bipe e mo bo e wa bo yayo idunu ayeye ojo bi ohun won ni gbogbo eto won na ni sin lo bo ti to ati bo ti ye amo won ni gba ti eto won to debi kan lowo alale gaga bi osoju mi koro kan bi tin fi di sele ohun mule won ni sadede ni ri kan lara awon obirin e to ja yi pe on na wa pelu bi on ni se mura won ni sadede in lo ba bere si ni so isokuso won lo bere si ni wi kan tan kan tan won ni ka to wi ka to fo alaye ti mewu o ti bo won ni ngbo ya o mu ti sale obo ka to wi o ti wa ni ihoho won ni nitori wi pe akara oyinbo ti won pe ni cake won ni marijuana eyi ti won mo si weed
0: oro
1: ya mi ni yoruba re
0: uye uye
1: won ni won ni uye won ni ne won fi se cake ohun won ni nitori won pe won so wi pe ayeye ojo bi ohun ara oto ni won wa ni omobirin ohun won ni ero ti e ko si nti e si na fun bo ba ragbado lilo bo ba rogi tutu lilo koda won ni bo ba ri awon elubo okoro e to je ti la fun abi telubo gidi won ni amo wo ni won ni ngba to de yin de cake ohun won ni ajeju ni won ni ngba to bere si wa jejeje won ni ngbo jade bi ton lagbara won ni ne wa ri pe kini ohun ti poju lara re won ni na lo fa sababi eyi to fi bere si ni bewu to si sora re si o laarin gbogbo awon eyan ni tagbangba won ni eleyi na lo wa fa nigba ti awon eyan bere si soro wi pe lati mo lo kini kan te npe ni cannabis pe ke to mo fi se cake won ni nkan buku o na leleyi o won te lawon to wa ni bi pati ohun won ni won so wi pe eni to se ayeye ojo bi gan lo so wi pe ohun fe ki ayeye ji obi ohun ko ji okan gbogi to yato ninu oru re won ni iroyin ohun o tin lo kakiri lori itakun ayelujara gege bi opolopo awon eyan bi an ti bere si ni jawe akiwo fa awon eyan pe be ba ti de party eye mo de tele sawon nje te mo ke mo je ni je kuje won ni agbara birin ohun bo se bora re si owo ni oni won sare ti fa so bola won ki yin bayi
0: thank you got it you got it thank you ngba ko fi 19 ajo ko si bi kan ah mama wa na si yoju so an bi lana e ba mu mi die die toro gbengbe yan lawon akoko ni e ba ko ra won de ama mi oni stocking ninu slippers ni e ko ra won de obi meta si tele won won na se get together ni won si n bi omo e pe ko ma debi towo ta won o won ni e ba debi towo ta won o bo se gberu ni e
1: chai
0: omi ta ma fi n fowo sanitizer ka to di pe a wole
1: iye babe n baba
0: to ba lo gbe
1: igba mu
0: ni gbe ngba ti yin oto omi di diesel engine ti generator wa o lo tori ni gbe ewe lo lori o ya bota kan to ko wa po
1: o ni oto salaye
0: o do
1: o salaye go explain tired chai
0: o ni kan ti mo mu a bend bi nigba ti o se slow motion
1: eh so fun o krista ani mo n bo lati bi je ni last week ko ni fura re lo park okada o si do bale waju okada to do bale gidi
0: o ni respect ni
1: o do bale
0: o kini o ni respect ni
1: o do bale
0: wa gbo eh akiesi lodo ijoba ko to di pe won o ko awon omo secondary school ko to di pe won ni won yi e won wo a ti omo ye won o gan eye awon na wo
1: o prester
0: oro ana leleyi o inu mariwa oni mariwa ni officer obin officer o se nkan ti enikeji wa se fun mi lekan so wa da sajojija ajajoji ara wa oni to ba ti gbe kini re bi se ma njan lori enu person uniform
1: chachai person uniform
0: obin
1: to wa to ile kitin ko e to uniform tin
0: eh
1: well
0: chokulara yin
1: e se ala awala mule fun instant sika ile gbe nu son kejo kan yin o wa
0: ni je en to nirele
1: fun ta ni ati ta ni bo 600,000 ni ah krista krista krista ori to ori ko mi ra lati yen krista krista Krista, Krista, Tata.
0: Krista,
1: Krista. Sasha,
0: you talking of 700,000
1: naira. Child, Momo.
0: So ti gbọ ni ta nko.
1: Momo gbọ, Momo wule kọrin. Owo ni oba mo.
0: So ti gbọ ni ta nko.
1: Ani o mo ko.
0: So ti sinu ta nlu.
1: Ndo ro ro ro. Mojo.
0: Ma wo. Mo ma ro to ba ti ro ta
1: ko. Alowo ni oba mu.
0: Ni ni fun olowo
1: o. Omo kan ti si o.
0: Iroyin eleyin na nbe nle lati pele osun ni e si gbo daada. So de lu America ri.
1: Ah ah.
0: Omo bi tan pe ni o hio.
1: Akojina. Lagbe General Gas ni.
0: Lagba muloko de be. To. Ijoba ipinle osun labe isakoso gomina Ademola Adeleke Michael Jackson yana ti buwo lu yiyo nipo oba Joseph Oloyede ti an pe ni apetumodu ti lu ipetumodu latari pe won ni baba nsin ruulu lori awon esun kan lori lede America iroyin na re lekurere gomina wa ni ipinle osun ni an wi pe won ti ni ori ade to je ti won ilu ipetumodu lori ese ti an ni ese to farape bi igba ti an lu GBT already America ipe kan wa sin rule nbe ijoba ipinle osun lo pele ti so tele pe awon kawoko lori igbese lati yo oba na nipo kan ma je pe awon tele oro ojo paye lukara la se ni ka ma gba eda eri to fidi e mole pe looto ni ka biesi ngba kan ni ati lo sin rule ni ogba ewon bi kan ni orilede America lori esun jibiti owo ori ati fayawo owo won lorilede ohun ana ni igbese iwaye ni ilu osogbo lati pase eni to je tin gba ohun soro fun gomina Olawale Rasidi nigba ti won soro won ni awon ti gbri eri ma jemini so lori oro yi la se parase o fun ijoba abi e fun ile ise to rise oro awon ijoba abile pe kun won tewa gba awon eri ma jemini so yi ki an si lo gege bi ona kan gbogi lati so fun kabiyesi pe ki an pari isinrulu won nibe won e si se oba mo ni asiko ti eri ti wa nbe pe looto ni igbese iwaye ni yo ti an yo won nipo na ni lati pe alaafia ni agbegbe.

Limited ni mo n pe o si. Awon ni won ni ile to to bi 50 plots, 50 plot of land ni Mowe Ofada. Laarin meji Ipinle Ogun si Ipinle Eko. Irin iseju 15 ni o lati Redeem Town ati Beggar Bus Stop. Gbogbo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile. Lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta. Eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o. Iwo na tara sasa. Ati ta Mowe pe so antan. Bi su lanta lowo lowo bayi awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe. Gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise My Abuja Home Limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 My Abuja Home Limited ile ise to se kokotan lori karale.

0: ara lele kun se suka bo pada si ikoni 32 fm 949 ori oke tin ti e mokola ibe la tedosi ta tin jaye so ani to ba se iwo ni e se gbo nkan ti mo so eh onto en oko to lo n fe fe ah mo bi iya le e se ri phone number in fact gbogbo n to won ra fun e ibi to daade wa ni kon ra ranse si iya le sugbon iya le fe fi o oboyogun agba o fe fi fe mura ko je ore to ba wa je won ni se oni ke jo ma dajo ke tun jo ma lo si party pe gbogbo agbogbo de ti mo ba si ni mama pe e tun ba ma so wo ajo ma ra ni to ba je won ni kini wa se mi ni ke dajo o pe eh to ba je mi ya de ti mi se ru es kin na fin se yan ma se nothing will happen ah ma ya ti so foko wa pe mi fe wa la o iya de pe mi o o so bayi o ya let's go there hello
1: hello ma
0: e ka so ma
1: hello
0: oruko yin ati bi te sin ba wa soro
1: hello
0: e ka so ma atodo won ni o ati odo won ni o ki se odo wa
1: 090690690 6220949 I don't know if you want to say number. I think I got to say no phone for another.
0: She was for calling, Sha. Eshima.

0: lo wa lojude lohun to tun fe ba mi gbenu si. Hello. E ore bete 09062009 to ba se mi ni mama yen to ba ja won ni awon oko yen o awon awa fe o sugbon awon a je ko mo bo se nlo eyin okunrin eh ma je nsoro ko ma se pe mo ngbejo obirin o. Hello.
1: Hello, I can't answer you.
0: I can't answer you. I can't answer you.
1: I can't answer you. Yes, ma'am.
0: There
1: is a bad game. You see, you're the same. Oh, come on. Only my jibon.
0: Okay.
1: Emi afara badle, ma study ofun yen daadani.
0: Boss
1: ofun yen gan ti kokko san mi. O kokko so fun mi ko ni yawo nle. O to later ni mo mo.
0: Beni.
1: Ma wa study e daada. To ba je ni si mo ma fe, ma fe. To ba je ni si mi o ni fe ma so wen.
0: E se ma. Adupe ma. Ti won niyan o. Hello.
2: E
0: ka so ma oruko yin ma ti bi te se ba mi soro. Nbo le tin ba mi so mo ma ki loruko yin odo yin ni o oki se odo wa nbi o 09062009 e je ki enikan ba mi se kin to wa lo se eto teni lo ni pa pa pa. Hello.
2: Hello.
0: E si wole. Hello.
2: Hello.
0: Oruko yin ati te tin ba mi
2: so
0: e karo a e karo ma
2: e ka so
0: e kuro le a so
2: yes ma e fu jo meta
0: mo ro be sese ji ni ma
2: e mo wole loni o
0: oge ni folon loke oro
2: to ba je mi ni ti mo tu mo ko ti ni yawo ma sa kuro fun ni
0: ilu wa se ori
2: ife o ti dona meji wa pin ife yen ni yo feran iya le bi bi so o wa laye kimi na wa
0: yi sheri ko si married man ko si en to si married to fe yawo ti yawo kan ayo kan to wa nle kan se ife dogba ko si okunrin to si ni yawo sile to fe fe yawo ti yawo fe dogba soro mi si yin nti mo fe ke fa yo si nse ti fa yo enu temi ko le ma ti gbo sugbo ju gbogbo e lo e je ka sora se wa reyin obirin to je pe ejo mi alara gbogbo na ni ki le wi emi gan jealous di jealous lo I'm just too jealous mo ba yo si an kankan ri ara mi ma gbona ni girigirigirigi ma ara ayayaya ara mi ma gbona bi eni toro ba ti ri be you don't need to bother yourself eni lati pe girl yin eni lati fe ba sore apapandodo aye ti lewu o e je ka sora wa onikaluku de lo nru ti e kiri be ni mo so fun yin Sherry man song kokon fun eyin eyan e de ki fe gbo temi eh let's just see mo si dele aye ijeta yi si mo dele aye okunrin o le ma lo loju titi ko birin lo fa pe please let me be the second wife please no it's never ko possible okunrin lo ma lo n ba won en si o de ti iloko boya single parents ni to okunrin lo ba to de treat e nicely ati so pe ko lohun o se ti nko o ba se o difficult o e ma pe won e fi won sile se to ba je mi leyin mi o ni pe o ma joko olorun ibo ni mo ti si o le je ise ati wa lo ti oko e sita yeah be ni eni kan si nbe mi nsin ma bo nde je bo na bo na ngba lo be sara traveling se mi mo ti topo on sita mommy o ne ma ngbo yin dada o igba to je pe o keta yen nte ma ni kan fun ni nkan ti o ba fun mo ma fi o keta polish o wa so fun ma ni mi lara bo sita ko lo en tejo ba se o keta nigba ti oko wa fe bo sita o wa je pararan ye ti ri tararara ta ta ta ko ye yin la la la la di di da da dan tan tan di di da di da di da da o wa je nto je wi pe just give me the game ko ye yin bo se gba table tennis lo gba volleyball bo se drop shot lo spike bo se gba basketball lo gba badminton bo se gba lawn tennis o nko e lo si mo sun oju e wa wale o wa le oko yen si tansin for be 3 years ago ko se pe ko wale o oko wa gbe ibi to le si yen wa gbe san o gbe san ni o to ma ni pe bere gbe o gbe san ra ni oju e wa wale kemi wa ka lo kin wa lo be won kin wa lo boko nibi to wa kin wa lo bo mu ku o so possible e ma le awon okunrin jade joko she spiritual mapping life eh she assess yourself kobora e kobora pe nbo ni mo ti si kilo ti okunrin sita wa just ade fadu atawe ti sugbon tokunrin ba jade olo lo le da pada wale tori ma lo moto pimpin ma lo moto e yara le e se labala so ba je mi ni sheri anti mi akobi mama mi ko seni to le ba mi so laye ati lorun okun omo oya nigba to ko ti o fe ja nisi ni mi lo wa ayayayayaya e mo nko ti mi fi re ayun ni mo gbe lo awon to ba nla pa ko yen ibe ni mo gbe lo mo fo bege koge mo lo si sosi ko koge mo wa gbe lo bi ton si ma nlo ayun ton ma fi nge pako onu ba mi fi ja okun omo ya ri mi atanti mi e gbo mi dada o ti ja and there is no going back anti mi to je akobi mama mi ni gba si baba ti won igba ti anti mi pe omo odun meta ni baba ti won ku sugbon ki baba won to ku baba won ra ile won ti lori ofe ati ko rara ti baba anti mi fi ku mama mi wa se suru die si nigba ti anti mi pe odun marun o ma se o kadara la o mama mi wa ri mari sugbon o se ni laanu wi pe mo wa ninu oyun mama mi wa ninu oyun mi mo wa ninu ikun mama mi mo wa ni omo osu meje ninu ikun mama mi ni eni si mama mi tun lo ri mari lo na tun ku ile nje yan mama mi wa pinu ni emi won pe to mo ti gba temi gege bi kadara mo ti gbagbe lebu mi laye ati sisi lai lai ti olorun ba fun mi ni awon omo meji wo to ba mi wo won lawo ise mi o ni mari mo e ma je kin ton yin mama mi de decide mama mi o mari sugbon o ko we pepepe si mama mi nse alajapa kon rele kan tele mama mi wa ko ile si ori ile si oko aro won to je baba egbon mi to ra tori pe anti mi je obirin mama mi ba won je gan o ba won je de bi pe ti oju ba se yo ti anti mi ba bere si ni sun awon ekun abalaye yi ko sori si style ekun ta anti mi o le sun te ba ni kon lari mole kon ma ke iyan tun kere ninu ekun te ba ni kon losoke ni awon se bere ni to ba lawon fe je oju ka ni oju se yo mama mi le yo oju fun won te ba nwa omo onina kuna part 4 te ba nwa eni tun je pe ko si owo kan le yin o kin na anti mi so ni mta anti mi tun je niyan asha mbabo igba ti mo wa pari secondary school mi tanti mi ba fele tori ko ti jo ma yo o le ma bi mo sibe asawale to ba fele o le bi mo kan sibe to ba ti ni pe kini kan se lede npako asawale ngba to ma nsa lo sabo mama mi ko wa decide pe ni o gbadura ko yan bi mo se yan o so me pa won ko si eku iwo loju kokuru oju kokuru o je ko le gbele oko e joko o ba ngbe so me pe ba be lo ni le mama mi de ti je ko mo pe ile ti mo kole si yi o popsi e lo ra ko de me pe irin ajo yen ma ya to fi ku ni gba ti wa lo mo odun meta sugbon emi ni olorun lo lati ko ile mama mi ko bi bungalow meji sinu ile yen won tun wa ko self con ni eyin bi boy scooter ni yen fine gun o de ni gate mama mi wa pe mi asegbon mi won ni emi si mu ni ma won pe egbon mi won ni yemi o na ni ma oni ka mejeji di oju wa aba di oju won tun ni kala labala oni talari ale yin kan lari won ni ke egbon mi da di oju egbon mi di oju won ni ke egbon mi la egbon mi la won ni ta lori oni mo ri yin mo de sun labulo mi je mi si mama mi ni ke mi na di oju mo di oju won ni kin la mo la won ni kini mori mo ni mori sister mi ateyin won ni ki a jo a sira wa lokan ka ma je ki okun omo iya ko ja awon fi olorun oba be wa ma de ri egbon efin pe ko kuku si nile oko baba meji omo meji ko ye ko tenu e jade o soju egbon e egbon iwo na soju aburu e a de se an se dada sira wa bi mo se wa ni university nothing lo mi kin se mo de lo se bi e nothing ni mo tin try se mo awon line kan ah awon mo awon kan awon mo kan wa won mo phone te o aboya tori pe phone temi o de solid ni mi mo nkokon ti won tun ni mo te bayi won tun ni mo tun ti delete nkan ko lo nsa anu mi ni mo nitori pe mi no phone gidi ka ri pe phone to solid ni mo lo bi mo se fe technician phone yan ni now don't do it aba me da pada emi atanti mi aba bere emi ni mo technician lori phone mo sha nte pe nothing yi se ti n ba se ton ti mo serve ton o wu mi ki n tun travel out ko se koda mo do Kuwait wo mo do UK wo mo do US wo olorun wa ba mi se bi mo se tataro ko bayi mo kon ri kini yen online owo kan si mo te straight ko ye yin straight to Canada lo gbe mi lo ere ni awada ni bi mo se di ero Canada ni yen ṣugbọn gba ti mo kọkọ de be se me pe mi o si de be ri visa odun meji na fun mi ipe tin ba se course yen tan tọlọrun ba tun ba mi se o se se ti le se yen ba fun mi ni se o le den to ma ni iwe igbelu bi olorun se ba mi se niyan ṣugbọn gba to ku osu kan ti mo fe travel out mama mi ba mu mi si yara nigba ti egbon mi jade won ni ki n gba iwe ile yi dani tọlọrun ba se irin ajo Canada yen awon fe kin gbe iwe le kin fi travel out ah mo ni mami mo ni e ma se be e se pe baba aunty mi lo ni ile eyin le ko le si e de ni ke mi ategbon mi ka se ra wa le yokan mummy please don't do that no you don't need to do it mama ni so be pe mi ni mami ni so be pe mi ni mo bi eyin mejeji ah ma je kin gbe iwe le ile fe gbon e not because of anything but I don't trust her ma je kin gbe fun ngba ti se pe bi to nlo alo rami rami se bo si ma pada wale se bi wa ma wale wa ma belewo iwo gbewe dani bi mo se gbewe lo si Canada niyan eyan ara le nigba ti mo pari odun meji ti mo lo se ni Canada ah alaanu lo lorun adura ya mi gba le mi lori mo rise ba bere si ni sise ah ise ise caregiver ise nurse ise doctor doctor ko doctor eyan ah outside in Canada bi iru ise temi ni o le ta nbe ka ni ise mi ta ni emi na ti lo te nkan to te lori phone ma ti wa ni Canada ba fu wo ronse e je ke gbe pe mo nfi 500 naira e je ki fi salaye mo fi ronse si ile sister mi e ba mi fun ma mi ni 300 naira keyin mo 200 naira aunty mi a fun ma mi 100 naira wa mu 400 naira dani si ma wa pe mami mo fo ronse si yin ero la si mi fun yin ah o kari oko mi ajo ke ade iye to ni ke gbon e fun mi lo fun mi se mami paro fun mi ah ah aunty mi ero le fun mami akilode oni ki me fun mommy ni 300 be lo won na no mo kon ni ki bi yin ni mo wa ran ore mi kan to wa Nigeria mo ni mo fe ko ba mi se investigation kan ni le wa wa kon lo a kon ma lo ki mommy mo ti so fun mommy pe awore mi kan fe wa ma ki won ipo ni o mi san ba ba mi so lifestyle and see mi emi to wa ninu mi so fun mi wi pe iye ti mo ni ki aunty mi ma fun mama mi ko ni ma ni aunty mi fi njise bi ore mi se lo le wa niyan ko le so to so fun mi olohun o fe ba rin wa je o ni ki njo ntori olorun ohun o fe ba rin wa je nkan kan to nkan notice ni pe ah aunty e jaye ju gbogbo baba Italian dresses aunty ah aunty e nju nkan gan o ijo kan mo ba aunty mo ba mommy nkan ti mommy je mi like ah mommy kilo de shin ah into wa won je niyan ah ma fo ranse ko ra nje sile fun ma mi kan se orisirisi nkan awon multivitamin medications yen awon kini yen imported kini yen asha nti mi o fi jise eyan ara le e je ki pause a little bit e wo mo beyin bo se gba le ni niyan ko ni ri be mu e ma se binu e jo ntori olorun mo ni alejo kan laarin iseju mewa o wu mi kin pari e but ma mo bi mo se ma se e ma se binu siwa e jo e ma binu siwa bo se gba leni niyan ko ni ri be mu e ba mi daruko yi fa won ara le ibi te si wa ati nti e wa mu fun won
3: ah e ka so lotu e ka so gbogbo ti tun gbo mi ninu ile oruko mi ni Oluwa Busayomi lati ile ise tin so ni donile tin so ni donile ile ise design bricks homes and property ibe lati wa mo
0: kini te ni fun wa losan yi gege bi ise yin
3: ah lola koko no mo fe dupe lowo gbogbo ti tun gbo mi ninu ile wi pe e ka so o lola koko be ni wi pe ile ise design bricks homes and property oduni wa ayin shamo foloko awa wo ri pe ninu sata wa gbogbo la tin mura ileya igini e ti alase atodudari ile ise design bricks homes and property engineer to si shitu ta fi wa gbe ileya berekete promo sita ileya be ta ma so pe kini kan to ba je berekete ikan to po to tobi to fe dada ni igini ta fi wa gbe ileya berekete promo sita fun gbogbo eti to gbo apa pata nitori pe awon kan tin gbo wa tele tele tan tin ni igbagbo ninu ile ise design bricks homes and property ade so wi pe ta ba wa so ri afefe ta ba nta ile ni 500,000 naira aba nta ni 300 aba nta ni 600 ki n se ri pe o ro company lorun sugbon gege bi ipinu rere ati vision ti ile ise design bricks ni wi pe awon e gbodo ni le lori by awon gbodo ni le lori tipa tipa idi ni e ta wa na fi n jade wi pe kila na fe contribute si society idi ni e ta la shato yuda ile ise design bricks homes and property to fi wa yo edinwo lori gbogbo ile wa to wa ni ilu Ibadan olotu to ma so nipa property ara won property ti e gbodo ni ile je kan pato ile je ikan pataki
0: ninu won
3: nitori pe mo fe ko ile e gbodo rale mo fe ko shop mo gbodo rale mo fe ifu kan bubu kan rere ta nse ori ile ina la tin se idi ne ta fu so wi pe ko si kekere akun ti o ni le lori o a kan ni ipinu o strategize wi pe o na fe ni le lori lo se ni le lori ni idi ne ta fu ya gbogbo state won pawata lati nse edinwo ileya berekete fun alakoko be ni lono villa face won wa eyi to wa ninu akufo olotu ko se yan ta ma gbe dori ile yen ta so wi pe oh god kini mo wa se limbi ibi to tin develop ni
0: ibo la kufo yen wa
3: to ba koja pete
0: ari ilu ni
3: ta ba koja pete bi pa lo si ona ologun eru won le gba ologun eru di akufo won tun le gba pete
0: o di akufo se pa kufo yawo ya so boya remote eh eh on this side
3: o ye mi olotu
0: oni mai pe den
3: be lo lotu estate ti mo so o develop dada international ambassador wa dr Yinka Ayefele awon na ni avenue ninu estate ati ta ni 2 million naira tele tele fun anfani promo to lo lowo lowo ileya berekete won ma rira ni 1 million naira mo so pe ediwo to wa lori ile
0: ediwo
3: to ni diafo lati je be ni olotu elekeji be ni royal prime estate wa to wa ni osengere very close to Asijire Water Corporation ati ta ni 2 million naira tele tele fun anfani promo yi won ma rira ni 500,000 naira oye olotu bi pe an fun awon eyan nile lofe ni
0: kabiyesi
3: se o da stam e mo pe asiko ileya la wa eyin na e gbo
0: 500
3: e mo rira 500 ileya o so mi pe eyin na e je kanile lori kanile lori eleketa be ni London Villa Phase 2 wa inu akufo yen na lo wa o wa leyin London Villa Phase 1 ati nta 1.5 million naira tele tele fun anfani promo yi won ma rira ni 500,000 naira ile wa to wa ni payale ati ta ni 4 million naira tele tele won si ma ri yen ra ni 1.5 million ile to wa to wa ni obebe
0: payale yen ha she UK ni payale yen wa America
3: yeah Ibadan UK
0: like seriously
3: ben olotu
0: apa abolo wa
3: taba ajibode ajibode payale ati nta ni 4 million naira tele tele o ma ri ani 1.5 million
0: ajibode yen be ko ni eyin you are mania
3: ben olotu ben olotu eyin UI lo wa ati ta ni 1.5 million naira lowo lowo fun promo to nlo elekerin be on lo wa ni obembe taba koja eno ido school lona olorun da ati ta ni 2.5 million naira tele tele fun promo to nlo lowo lowo yi won ma ri ani 1.5 million olotu bi ti mo wa lo ni wi pe ni olori ofe lati sanwo ile ile kan na anfani wa lati ma son die die te ba ri ile ise to wa reliable to wa dependable to tun fa yi gba son die die ti ko si pe mo so wo ile ton awon mo ni jagidi jagan o wa ndayan laamu abi ile ti mo ra o gba sakula ro ko si yen ni gbogbo ibi ti ile wa wa ni ribado ra le ko gba le ko de ko dreams homes yin to yin lati ko yen le tun wa lori ofe lati ko lori awon estate wa
0: se me pe ile ya in the next 2 weeks or abi in come an ile ya on the 20 kini come an
3: on the 27
0: se me pe be se wale ni nsin tari awon tara won ti bu ma so pe ah ileya promo let me grab the copy se ton ba ti bere bayi ka se pe boya won bere bi ola bi Friday
3: be no lutu
0: se me pe ti ileya ba tun se owo ti won ti bere yen se ko ni pada si normal price se owo promo yen na no ma fi sotan ka se pe won se le mi fe si ileya fi tan
3: e se olotu ba se gbogbo awon bi ti mo so pe ati yo ejiwo duro fun yen boya example ni se fun apere ele ti mo ni 500,000 naira yen bi a se ngo mi lowo lowo bi a 100,000 naira lo ka mo mi lapo te ba deposit 100,000 naira yen owo yin ku o ku 400 e lori ofe lati spread ye
0: okay
3: fun osu mefa lona bo lona erorun bo ba se wu yin
0: June July August
3: e ri popo ben ile se December kan lo le se olotu yato si e mo awonu ile se December is own property mo deposit owo 1 million above e ti lori ofe lati gbe ran agbo jade ni le se wa
0: ta tun fi se niya
3: ben olotu
0: kabisi
3: boya mo wa deposit 500,000 naira e lori ofe lati gbe bag resi kan jade
0: wa tun fi se leya
3: ben olotu boya mo tun wa so 300,000 naira e lori ofe lati gbe ororo tabi iron tabi blender lori sirisi
0: jade ile ya ti so nu na ile ya ti se leya let's go there
3: o ko ni pe e je ka ki elomi ma so wi pe egun ati epe ni o je kan won ni le lori ti o je kan nje yin ti gbe igbese ni tori pe awon landlord ati landlady wa awon na gbe igbese akini gba yen ni to fi donile to fi donile ko seyan to dowopo lori ile to nbanu je lola ko seyan to dowopo lori ile to nbanu idile te fi gbogbo awon lola oloro ikan tan invest ni lori ju property ni
0: e ba mi so ibi ti ibi se yin wa o ka ma lo soro gbagbe yen e farabale ke juwe fun won o then number to je pe ton ba pe bayi lowo kan le ma gbe ti oni se pe di number you are trying to call is not reachable at the moment try again later oya
3: e se olotu e ka meji la ni suli ibadan a wa ni block u shop 20 ni joke plaza ni nu bodija a tu wa ni suit 57c ninu praise plaza legbe ton hospital ni worod eni to ba bi pe an lo sona gbagi after terminal 1 e ranu filling station hotel leyin e ranu filling station ibe gangan ni complex yen wa praise plaza ale ka sibe ere ba ni soro meji lani e le pe wa si e le tun fi ba wa soro lori whatsapp wa boya be ka stamp video sin abi pictures on estate wa akoko be ni 090-36-87-18-23 090-36-87-18-23 tabi 070-31-35-24-81 070-31-35-24-81
0: Eto ba mi tu ero ba ni soro yen pe le kan si
3: 090-36-87-18-23 090-36-87-18-23
0: Larin iseju meji pere toku e sare ba mi daruko ibi ti e ni ile si tori awon mi boya won sese wole ni
3: be no lutu
0: e ba mi daruko ibi ti e ni ile si larin iseju meji pere toku
3: alakoko be ni london villa face won wa to wa ninu akufo lat anywhere ninu ibadan te ba ti de songo apete bi pe lo sona police straight road e lo de akufo atin tan ni 2 million naira tele tele for fani promo to lo lowo lowo e ma ra ni 1 million naira royal prime estate to wa ni osengere very close to Asejire Water Corporation near Coca-Cola. At the time, 2 million naira tele tele. For funny promo to Loy, Emmanuel Nera, 500,000 naira. Royal Garden Estate, Tatoa ni Payale. At the time, 4 million naira tele tele. Sugar for promo to Loy, Emmanuel Nera, 1.5 million. At the Royal and London Villa Phase 2, to wa leyin lona villa face one ninu akufo yen oni atin time 1.5 million naira tele tele for anfani promo yi won ma rira ni 500,000 naira anfani son die die la ni osu meta si mefa o wa
0: oku iseju abo oya ibo le lo fi sin wa
3: awa ni suit 57c ninu Press Plaza legbe to hospital ni Iworo atu wa ni block Q shop 20 ni Joke Plaza ninu Bodija
0: eh e wa daruko ile ise yin kedidi ka ma lo le
3: ile ise Design Bricks Homes and Property ile ise tin tile run lati wa
0: e se so eyan ara le oro le gbo yen o won ti salaye fun yin te ba gbo ekunrere lawa yi ekunrere lawa yi alaye oye mi ko si ninu e o o dabo se ba gbagbe mo ni ki ore mi kan ko ba mi lo si ile wa emi ti so fun mommy pe ore mi ko fe wa ma ki yin igba to debe ah oni well ohun o fe ki okun omo iya mejeji ko towo yin auntie e maye auntie e jayeji ye auntie e jaye yen gbogbo to wa n fi ranse si ti mo fi ranse si sister mi se mo tin ba ni ko gba 500 naira ko se pe mi fun sister mi na lowo eyin ara ile e ma gbo o onje ti sister mi nra sile inu e na lohun atawon mu e si nje o ko se pe ma mi nikan lo nje un o o lo ndana fun ma mi o igba mi o le ni e mommy se pe ja si sawon live chicken awon fera mo le fowo live chicken 20 ranse o sa nsowo yen basha nyama ah o sa nkamilara onkamilara ko buru ni igba ti o to bi odun meji si tolorun ti ba mi se mo ti rise mo ti do ni le mo ti do ni whatever lohun mo nrowo yen pumps le dada on ko pe mi bi ojo Friday mo ba mommy so lojo Thursday amu ni kilo de mi like bo hun se ri mommy lo ran won ni ah le wa so fun mi se ti lo si le iwosan and see e fun mi ni awon ogun yen oye yin o npa yin o npe fun o npo po lo elese kan oye yin ba pe sister mi ma send owo lowo bayi mo fi olorun oba be yin e jo ntori olorun you need to stop the self medication ten she fun mommy e ba mi mu mommy lo si hospital to da to ti ma toju mami nkan ko gbu lo se mama yen o sha me pe mama ti dagba ike gbin eh ori la san lo nfo won asiro la nti mi pa ba send owo ba send owo san ti mi ojo Saturday anti mi lo bi kankan ojo Sunday anti mi lo bi kankan bi pe mo si me pa anti yen o ni lo bi kankan mo ba to sare pe ore mi won lo re mommy don tori olorun oro ebi oro okun ya ko lele ah ya yin o gbudo ku sanu mi ni wa ti ore mi de olohun ni san mi condition to ba mommy ha o ki se condition to da won ni okay ko re mi jo bi o se n ba mi soro yi gbogbo to ba wa la kanti e patapata ko make sure wi pe o ti jabole ko ba bi gbe mama yen lo hospital ma so pada fun ni times 100 ore mi ni akoto yen now at least bo je wa lo yen to ba fun mi ni nkan kan ipari osu o ti mo bi ilu se ri ohun ohun race ni wa tun to ba tun re to nbo wa tun ra nkan fa awon mo mi gbagbe to ba so fun sister mi pe ewo ama le ni mama yi oni sun le a je be ma mu fo ma oya won gbe mama mi do hospital kini won reject un mama tanti ni so fe mi pe ori lasan lo nfo won ko ah sickness agba ni fokun e bale o je ma kai e soke won gbe ya mi de hospital keji won reject un oh my god won gbe ya mi do hospital ke ta won reject si won e je kin sukun hospital carry no si da jagba mama mi ma to ti lojo Monday mo wa ni ko re mi jo ilu ni no don't bother to send anything to me je kara mama ya mo ni okay je kin ba mama mi soro ngba ti ma ba mama mi soro ah mama mi o le soro pupo mo mama mi sha nso wi pe ye mi si ma worry ara mi aja oh muni mami eji kin se la e ba mi se video kini I want to see my mom ah riti mori mami momo e po lorun lo le mi but ma fi di aro Wednesday mama mi ti dagbere wi pe o di bo se ah tori ije ku je tori oju koko la se pe mi se dogo sister yi de je ki mama mi ku just like that. Doctor ni ah e ti te e kilo de e bi gbara ti ton tin ti won ti sick le ba ti gbe mo wa ka ni mi dele lo ti gbe mama yen lo mo mo pe ko se ni si oni ku mo mo pe mama yen to ba je pe joy na no ma ku but to ba ti kokko ri immediate care buya o ba ma ku anti bi tori oju kokoro tori je ku je to ti ba won je ngba to wa nkekere je ki mama yen ku. Okay wa so fun ore mi e ma gbe mami lo si mog ah o la nti eni awon le gbe won lo si mog o pe se mo won ko ri kan won ni igba ta wo ma ku o fo un sile lo o ni e ma so ku un e fe ran ara yin e se ra yin lokan won ni anti mi wa so fe mi wi pe igba ti mami si ma ku o fo un sile lo o ni kan ma gbe un lo sinu yinyin rara ipe nkan ti mommy so niye o ko ma gba won lo mogo ngba ton ba gba won jade ton bo ku se ma nri awon o fe o ara tutu bayi ta won ba fi dakara yi ba won ba dakara ro bayi bi ozo ki won se awon ni a mama ku ni Wednesday bi o se ju 2-3 weeks ma se gba ye nbi ti mo tin sise ngba ti se pe Nigeria ni mo wa ti ma sare pe oga mi hello HM wa mom si dake ah teacher primary 1D lo ba mi joko si class na gbeja won pe ni sin no gbogbo nkan lo leso lo yen I have to take proper permission e o dan ti mi ni ko da ko buru e ma gi wo lo fe gbe won si sha send owo emi na ba se mistake mo ba send owo si send owo ti mo send owo boya nti mi sin gbadura ki mama iku ni within 2 weeks anti bi mu geli anti mi masho anti mi de si mama to bi mi

0: da ore mi lo je ki mo wi pe emi si ma boda lati wale ante ti shoku mama e wale fe ba mi soro ipe okun omo yo oja sheri nti mo fe se fun sister mi se me powo mi ni iwe le yen wa ti iwe le yen ma ta ile yen mo lori ah ma se nkan to je pe a towo boju bayi oni ri o e je ki n fe nikan laye ma fun yin laye dada lola lati dasi e ma binu si wa tori bi eto teni bo se gbadde ri pe ape wole die e o la se se ni alafibo ke nikan ba mi dasi okun omo ya emi ti lo re o ti ja putuputu sugbon ile yen se me pa mi ni iwe wa mata e gba be tori wa nbe to fe ba mi dasi kin to dagbere hello somebody hello
1: Hello, I see you are talking. Yes, sir. So come in the yard. Ah, my life,
0: you are not. Tin toju mi ni kekere eyin re lo fi po mi ya ku ise mi eh emi ki ami ku ise pelu teri ba mole emi ko je ko se fun iya mi o iya o iya o iya o so ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin ori afefe lo ndagbere pe boluwa sin be se mi en be laye eni kan soso to ni kokoro isi ka dafidi lowo o ba se ko sento leti to ba ti ko sento le se ipade mi pelu yin o tun di ni ago meji abolola I promise you e ba mi da si dada oya
2: Esther Falade mo je dare ti okola loko mi ire o

0: run ti ro o tun ti bi ma sori gan lo je ki n kesa da dugo pe ro ipo ero fa e wa ba wa je bu ju re ni bi ta ti gbadu re idaya lowo ro le tun ni lori ikan dada ni po sonu 32 fm 94.9 e ma wo gege na lajo ko si ori ekete te premier ni ma kola nlu ibadan fun igbadun teru tomo to ba n ja ladun ere idaya ti awon eto to ba ni ki mi dada a wa ni tati lati fun ra wa to lowo ro le tun ni tori pe awon royin kan o kenu o si kinu be na lamu se ti gbe yin te jo lolufe royin re idaya ba se n gbo bayi bi awon orilede lo ni ranran bi se n ko oruko jade alawa gbọbọlu ti o soju wonu dije fe yagbaye to sumo abo lona e ma ipe mo ti ka lori eto yi na wi pe ajo to n dari bola lefese gba n ti fidi e mule wi pe marun o le ladota ni agbabolu ti orilede kokan ti o kokan ko so le akan won ti e fidi e mule pe awon onija ko je n ti o han si aladugbo amo po orilede na lo je pe agbabolu ti e ti sa marun o le ni adota won kede re ti e se fi wi oruko won han ni ati gbo nipa ti argentina ti gbo pa awon orilede bi brazil bakan na loni orilede spain da bebe o tori pe iwe ti won so sile a so nipa re agba kelu bakan na la je ko di mimo ka to lo beun en tin be nle ah o na ni pe iko ti egbe bolu gba kan ri fun iko ri amadi iroyin to bi gba ni mo so ni pa sa Gio Ramos to fun gba kan sise ninu ko ti Sevilla o na ni agba bolu ti moro jade bayi o ko da won ni ti o ba si nkan mi nbe ba se ngbo ni pe agba bolu nigba kan ri eni ogoji odun lo se tan lati san owo lori Sevilla bayi pelu oro ta ngbogan won ni en to je omo iya re lokunrin o na lo se agba teru kini ohun bi o si te so gan fun wa won ni ah agba bolu yi o wipe dadala wipe atigba ti en to ba je agbejoro re to ba to so fun pe ko kede ati pari iwe in to ku nanu ti o fi kede pe egbe agbabolu agbabolu pe Sergio Ramos lo ni agbabolu Sevilla ka ma re ti biro yan bi o ba se je lori eto bele adebe nduro na fun agbabolu eni ogoji odun ohun omi itun leleyi ba tu se ngba ninu fese won se to waye ni ose le ketade ni ogoji iroyin ta ngbo ba je odi mimo wipe ajo tun dari bola fese gba lori de Nigeria iyen NFF won ti ni ki won lo wu wa fun adari ayo kan na Yakubu Adamu tori pe won lo da mo awon ololufe re daya nibi fagabaga eto waye laarin ko ti Rangers ati Bender Insurance nibi je ti mu wo bi ki gba si asole ile ti o fara pe be rara sugbon iko to n dari awon to mojuto oro awon to ni se pelu adari ayo ninu dije ti league orede Nigeria awon na ti mo n lede o won si ni adari ayo awon o fe ri fun akoko ina lori to ni se pelu ere daya aba ti e fo fere nibi kibi fun asun e ti eleja fi kan e mo se pe pe iko ti Enugu Rangers ati awon ati Rivers United nan ja si aye loke tete tabili lati gbade league orede Nigeria nigba ti sa ti o ba tenu bodo bayi na adari ayo o ti gba ibawi ti e to ba di lopin ose ka ma re ti e nigba ti iko ti Enugu Rangers ti a ma n tata pelu ikorodu nilu Eko bakan na iko ti Rivers United awon gbalejo iko Katsina United to ba di ni papa sere ti Adoke Amesia Maka to wa ni Port Harcourt ni odo won be iroyin je jade lati nu ko to je ti agboje lobin ori ede wa Nigeria ni igbaradi fun idije ti idadu lowo to n bo lori ede Morocco to ba di ni osu keje odun ta wa pelu ba se n gbo bayi ini ajo ti ko ti agboje lobin ori ede Nigeria lo sile UK lo ti di wa pe bayi tori idi meji ko o ye ki iko ki a wa ni ilu ohun laarin ojo ketalelogun si ojo kejidi ni ogbon lati ma gba olore sore pelu ko to rede Jamaica ni igbaradi fun idije ti WAFCON to n bo lona ma ba se ba gbo nisin won ti fidi e mule pe lori ato ti ogun mo lorede ma Jamaica laarin won ni apa ti beun bi pe idije okore le waye mo ile na lo fa ti ko ti Falcons ti won wa ti won fi ni le tesiwaju lori arin ajo lo si ile ti UK fun asiko ta wa e ma de gbe pe atawon ati Kevin najo fa to ju to ra won tele bi pe awon fe jo gba olore sore siwaju akoko iko to di pe iyun na o tun ye a je pe iko ti agbojo lobin orede Nigeria bayi won a ma duro de igba mi ti ayajo to n dari bola fese gba boya bi osu kefa ti a ba tun si fere sile fun olore sore latori elomi ti o gboju iko ti josi madugu ti o koso di na lo je pe osu keta odun ta wa nu e ni a gba ifese wonse igbaradi gbeyin nibi ti a ti na iko ti Indomitable Lioness ti orede ti Cameroon iyen ni Yaounde ki iyen o debe duro na ka fi pare ti idije ti WAFCON to ba di osu keje odun ta wa nu re e je ka wa lo sodi awon orede Spain pelu royin to bode nipa bi o ti kede awon oruko sugbon ti awon oruko kan ti a di eni anu nbe eni akoko ni balogun won nigba kan ri pe agbabolu ti la roja yi mo so nipa atamota se won Alvaro Morata ni a ti yo oruko agbabolu eni odun meta o le logbon ni a yo kuro nu oruko awon agbabolu ele ti o lo soju orede Spain to ba di nunu jiye fe ya agbaye awon oroyin siku nle sugbon baba ti menu baba yi bi igba ti ago ti ma nfo ni ki je ko to ni e ja senu pete e to ba tun se pataki to ba se se ka tun menuba a ma menuba mo ki ka bo sinu yara igbon safefe ti ile ise radio adeni pochonu 32 fm 94.9 oke tente premier Makola ni gboro ilu Ibadan nibe na lati mele se ti gbo yebi ni kanko mo anuku lowo ra le tuni atemi ati ko ege lajo wa ni kale lati fi to yin le ti bo se logan
1: rido an adegun le clever king abosore tege
2: akin komi dola ponu king abosore tege ma baba

0: baba gan
1: adogun
0: awon ruko ti ore re spirit ke de kale o fe pe akiyesi ju awon ta ti ri tele tele lo gbogbo na lo ma wa ka pe ke ba sugba wakati koki to dara to ba ti se nfe amo ta ba wo eleyi awon didi ran la la okunrin lo yo sanu ninu sasun murata kafaja Jesus Navas ara wa gba bolu ni o da bebe ni European Championship ni 2024 ti o gba ase kagba fun orede Spain amo ni bayi ko si kankan ninu won ti o lore ofe ati mu aye ninu nti o to kale fun idije ti fe yi agbaye kile ro pe oluko ni won to ro lokan be yan ba fe je oluko ni to ni iriri to de fe gba idije fe agbaye bo se gba ti euro to dije pe n to fun lokan bale na lele
2: agoko na woro bari be oluko ni lo wa ni ipo ati aye lati le so pa gba bọọlu kan yo tele o lo tagba gba bọọlu kan ki ni oni tele o lo orisisi nkan lo le fa ti agba bọ ti oluko ni le fi pe agba bọọlu kan ko ni tele o lo mi wa lo je je pe boya iwa omo lu abi agba bọọlu yen ko to tabi oluko ni ri ni ri pe eleyi ti mo ba mu lo o se se ko je igi woroko ti o lo re mo da ineru boya ka gbe lati bi je tv ti yen iru iru balogun ni yen balogun kan gba bọọlu madrid to je pe lasigo bayi ara re ko iru daniel cavaya Cavaya je agba bọọlu kan to je pe o ti pe nu ko hun daada sugbon ta ba wo ni sayi Dani Cavaya o nse agba bọọlu ti a ti mo tele tele o meji lo fa agba ti de daada elekeji ni ko ifarapa o ti po ju koda nu ko madrid je pe o ti gba bọọlu gan to je pe nu ele daada won o fi be gbe si o da so n to fa ju wipe ara baba yi ko mokun bi ti tele won ko blade n pe nipa re ko n se ko to ko n se digitali so pe je ka ju mo ko si ni itolera re ko pe dada ta ba pe ka won wa ju mo se se ku pagidi na agba bọọlu mi to ye se dile bo ta ba de wo ko si yi o je kokan te pa agba bọọlu mo n sun nbe dada ni ogora agba bọọlu ye pe won ti wa ni abibere ti en le gbe si ka wa pada sori Alvaro Morata ni sayi gangan ninu ka agba bọọlu komo ti Morata nbe bi won ba ni se ara Morata ji igba opon kankan wole fun komo gege bi agba bọọlu waju o de tin gba bi gabaga ton do si bi merin o le ni ogun yo te 4 matches fun won koda pelu akosile mo ba nkan ti mo royin ninu bọọlu re to gba nu ko komo yen o ti ni yellow card ju assist to ni lo yato si pe ko go Morata ti ni bi two yellow card red one red card ni sayi fun ko komo ta ba de ni se azize ene wa orufe iru irufe iru nkan be yen fun agba bọọlu lọwọ waju gbogbo alade mo ru pari biribi ti Fabregas tun se nu kan ko mo yen de pe ogora agba bọọlu to wa nu kan le po won se dada nu kan yen to fa ma agba bọọlu to ni to gba figabaga bi merin o le ni ogun ti o wa ni gu eyo kan te gba assist eyo kan ohun lo wa ni nipa ta ba so nipa awon abere chezi awon Michael Olise gan tan ni 50 goals contribution awon to je bo ko nse agba bọọlu to je bo won se agba bọọlu waju gan lo ni sansan se agburu yen wahala po nbe ohun lo fa to nuko ni e bo pe edavu le mo diwo to je pe gbo eyo kangan o ni fun ko re igba ti fun gba ti gba wo ko ko livaya gan Morata to ba ni koko ni go je eyo kan lo fun won so mo de mo pe nu papa julo nu bo le alabese gba ko kin se bi te ti ma wo ati ma se bo agba bọọlu kilo fun wa nisin yi nisin nisin lowo lowo bayi kilo fun wa so fun wa ni nkan ta expect so ba ti fun wa to se ni ejoko na lo to jori o je po ta ba gbe ojo ori Morata si egbe ti ago silva to wa nu ninu provisional list ti oluko ni kale so leti a ri pe kini yen po en to ti le bi 41 years
0: ago silva again
2: ti ago silva o wa nbe a ti le so boya oluko ni o mu lo tabi ko ni mu lo sugbon o wa nu marun o le ni 60 ti oluko ni koko la kale gbe abai mo le sese so o fi han wi pe Morata ogide ko gbera bi ti tele mo ohun to fa ti oluko ni bo pe e je ka ni suru papa julo waju yen won ni agba bọọlu mi ti a le gbe si abi be yen nti mo ri nbe nu
0: Ferrari
3: Autocon
0: boya ka wo pe oluko ni o je yin tan Luisa Lera Funte o je yin tan o de ipo enu awon pa bọọlu ti won ba se iyajajo rin ajo papo ti o lo fun idije Euro ni agba bọọlu to da sile yi egbe gba bọọlu agba ojo orilede kankan nipa experience ni abi nipa ipo ti o ba wa abi current form lati lo si idije fe agbaye tori nigba ti ru awon Frank Garcia Dini Usin omo ojo ti a ba make list ti Garcia nbe ni owo ota o ti jeyan o ti fogba
1: mi o woni wo bi wi pe oluko ni Luis de la Fuente o jeyan o fon gba tori beyan ba nlo sinu dije ile to ba tobi to wo dije fe ya gbaye o nilo lati lo pelu experience n to to sugbon bo se je ko nilo lati lo pelu experience o nilo lati lo pelu awon agbabolu to nse daada lasiko yi na yato si awon oko abi awon te ma pe ni ogbon to je pe won ti dagba o ki de si pe won se nkan gidi kankan mo ninu ko ebi agbabolu ti won si gba bolu clever menu ba wa ba o murata ni sata wa ninu gbo fe se won se ti a ba o murata ti gba pelu ikoko mu tele ife bi ko yi dada ni satawayi e kan pere ni avaro marata lo ti gba 90 minutes ni satawayi ninu ligo orilede ninu ligo orilede Italy ni bi to tin play gba ti inu fese won se ti Juve ati kokomu gba to pari pe lami ayo meji sodo ni kan ni fese won se ti avaro marata to ti play 90 minutes ni satawayi be kedere dani kavaja boye nde lati le farapa kan ohun lo lo si mi o to ni pe oni balogun fun iko agbojo orilede Spain sugbo bo se nde lati le farapa kan lo lo si mi ke ba wo awon agbabolu to wa laye bi tawon players na so ni pe yi ti won tin play ni bi ti ni kabaja tin play ni to bi to tin play yen won le lo agbabolu bi ma ku kela sibe to si ma play fun won to de ma fun won ju nkan ti irufi agbabolu bi ma fun won lo
0: awon pedro poro
1: bi pedro poro tinu ko to namo so do no ki se pedro poro na agbabolu ba yen na fun iko to namo so pedro poro gin se pedro poro ta mo nigba to wa ninu ko sporting cp pedro poro ta mo nigba to se de sinu ko to ta mo
0: o si se dara lojo
1: mo o si se won ba ti agbare ka ba pa ju lo fun iko to je pe o njo bi eno pe ile ti won o ti fe wo da leto so o si se won ba ti agbare ka ninu be yen awon bi ara lejaro gan ma do ki ma do tinu ko ba ile ko se na si wa ninu team
0: lorente
1: won la won agba bolu to le play lorente tinu ko atletico madrid won la agba bolu to le play laye be yen dada ju awon agba bolu to si wa da gbo ka so pa fe gbe experience lo ati ri ni orilede kan lona bi kan lona north america to pe won mu agba bolu kan lati nu ko kan bayi lati kano blast na mu lo si we afcon ti o gba fe se won se kan so orisirisi bayi lati ri
0: eda a pada si bi oro orilede ti won ti mu agba bolu kan lati nu kano blast wa ni south america bi 32 fm 94.9 boya o se se ki a ti peke lu ninu egbe bolu agboje torede Spain Gavi Pedro Kobasi atawon agba bolu beyen mi Pedri aninu ko orede Spain ni a feyin ti lo gba idije fe agbaye a pada bo iku kale

0: ti wa si opin ya ka pada si bi awon nkan mi to ni se pelu ati palele ati mu bo lati ekan odo clever lokan mi ju si abi league orede Nigeria pelu igbese ti igbimo awon ton dari ayo ti won gbe lori adamu ti won lo se balabala yen o je nkan to nwurin lori ara kan tan pe fun na league orede Nigeria je pe ta ba so pe ta ba fe jo ka jo tan ka ba so pe awon wo awon eyan ko se ke se bi pe ka so mu VR ko pa to ti kore o e wo case Italy yen o da ti ko ti pare agbo nkan mo men so kudos lori yen amo league orede Nigeria bye o pe odun merin di ni ogoji todo ta wa 36 years karo lo karo bo eti mi ko league yi ka ti so pe iru akoko yi e so pe ko da to ti tele mo ele to de hande laye baba ara Benin o le ma da to nta tin ba bo tele tele ṣugbọn ta ba wu lati bi nta tin ba bo ati tuntun yin sin ati agbende to ti de bayi ki le yin ro pe o fa nto to je pe ka ti so pa le mu gbo player tan Nigerian league ti produce awon striker buku buku tori to je pe won ton mi awon daada ni league but ti won kin le make e de national team kan ni pari be ba ti fun match kan gba bayi bo na ti agbolaran salami ara awon striker ku
1: forward
0: ni awon striker ku Nigeria league no ni fete ipaya pe player wo lo fe wa no super eagle to fe deru ba awon salami bo la awon salami Victor Iseji be se gbona to junior lokosa Anthony Opotu kaluka kan gba North America lo
1: even awon Akinsola ngba yen gan tawon na player ra 17
0: kaluka Akinsola
1: eyo
0: ki la ro pe on fa to je pe player to ba shine ni Nigerian league eni kan ta fe le so pe ajiri re ku ka koja Ahmed Musa lati ju ti o je pe ko
1: young player amagwe shemagwe rabiu alintie bo won le se gba 17 yen bo se bere ohun je nkan to wule je pe boya ka so pe ayo okan ko wule lo bi ka kanti e o joko re sibe o de lo se mi aye re titi debi to lode yen se ri orisiji nkan lo le fa tiru fe ru nkan be yen to le bi sele akoko ni ba se filesi e won nkan to sele nigbati Oscar kuro o lo si China ngba topolopo eyan bugbe a iwo do ye go gegere wa do se lo be yen o pe ati je ati mo opolopo awon ebi un owo un lo wa ko un le lo sibe and then ta ba de wo awon nkan to nsele nilu ni se elomi gbianju ni lojo te ba tin se lati mo gbo ki o Crystal Clever tin gba salary mi to nlo ya adanwo ti de mo ti e wule mo ye to ngba gan omo kan gbe sibi mi ati ba yo won so pe fun re ja won ti ba ge pada sa le rowo fun wa gbogbo ejo rodo rodo beyen to ba de ti wa lele le tan ti mo wi pe ah won ti mo gbo ki on the 5 na so salary re bo lo ti fa so gbogbo gba gbogbo oru an wa la beyen o mo fa telomi fun wi pe ko wule lo gan ko lo make e bo ba make e beyen o le mo ri nkan yen o le mo ri tayo were were in don fa to popolopo lo mi vin saloni and then legeji n ba to wa nbe ni pe opolopo awon agba ball ta n produce na nje won ko consent lak okay lak beju en so na agba ball se ti gbagba anayo wala
0: anayo wala o saloni
1: o salo nja pada ri won mo okay agba ball ta so ni o ni agba ball kan to wa ni shooting star lodo yin bayi na o wa bi o kokko lo tele tele o tun pada wa
0: kabiru alausa
1: ko n sha alausa
0: boya Sunday
1: faleye nigba to wa mi bayi o se dada to je pe jini jini e ba opolopo agba ball o ba gabi na yo bo fo yo gba ball dada o se dada bi o lo o tun pada wa o de opolopo an wa la ododo kan le o tun pada lo
0: on from udo
1: so United so nkan to fa gangan niyan to opolopo awe eyan ta ba n pari wo wi pe ki lo de ti a ri oluko ni gankan ninu ko agba oje to ma gba ball mi bayi mi gan ma n duro ma wo kulogo lo gba pe o da e je ka gbe sori osun yato si ru awon ayo ba mi junior agba ninu ko shooting and agba ball ke be lo na awon agba ball mi la le fo so ya pe bo se gba sa kan yo gba sa merin sibe e kan ni polo e du gbode pada wa e ri polo boya ka so pe ayo ayoju tabi ka so wi pe aipese awon nkan to je gbo polopo ogoro oko nile o nbe lo wa awon ijoba ipinle to je pe a koju si won bo se ka koju si won boya oroge lagbeju eni se agba bolu to ngba bolu ati wa nusu karun bayi ngba wa lo re yewo won igbowo osu keta won igbowo osu kerin o de mo pe to ba ko bi to lo re place super league won mo ruwo osu gba daada to ba lo play ni boya bi division 6 Saudi ohun lo mo gbowo re dada so ki le have some go duro si bisi so gbo gbo arufe ran wa laro dodo yen onu lo fe de gbo goro ko opolopo awon agbabolu fi ya danu okay ta ba so pe okay ninu league nigeria ba ni sin mo la awon agbabolu awon ko kan de pe won san 400 agbabolu won won san 300 agbabolu won opolopo elomi nkan de pe ke bolu lo ngba garara gan te gbe se lo nse awa la wa loke la wa sale elomi nlo se elomi gan o elomi to gbo oju mi o gba 120 adi ba ta bati ta ba vuari league kan ninu kokan to je pe okay o awa ninu league boya ni agba bolu boya ninu league boya bi ko bi ogun tan gba bolu be ta tira won tan le afford 300 400 fa agba bolu won te de sanwo yen ki wa la fe so bo wa sele so mo di mo ri nbe ni wi pe ba se filisi lo nfa ti ogo olopo agba bolu fi ya danu igbo no sha take okay agba bolu de pe nigba ta mo gangan nigeria league o gangan lojori e gangan
0: se ni o kin je kan perform ton ba fun won laye ni super eagle
1: ton ba yin kan to wa nbe ni pe dede nti agbara o se ri se kin je wo kan fun yin ni pe ko to di wi pe won de lengthy yesa won ti san sara already ayo won wuwo ton le bi lo compete pe lawon dan gbe lati lokiri ko se pe won mo bolu gba sugbo oju awon agbabolu le okere yen la wa ngbe si won mo wa le meet up standard yen to sele niyan
0: okay thank you lilipu chan do lapo
2: atokun
0: lori oro yi kan na ni
2: se ri lodo temi na mo ma wo ni ona bi to fe yato nti mo de fi ma wo ni wi pe o nira fun wa lati ri agbabolu kankan to ma je agbabolu lati nu league orile di nigeria to ma so wi pe ohun fe duro ninu league ya bo ohun fe gba inu league duro a nkan to de fa to fi je pe ma nira be ni wi pe lorile de Spain, lorile de England, atawon lorile de bi Germany. E ma ri ti omo kekere ebe, omo dun marun mefa. E ma ri loju titi to je boya un gba bo abun training gankan. E ma bere lowo e pe kini eme ko ba dagba iko wo lo fe play fun. A so fun omo Germany ma so fun yin pe adura ohun ko ba dagba ni ko un play fun Bayern. Omo Spain mi ma so fun yin pe ko un ba dagba ohun fe play fun iko Barcelona, ohun fe play fun iko Real Madrid. Ni England elomi so fun pe ki ma dagba mo fe play fun Chelsea, ki ma dagba mo fe play fun Arsenal, mo fe play fun Manchester United. E lo wo ko si mo le fowo gbaya mo le so le ni wi e wi pe ko si omo kekere kankan to ndagba to ndagba bo lowo ninu country yi. Te ma bere lowo e pe ko ba dagba to di footballer team wo lo fe play fun to ma darugo pe ki ba dagba ti ba ye ki mo fe di shine mi o mo fe play fun Shooting Stars. Mo fe play fe yin ba Crystal Eleri sa ele se mo le mo ta mo challenge everybody ke se ke ba wa ri ere yo kan ninu eyan 20 eleri upcoming footballer kan to ye pe o fe dagba boya wa bi abi
0: se lo fa ta won strikers wan perform ni league ton kin le
2: shine Crystal opo o arisin yen po akoko niyan elekeji nkan to fa to fi je pe eri player kan to nduro to ma shine ti player kan fi ma shine ara nkan to fa to fi je pe player e ma ri player ninu league orile de Nigeria to ma shine season yi to ma score 20 goals fun yin to ma dis out on ball to gba league orile de Somalia lo ni wi pe ko mo pe ko won ba ku won bi to won ba lo sinu league orile de Somalia ko won ba perform in Somalia ohun le gba be lo si Israel to won ba perform in Israel ohun le gba Israel yen lo bo si Kazakhstan ko won gba Kazakhstan ko gba be bo si oya Spain abi nkan so awon players yi calculate ni o player melo le ti okay melo ti di melo ti player finu league orile de Nigeria sile to lo da pomo iko kan to tobi nile Europe e melo lo ti sele the way it league wa se wa wire that is owo ti league wa se ri o nira fun wa lati ri lati je pe kawon iko to je iko to tobi kan ri wa se nu league ti o si lori tv e dun melo le pe league ju mi lo
0: 36 mo mi o so nipa league gangan won alawon strikers ton perform ninu league
2: crystal
0: sir
2: awon players do wa ninu league yi in ti won fi train facilities ton fi train le fi pe facilities ta won guys yi fi train nibo mi and the facilities town team bi town team bi Arsenal Man U to be train ni 2008 a fi se gege bi exclusive ati new facilities wa ni 2026 nigba town ile tin lo ti 2026 awan lo ti 2008 gege bi original tuntun ta wa se fe ma lo e wo awon pitch town guys in fin train the level town footballers do wa ni le okiri ati level town awon player do wa lo ile di Nigeria ton fi jura won lo o yato gan talent nikan o gba ball mo in ti wa fi train matter gan gba ti Ronaldo de si Manchester United again in 2023 at 2024 to pada lo o so nipa wi pe awon facilities ta won fi train o wa lara nkan to fa to fi pada nigba ti yan fi to fi nkan to da to fi gym leyin to ba gba ball to so risirisi awon nkan to ye pe ni bi nkan ba gym to tabi to ye ko gba ball to a ma gbe isile lesson ni abi risirisi nkan bayin ibi ti ball la fese gba wa awon ikọ awon agbabolu to wa lokere yin won ti ju wa lo kosi di meji to fi je pe ke ba lo sile England leni te lo wonu awon league won abi te won awon under 20 e lo e bere lo awon to wa ni England ki so re lele e bere lo e to ba leyan ni England e mu fun yin ke pe ke so pe kan lo wa awon match under 17 ninu awon team kekeke ni England e wo under 17 match Chelsea e wo under 17 match Man U e wo ye omo Nigeria te ma ri me awon mo kekeke sa
0: mo ri clip kan lori social media mo ti fe wo soki e mi e kan yin drone ni omo ye kiri mu a ro pe ruski wo lo mele le possess to fe ma jo bi loju mo ti ri koja ile baba e ni left lomo yen lo ma yen de shape pole fun o ma wa to ago lorisirisi si awon edges ti o fe ki omo yen gba ball si we canipo ni system bayi o ma gba golu cover bi bayi o ma gba a fi space oke le kan le pe ibe yen ni ko him video tan ba edit mo mo pa
2: Mr. Now e je wa bere nkan lo
0: omo yen de him
2: o den wole baba yen se kini o train omo omo yen o ti le omo yen o le mighty to 10 years old awon eyan awon eyan wa nile okere don se project Mbappe ti won lowo ni bowl eyin te wa country yi to wa Nigeria currently lo ti fe raye build the project Mbappe nigba to ti kun le latago mefa mo mo baba mi te pe laarin osu kan ko ni foju omo nibi to ti lo sise lo the way ta se wire ilu isa ati level ti lu iwa yi o nira lati se nkan tawon yen se e ma gbo oro lenu awon footballers isin yi mo wo video sa kan bi to so won pa bo won se dagbo so won pa wi pe ohun ati baba ohun la won jo ma play ki ya ohun ba ti lo ti bi se baba ohun ma wa nle ki baba ohun ba ti lo ya ohun ma wa nle the way tan se wire niyan omo mi wa to se wi pe aro baba e ti jade le o ti ba fo west le lori table owo school lo ko ba ti ku on school to wi ko fe ko ma rin kiri ladugo or something gba le ke o lo ki ba wo ki se bi ko si talent ke ba wo e wo dada e rin kaka kiri ninu awon street
0: ni ba teyin
2: ah ki so aya o ki so o si olorun le igba te n dagba bo crystal gbogbo adugbo papa talent ma ri tawon mo tin play ball ladugo agba set adugbo adugbo sadugbo kini e ti dry up nsin ko si mo bi tele
0: ti college everywhere now
2: ki so o ba ti college everywhere nikan crystal everybody igba yen wa do pe omo kiri ma de lati school o le fokan tan ni boy mo so pe ko lo duro duro so da won ile wa tele omo nebo lo pada lo gba boy jo ma ko nkan le ma ma gba tutor ti ladugo iwu yen si o se se mo gbogbo yen so orisirisi nkan ti change to fi je pe talent ti n dry up ninu country yi ati n tawon ile tun si wa tun fi n change of yato so everything wa ninu gbogbo e wonu ara won lati le mu talent gidi jade ninu bola
0: baba tale tale
1: nkan ti mo fe mu nkan gidi mo kan fe fi se akawe pe ba se wa nisin ti a ba veje ko mo gba bọọlu gangan nibi yo to mo odun melo ipo wo ni o wa crystal ti o fi ta fi so gbo mo gba bọọlu
0: o depend lori iru obi to ba bi iru emi nsin ki n to bi omo ni patapata ki mi to bi rara mi ba asokunrin ba asobirin mo ti ni mo n lo ju sinu shooting stars ni ngba to mo mi sin yorun bo victor bo ni se ki lo sanwo o ni I want to do the talking, I don't want to do the playing.
2: O tin so o sir e gbo yin sin o tin so o
0: gbo
2: wo be now e omo se omo teyin so yi to ti pe ten dan fi be sin babo se n tan bi
0: se omo yin le ko le bo ko le pe ba yin
1: kan te mi fe nkan ti mo fe yo nbe ni pe ta ba so pe ko mo gba bọọlu nisin ta yo nda re pe okay mo gba bọọlu tabi mo gba table tennis o yo kokko sumo DS3 tabi ko ja DS3 wala di omo odun melo ni yen so omo odun mewo ja DS3 bo la diversie se ko ti mo se sara omo te ri yen nisin bayi so ti todun mewa gege be ye so yen so ba be se ri to da wa lale na mo so yi ko se nkan to ju be yen lo
0: e je bi yin le re be yo se ru fe gbese yen na lo fa to fi je pe Nigeria lo pe iru time ta ni afegba unity cup yi awan pe player awan pe player lati division 3 England shadu NPFL so o bu to be
1: iyen se ba ti pe ta ti pe yan ni
0: iyefu
1: iyefu ta ti lo pe yan wa anything call up arrangement ni call up anything call up leni wiye arrangement ni adema ba se se kini igbe ni bibai na nisin o tun ni se pelu kini bo yin se nje itan ma so ni ti kale ka yaya yi a fi yen na si
0: federal character
1: iyen no wa nbe so nkan to sele anything call up o ti ye anything call up o nigba ti mo ri coach wa ti unika ki don lo wa yin ti come mo leni eleni soro ajo n bomb niyan iyen na pe yan bomb site o na ni eleni o na ma bomb e eja wo ile meji eja wo ile bi so emi o soro lori yen bo ta ba yin omo nu si ere daya gangan nisin yo ti wa nje stiri tabi se stiri o ti leni o se ko ti mo sumo die die lojo ti won ti so wi pe o si scan nisin yi o die melu 2017 wa se dada bi ti tele mo wa lati de won ti n ja gbogbo eji won ti mo gbogbo eji la lo
0: o jije me lo ba leyin tawon si me ta ti se ba logun kan e tu so mi mo ni 2017 wa oda 17 oda 20 wa mo lo bere lokunrin e melo lo ku mo so wa la yen ji awon gbo bodu ta so ni pa re pe won perform daada unity elomi ti di ogbo ogbo kese sara tele ko to di gbo ori ori of 17 tabi ori ori of 20 gan
3: e ma ka le boda o e ma ka ruko to be o. Congratulations to 16-year-old Super Eagles and Sporting Lake.
0: Motive.
3: Ogo.

0: Hello.
1: Hello. Okay. Yes, sir. Call us, sir.
0: Yes, sir.
1: Me gbọ yin te ba gbọ mi.
0: I want gbọ yin ma soro yin bo sir.
1: O se ka ask o je lo soro.
0: Yes, sir.
1: Eh, ko ti mo ko re bere ni Champions night wa la sa Adama Singa.
0: A ti ri message yen fọkan
1: ba le. So, ko mo bi odo mo join very very late. Story mo was very busy.
0: Ah, ni ja yin to mo.
1: So, ga de ku sha taro.
0: Thank you so much, sir. E se o.

0: Hello.
1: Hello.
0: Akra, hello. Hello. Do. Aja kwe mi ama lo were were ngba yen o. Ori awon ojo opo yi o nwu gan gidi gan ni. NCC ti e se leri kan jo ni won ni ka won network provider kan ma dan data pada fun wa. Awa na mo pe flashing ni, a mo pe flashing ni. Ijapa ko nkan meji dani oso kan enu ni keji nkan ko vitamin ore o lo gboru emi ri. Awa na mo pa gboru eyin ri. O secretary gbogbo network patapata la ni yan mo ni won se. O secretary lele ani ani o sinjo Sunday mo fe bu ekun gba ti mi lo option mo mo de fe lu ise, mo fe lo data. O tu fowo si mo ro ko to mo tu fowo si. E ti e wo kankan fi se wa lanu country aba. Ara kan na ni we yin lanfani ati de be ni. Ni amori ba kule foro citizen se. Ni ndo awon lomo to mo wa ja mo ni ba ja mo to mo bo abeji ka ti o ja se ton ro ko mo di ope ton je ra yi o jeyan. Alaji ati dede do First Bev Limited. Aji lati adiamo la America. Aji Mansura Diamo are Muslimi wan badan oga so lo panel ogbaras. A jo celebrate trophy yin ni. The life infinity Alaji Eko te do festival se concept video do the challenge. Alaji Abdul Latif Adebisi Arsenal number Arsenal mo tin po se abi tori pe osun mo trophy ni. Osun mo trophy won gba go loke. Ijoba ta lo ti wori joba tele na. Man U ni eyin ti e ri yan da eyan die. Gogo won last la toke to bi ni sale patapata porogodo ha. A ni sura wa jo se wa ni baje. Aboju ero mi Sheikh Ali Gumi. Akin Alaji Alaji won ni kin so fun yin pe awon ti jawo loro yin won ni ko denu o bo ta ba le ni jawo ara di pastor sobi ati ko araye bo eruko ti mi ni Abimbola Labit fun ikede ati ipoluoja 08055767084 ani pade ayo odigba kan na
2: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM gbosu o letente oba laarin awon kan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbodunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

Oya se tuntun. Tori pe tuntun ni tuntun na la ma nse lojojumo eku le se daada lewa. This is 32FM 94.9. Ni biti faaji. To ti lanfani ati lowura. Mo kiyin o. O lowo sese yasilata aro se porera. Kaka kore yin eya ma mure rodo ni. E fe wi olofe bayi e fi gbera so. Ama yin de ore yin ololufe yin ayo yin pade yin mule yin gogogogo. Dele akibode dele ejile mo tun bole bagge. Mo bale bagge sori ikoni tari 2FM 94.9. Nibi ta ti ma nlava ni ati tun je ka mo bo se nlo. To ba ti ya kan ki tun pe mo adigba fulan tete ojo to nse gbeyawo bayi na lo re ru omo. Mo ti de o. Eja bere itu gogogogo nisan. Oya. No time to waste time. Ekule o. Faaji be bere. Elembe o.

0: igba igba
1: ega ba pada nigba ta ti lo ta oja leka to npolowo oja aja correct impression kan ko si to nje oju oja lori radio
2: oya o
1: a lo si e ka to npolowo oja ni ara awon eyin awon asise kekeke yi odun me dogbon dele ijinle mo fe ni ipa ninu ise yi gidi gan to ba di asiko kan a ma lanfani ati kora wojo fa awon ta ba fe keko ni o ki se fun gbogbo eyan o awon ojini ninu ise yi ti won mo ti fun tedo e mo ti kan si won o wa lara awon programs o e ka se nigbati a se 25 years anniversary sugbon inawo e po gan Olorun lo si nba mi gberu mi ire nikan kan ran mi lowo leyin Olorun mo wa ni ka mu ojo mi fun gbogbo awa ta je pede pede lori radio patapata ki sa awon podcast of awon ti o kose yen o ta je pe ise yi la nse ta fi n jeun mo fe ki a kura wa jo ni joko ki a jo lava ni ati jo keko o wa very important awa ni awon ara ilu n gbo ka ma ma je ki a to ko won wogbo mo bo ti n se bo ti e ka se ajo ma kora wa leko ojo kan so ni abojo meji olorun ba wa le ise to ba fe sponsor wa a ko we si a wa ni gbogan to da ti o ni ac to kan wa o bale a je amu a wa kora wa leko wa asise kekeke lori afefe ta fokan si lori awon ewe to nbo kekere la na tin gbo radio o je ka nife si awon kan na ngbo wa ti won nbo bayi e ja ko won ba ti nse please take note lodun ina ni ko ni dadu to nbo

ali ni ah irun won ni won wa so pe ah mo ti win e in le wa ma ran yawo mi iro ni o iro mo me ma fun le iro ni o e so pe ton ton won ba ti wa fun rara re ebo yen lo ni yen ya yoju kala won sa nu wa ise radio yi eyan gbodo mo ton se ara ba mi mo ya wa ni were je ki a le mo go kisi iwa wo ju ba mo ge o ta lo mo rin yi 09062949 iwa lo ye

to ba ti pe sori radio awon fans wa to mo yin pe won se dada sa jo mo bere e ba n kilagbaja o eh won ni foku won ranse o e ba bere toro wo na ni o o wa le send message we emital toro lowo ka amba le asis pe kanjo owo su amo radio olowo ka se dada ni ko pe sori radio o won awon colors association e lo sora yin o ribon ta so leyin mi ni mo gbo o adabi en tin ba se daada sinu yin lo ku e ma tori pe mo ko nle ise radio kan ke ma wa fohun nail mi tin ba be lohun to nba meji je sin nkan o se yin o Hey, a pata buru oloko da si. Nile jile, toloko bada a pata si ki ni o fi a pata si. O noro te mi o. E fi mi le, pe lun ti mo nse. Indo ba je mo ti yin, mi o le mo mo te mi ko possible. O nko lo gbe mi de level ti mo a. Mi o si ro pe fansi ka kan ra moto fun mi ri laye. Mi ro pe fansi ka kan ra le fun mi pe ki n fe nikan ki n wa fi se temi ko possible fansi to ba kole fun mi to ra moto fun mi to gbe billion fun mi ori radio ni mo wa ko bo sita o ko wa so pe emi ni mo gbe iye bayi moto ti leleje le nlo o ni emi mo gbe fun fansi kankan mo tun so ori radio ni wa mo tun so fansi kankan o ra moto fun mi ri laye fansi ka ko bun mi ni moto ri o ile ti mo n gbe fans kankan o ni paanu 1 naira nbe o debi ti won ni mo support e pelu cement 50 o e mo n te se eyin te n te ni se kankan te n call te fi n jeun mo boyin mo mo mo le yin o sora yin gidi gan o olohun o so yin o eyin te si jala abo ara nu yin o ni n tolohun ri to fi da yin be o mi o fi yo yin o ke ba fe ke tun goke si e ma fi ohun sometime ni padele ijile o te ba fe ki ibinu olohun ko tun pada sori yin le kan si o leyin se leto tori ti eti o ba gboyin ki inu o ki n baje mo gbo n to po mi o soro ori re ba pe gba o mi ni ma si waju e koju ma gbe te n se lawon radio te tin se mota felefe

0: Hello, ta lo wa nbe kuro le oruko yin o.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ma ko lo so lo lati ni tara.
0: Ki le pe?
1: A se pa ko ti so lati ni tara.
0: Yes, mo ngbo yin.
1: Ari ya le play.
0: Ari ya mo play be ni. Ka lo ko.
1: Ko je ni bayi.
0: Se mo rin yen. Se mo rin yen. Se le ko lati bi ta ti bere yen.

0: 给我们做新闻的呀，如果搞烂啊，
1: 但是这个妈妈都不赢
2: 啊，我们赢，我跟你立立立立立立立立立立立立立立
3: 立立立立立立立立立立
2: 立立立立立立立立Emma water awon ma takan san lo takan san danu bi odo ma fi oro lo sare bo yin ni kia kia
3: e jo olugbogbo ti ribo ta lo ran yin ke fo lorun bo
2: emi ti plan lati bo mu pelu oro olohun
3: ti so fun lati bere pe le wa sun bi pe mi no be wa
2: baba olohun ti prepare oro olohun ti mo fe fi bo won so e je kin sare se papapa en to baba mi ri iwe efiaku no efi Efe ku, abi efe su. Ta jare ni to ba mi ri we efe su. Ori kini ese kerin. Efe su ori kini ese kerin.
3: E ni ri.
2: O na mu wa.
3: E ni ri.
2: Eni furu e
3: ni wa. Ki lo se yi gan na?
2: Ani mo be ko Olorun
3: bo mi. Did I ask you to come again? Did I invite you to come and preach here?
2: Bible,
3: I said the minimum hour soon.
2: Wa delego sawere baba ke mo so ke pe sawere pepe atatare kan okudanu e wo eyin ijo de sare koyin bibeli ti mo fe koyin itan ti mo fe so mo fe koyin nipa isodi mimo
3: seri ti ma join ni gili enu isodi mimo yan a so yin di isoni lejo
2: mo pe
3: mo pe ko nkan mo ri yin ni leyin sawere
2: pepe ke ta so bi
3: kodi mimo o ba se ri leyin sawere pepe Over wasu. Come on, what do you mean?
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo 32 FM
6: 32 FM 94.9

0: patapata
1: olowo button
0: e kale sa o e kale ma e kale lomode e kale lagbalagba e wa mu kale tu e mu kale tomo e mu kale talafia nje ote lo nje ilu npe o ko se ni to wa laye ti o loruko ti e olufemi omilani loruko temi o baba mi ni nje lasbon lelere atubi e kale sa e kale ma e kale lomode e kale lagbalagba.

ibi ti adedewura ebora ti won pade ninu igbo to nfe ko won lo si orun apade lati lo re wa awon lebira ti won ba ko ile igbega orun ibe lati dawo kika itan irin kirindo ninu gbo elegbeje duro eja wa tesiwaju lati be bi ati kuro ni ajule orun tan ti a fi agbegbe ibe sile patapata ti a fi ese le ona orun apade nkan ti o ko ya ni lenu ni ebo ti o wa ni oju ona ni apa otun ati apa osi lo ogunlogo wa ninu apade ti won bu epo si igba miran odidi malu a wa ninu epo igba miran won a bu epo si eko tutu igba miran won a ko eyo owo sinu apade won a bu epo si won a la ifun adiye won a ro epo si gbogbo ebo ti omo araye nru si esu ni ikorita ni won ni igba ti esu ati awon omo ogun re ba si fi ma je ti ojo kan tan omo araye ati pese ti ojo keji sile nitori eyi apade pelu egungun eran adabi okiti ogan si apa otun ati apa osi ona lo nitori ojo ti pe ti awon omo araye tin se wonyi apade po to be ti o je pe nigba miran ti eniyan ba wo apa otun ari egungun ati apade lo ni ogunlogo maili bi o tun wo apa osi ari bakan na lo igba ti o sesa ade oran apade ni ibi ti esu tin se oba won nkan kini ti o le ko ya enikeni lenu nigba ti o ba de oran apade ni aisi eto rara fun ohunkohun gbogbo ibe ri shukushuku ko si ona kan ti o gun gbogbo ona ri wogowogo leyin na ati esu ati awon omo ogun esu ko si eyi ti inu re dun ninu won se ni gbogbo won fajuro esu ko ri awa sugbon awari nigbati ade fori ti yo si ni afin re se ni esu tagiri bi o si ti mu kiri okan re ko bale bi igi kan ba da aye esu aja bi enikan fi ese kan aye esu alagara okan re ko bale ilahilo ni esu n ba kiri eleyi han gbangba be lara awon iranse re pelu to be ti ade fori ti fi bi esu idi re ti okan gbogbo won ko fi bale be esu dahun esu wi pe awa ti o je pe ise ibi ni ise wa mo pe esan bo lojo kan sugbon a ko mo wakati na ti esan ode aba isu lori ite eda ti o bani leru gba ni o ni iwo kan soso lori ina si njo lara iwo na be ni iwo papa ko juna o ni iye meji ku oku okan bayi ni apa eekan re si gun o dabi eekan awodi eyin enu re pupa o kun fun eje eje lo wa lenu re ti o duro fun bi ito enu eyin won ni gboro okan to eyin meta papo se okan soso gbogbo eyin na si mu bere bere bi abe ifari ese isuda bi ese ogongo sibe o se bi oba nitori ewu ti o wo sorun ti goolu ni ṣugbọn goolu na ti dipeta eri dudududu gbogbo ti bo o dan bi goolu mo be ni goolu ni igba ti adefori ti ba soro nipa lebira ti o ba lo fun tan esu se ileri ati fun ni lebira ṣugbọn o wi fun adefori ti pe oun fe fi die han ni orun apade ki o to lo esu dede adefori ti na tele awa na tele won igba ti arin die ni esu wi pe adefori ti ibi ti mo fe ko mu o lo ni ibi ti a n pe ni pakute esu ibe wa lati ma ran mi leti ati se ibi ima ba agbagbe igba ti ade pakute esu yi nkan ti o ko fi han ni owo goolu ti o po ti o pupa dede ti o n dan yanran yanran won ko owo na sinu ibi kan bayi ti o dabi ile ti eniyan kan fun eye sugbon leyin owo na ni a ri ejo ti o kajo ti o gbe enu soke hanha isu toka si o wi pe igba ti mo ba wa si aye ti mo ti omo eniyan mu owo olowo owo ti ki se ti won won ko mo pe ejo oka ni won ti owo bo lenu leyin eyi o tun fi ile kan han adefori ti a ri obirin ati okunrin kan ninu ile na a si ri omo owu kan ni ile igba ti esu de ibe o ni ebereke bi o ti wi bayi se ni okunrin ki omo owu mole ti o bere si fo mo obirin lori leyin eyi esu ni wo bi okunrin na ti n fo irin mo obirin lori bẹ́ẹ̀ni
tọkọtaya ni won a tun kuro ni ibi yi o di ile miran igba ti ade ohun a ri awon okunrin meji lori akaso kan nigba ti esu de ibe o wi fun eyi ti o wa ni isale akaso ki o fa ese eyi ti o wa ni oke looto eyi ti o wa ni isale se bi o ti wi o fa lule were were o gba ipo re bi o ti joko si ipo ni ton ton afiriri ti a ri ejo nla kan ti o yo ribo ti o lomo okunrin yi were o pa were o gbe mi bi o ti gbe mi tan ni esu dahun o ni o fi eru gba ibukun o duro gbadun ibukun aba tun lo o pe pupo ade ile miran ari obirin arewa kan ti o dara pupo a si ri okunrin kan ti o duro ti bi ati de ibe esu wi fun obirin na o ni sise re kin ri o bi o ti wi bayi se la ri obirin na ti o rerin si okunrin ti o duro o ni ko si okunrin miran laye ti o dara tu o ko si si eni ti mo feran tu o lode aye ti si de ara iya ati baba mi fi enu ko mi lenu ololufe mi owon julo bi o ti wi bayi ti okunrin yi fi enu ko lenu ko je ki okunrin na gbe ori kuro lenu mo o di mo o nfa lo o si fa de ibi odo jijin kan o fa ju sinu odo odo gbe onitohun lo esu tun soro o ni ko mo pe ife oju lo ni si ohun o fi ara sile o je ki o fa ohun sinu odo igba ti a tun de ibi kan a ri awon okunrin merin igba ti esu de ibe o ni e se bi e ti se bi o ti wi bayi tan ni awon meta mu eni kerin ti won ko owo re seyin ti won fun lorun doin doin leyin na won ko ohun ini re igba ti won tun ronu titi won kuku pa ope ti won pa tan ti awon eni kan de ti won mu won lo o se pe ti a ri ti won yegi mo awon meteta o pe die ni a tun ri awon meta yi ti awon jade ni bomiran lati inu iyara kan o si ya ni lenu pe eni ti o ti ku tun dide sugbon a fi igba ti a ri ti enikan tun mu won ti o so won sinu epo gbigbona leyin eyi esu wi pe wo awon olosa ji owo olowo won yegi mo won ninu aye igba ti won tun de odo mi lorun mo so won sinu epo gbigbona esu ba rerin die bayi eyi si ni igba kini ti a ri ohun ti o jo erin lenu re opolopo nkan ni a tun ri ni pakute esu ni oro apadi sugbon ko si aye lati to gbogbo won lesese esu tun mu adeforiti lo si ibi ti o pe ni opopo iya ese ibi yi ni won tin fi iya je gbogbo eni ti o ti se ibi ninu aye ti won to fi aye sile sugbon eyi ti o buru julo ni pe won ko tun le ku mo ti won ma jiya titi sa ni eni ti akoriya ni lenu pupo iranse esu kan lojoko ti okunrin na ti o n gba isu mo loju ti onitohun ke sa enu ya adeforiti pupo sugbon esu wi fun ki o ma se je ki enu ya ohun ki o ma si se kaanu re esu ni o ko mo bi omo araye ti le to ni eni ti iwo n wo yi ti yo oju eni mefa lode aye o ti pase ki won yo eekan omo ita ese mewewa eni mefa laye lai je pe won ti ku ko haye ki ohun na jiya die ni nibi lada itan iduro loni ẹyin kẹrindo ninu gbo elegbeje latọwọ baba wa olóògbé dio fagunwa kọlọhun ọba wa dẹlẹ fun baba yin a tun tẹsiwaju ninu tan yi lọsẹ to n bọ gbogbo ti n jẹ ti kabiyesi ọlọrun ṣugbọn eto aditu si n tẹsiwaju ẹ nle oje ẹ

ẹṣeun ẹkú tẹ ti si wa ẹranko ti mo n ṣe afihan e lori Facebook yi je moruko e eyin na lori ofe lati lo wo lori Facebook kike ke kan si Facebook yi ke te 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e leba ma wo eranko na be ba ri to kere e ma foju eku o sugbon te ba wo irisi e e ri wi pe o ni irisi elede o kan kere bi eku ni o sugbon be ba wo imu e enu e oju e eti e ori e e ri wi pe bi elede gan lo se ri lori eto yi ati so nipa imado tawon loyinbo n pe ni warthog ati so nipa truku tawon loyinbo n pe ni red river hog ati mado ati truku eran le africa ni won sugbon awon eya won kan tun wa wa lawon orile ede mi ti ki se le africa lara ru won ohun lele ite nwo yi lara ru won ohun lele ite nwo yi sugbon lele ite nwo yi apa bi kan ni gbogbo agbaye lo wa orile ede kan lo wa orile ede to si wa na ke se wi pe ka akiri gbogbo orile ede na le ti ri awon ilu kan tabi ka ni ipinle kan orile ede na orile ede India ohun ni awon eranko yi ni won wa ni ipinle kan ni India ti won pe ni Assam iyen ni ariwa ila orun ile India eranko yi ni won pe ni pygmy hog pygmy pygmy pygmy hog hog hog te ba ti ri e ri irisi elede lara won mo ya truku la won na lara won mo ya elede egan la won eranko yi na sugbon won o si le africa won o si le america won o si ni europe ile india ni kan so ni won wa ofisi de awon eranko yi tori wi pe iye awon to ku ta ba ni kaka ni kokan ejeji iye awon eranko yi to ku boya lo to 500 iyen ni ibi kan so to ku ti won wa ni gbogbo agbaye won o le to 500 to ku ninu gbo ni bi odun 1960 awon asewadi ti eru wi pe awon eranko yi won ti titan ti de ba won ni pe won ti parun sugbon gba otun de bi odun 1971 ni won tun bere si ni ri won pada iwon ba awon to ku nle won ko won won lo bere si ni sin won won de ako atabo sira won kan le ma alajosepo ki won ma po si ngba won ri pon ti po die won tun lo da won pada sinu gbo sugbon lara awon eranko to je wi pe titan ati idunkoko o ti ranju mo won kokoko lasiko yi titan ti nfe de ba won ani awon to ku won oju bi 500 lo ninu gbo apa abi kan so na ni won si wa nile India to si je wi pe enikeni o gbodo pa won enikeni o gbodo dunkoko mo agbegbe ti won wa ofin de won awon la ki n setoju awon eranko ni bi Olorun ko ṣanu fun wa pygmy hog p y g m y pygmy hog h o g mo ti ni eya elede ni won eya elede enu gbo ni won sugbon awon lo kere ju ninu gbogbo eya elede enu gbo to wa kaakiri agbaye awon ni won kere ju tori te ba wo won e ri wipe won o tobi won ba die ni won fi tobi ju oya lo te ba ri odo oya to tobi gan o le tobi ju won lo won kere gan
ni gigun gigun won ki gun jo be 80 centimeter se centimeter marundin la dorin yen 60 to 65 centimeters mo ba wa won eleyi to ti dagba won ki won jo be kilo 9 si kilo 10 lo e ti ri wi pe won kere gan koda awon eleyi te n wo yi te n wo lori Facebook yi ola wi pe won sun camera mo lo fi tobi to bayi o won ma n kere gan e lo wo lori Facebook 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e eya elede enu gbo la won na awo to wa lara won bi awo ilele bi awo dudu won ni eti meji palaba palaba won ni oju meji legbegbe enu won ma n gun bi telede won ma n fi mu tule awo meji waju ese meji leyin awon na ma n fi mu tule gbo awon elede ni won si ma n saba se be won ni eyin ogun kekekin sugbon lenu awon akole ti ri kekeke bayi ni eyin ogun won o ma n tayo bi ti ma do sugbon ke se po ma n tayo pupo kekene bayi lo ma n tayo

0: won ni en ba wi fun oba jogbo eyi ti ogbo bi to ba ba oro ara re da yo ku owu nikan be eyi ko yi aje ka gboro lenu arabu arakuri yo o di pe ife da ile gara bolo se se bolo se ri kide arabiri ayu ta tu kilo fi si o kide jo fa po ha se e di lo lo tele tele ni ko to di pe o mu lo ba lajo sepo ko to di pe wa ran lo soro bolo won si ti o ibo lo gboku re lo o ma ma da ore ni abi ran Edward and Nuri Bayi, oya, eba sileko fo edikosoro, edikosoro, edikosoro.
1: Two years. A pa bom set. I shall be clear mon ko. Me ko to se ni pe a kidnap bo. Oni omo kan ni adugo to wa wale. Ni on the 3rd of March. Oni omo kan ti wa wale ni on the 3rd of March. Do ngba te omo yen wale. Sa? On the 3rd of March, 2024. So Aisha Bilu. So ngba to mo yen wale. Ogunike Philip on lo koko ba mo yan sun gba to ba mo yan sun tan sa ni Lagos Ajegunle so gba to koko ba mo yan sun tan ebi na wa ba sun gba ti mo ba sun tan wa fun aso mo lorun omo yan wa ku ato mo yan ku awa rap body omo yan pelu rock awa gbe lo so sinu odo bi ta tin ko ye pe adugo lati morat man soro tele ah fera na mo ko man soro ladugo ibadan ni mo ti lo sise tori mo nko se bricklayer ibadan ni mo ti lo sise so oga mi ni won pe boya won ti salaye gbogbo e fun so awon lo mu mi wa si police station to fi detain me ti mo fi di
0: se mo pe o ni owo obo mo loropo ise to se ko ni se bricklayer obo mo lajo sepo o si pa egbe lenu re egbe lenu re okay hey me wa se le duniya ga o nje je mo bi pe mo ka frade ka se kini e si program yi e si are e ta wo yo gbo pe dada mo ka se program yi e si are oju arakunrin na iwo lo facebook yi yo e bo se ta 2 fm 949 facebook wa e sa di fun oju re le wo yo oju re le wo yo arakunrin keji ti mo ni ogbo po oro yi opo oran yi ti o so anything for anybody oju e to omo na ri 60 years do egbo una ma soro ama it is in kano wo yi be ga egbo dada ko yesi n to mo be ga egbo dada omo ko se bidikila ni awon meje di o hey e kan sele gidigan o e kan sele gan e kan sele
1: oni omo kan ti o wa wale ni on the 3rd of March do ngba te omo yen wale on the 3rd of March 2024 so Aisha Bilu so ngba to mo yen wale Ogunike Philip on lo koko ba mo yen sun ngba to ba mo yen sun tan sa ni Lagos Ajegunle so ngba to koko ba mo yen sun tan ebi na wa ba sun gba ti mo ba sun tan wa fun aso mo lorun omo yen wa ku mo rap body omo yen pelu rock awa gbe lo so sinu odo bi ta tin ko ye pe adugo lati morat man soro tele ah fera na mo ko man soro ladugo ibadan ni mo ti lo sise tori mo nko se bricklayer ibadan ni mo ti lo sise so oga mi ni won pe boya won ti salaye gbogbo e fun so awon lo mu mi wa si police station to fi detain me ti mo fi di ti o wa mi lenu ajo se kokan ri ngba ti incident da shan yan sele o ni mo sese mo Philip Ogunike
2: bawo ni a se fun se mara
1: en ti ajo gbe en ti a n ba sise o gba tenant kan sile so tenant yen lo gba Ogunike Philip yen sile
2: loko tenant
1: Tunde
0: omo ke gboro lenu omo ke diye na omo sisi ya diye na e ma gboro te na e gboro lenu diye na o
1: Vanessa ni Tunde nse omo ma lo sibi ise so gba ti won ati bobo Vanessa en jo ni issue ti o le baba yen si ta wa ba wa ipo nfe ma sun odo wa a de agree
0: se woju re ba yen oduwa meje dire lori facebook yo se woju won
1: na ki le wa ba wa ipo nfe ma sun odo wa mo de gba mo di ko si wa la ipo ko ma bo ki ke joba shan
3: Daniel ruko
0: ojo ba ke dire o Daniel e wo 16 years
3: yes men me clear so njo ti ebe jala ifun yin lohun yen pe njo ti kini esele emi o si njo e egbe le ke jodo amu wa thank you be be mo joko si so ohun lo ko sawe jade ton pe mike ohun lo ko sawe jade ton pe wa lati sele mi o mo ko to sele o bo mo chat sari wole ma tun ma sari wole mo ri petition mo ele se si inu de wa pa ni eje de ti wa ni gbogbo le nle so mo fe pariwo sita ohun lo ti de bere san gbe mi pe tin jo ti ma pariwo ti ma pariwo ti ma pariwo mi o de pariwo so man kilo ve se wa nu ma sara gbogbo e fun mi oni pe ohun mo kokon pa pe philip ni o pa omo yen to sa lo o salaye pe ojo ri pe ni fun mi o oni pe philip ni o pa omo yen to sa lo so the next o gbo omo yen sori o de lo so si omi bati awon lopa yen den wa to de ti mu philip ni bi bayi philip gba ko daruko mi o mo lo daruko to yi won ate lojo first omo yen won ate lojo mo boye se so gba so sa mu o wa daruko emi ngba jo ngbe papo ni o wa mu emi na so wa mu emi ati wa ni police station alagbadu ya bi odun marun ko gbo lo si panty gba ti ati wa panty bi eni gba wa panty bi abiose meji ko ri pe gbo wa si ile iwe ran bi bayi ara un lo gbe lo junu
4: wa ta na jo
3: junu ogun na ni
4: o ni kan lo da lo gbe
3: junu ben so njo e nkan to mi fi wa mi bayi ni pe mo pon ko be sele mi o pariwo sita so mo de fe fi kele ma ko awon eyan pupo logbon ni pe ti nkan ba tin sele ko ma so sita to ba
0: ni pe if you see something say something nto ko bo wu ti enu ogunike ati philip awon yan sise gangan ama ma leke ta yi omo kere omo sisi years yi nto ko banu ha begede gbin na leyin de gbo yi ah, we can see a program with you. I will do a minute. In cancel a girl, in cancel it. Ah, hey, you don't know about Tony Joey. I want me to, I want to make me, hey, I want Jolly boy. Ẹwọ̀n tí ọjọ́ lé ẹ ní rògbò ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ sí ń gbọ́ ìtòyí lálẹ́ yìí pẹ̀lú ògo ti ọlọ́run ọlọ́run lè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀nà ọgbẹ̀ wọn. Ẹ ní mọ̀nà ọgbẹ̀ wọn o.

road board na fin gba yan nisin awo mo pe tala mo nko en to ko bata di masala si o ni akole ti e bi da bi re en to si bata le na ni masala si o ni ti won na o gba lodo olowo itakaluku wa kuku ko what everybody of my dad a lot about that and tieni eh o bara le bi to fe wa fu en kan ni 40 years imprisonment ni nkan bi odun belo seyin e ba ti polo lo yo wa ko di won lo pa ni in ti lo se nkan titi ni bayi ni ba ti gbe ni won lejo meta wa tun le to yi italanko de won gba o to ba wa gbo to ba ni aye moye eyan la ni bo da o ah a fe ke yoju si wa ti wo ni da ni wo aye le yoju si o wo mo pe tu eleye bodole hey ke se pe akim am sa ti lo pe yi lelo yele the office of the commissioner of police won ni pe eni ta ba pe ti o ba da o e ja won gbo yo mo bi pe ijoba lo pe owo ya ke kuna si to pe ah won to be awon wa pelu e o akim am sa lori tre won jole se bi ki a mo se je du ku ka mo ja ka mo ja le ka mo daran e bi le to iwa fun the only major crime program ta di na nu crime program ni e ri wa lu won fe gba o wa da kele ah je gbo e was office bi ya do church lodo to lo na lakia ni egbe White Dove Hotel di wa do church ayo ni e ri pe inti e ramide in deju be lo number bi na sire 08034276158 ti ba kuro le to ni ka pe mi o tabi 08072 odobeji 8226 ti ba kuro le to ni mo le gbe o te ba pe mi nisin le gbe ke mo wi nisin e le gbe bayi

Iwọ to ba je pe o fe sori re le aye to ba ka iwe orire re o mi. Iwọ to gbogbo to gbọ ko mu kilo ha mo.

ready lati buga anybody lale. Anything buga I want to buga. Emi fe buga ni. Olorun. Owo buga mu bade. E kale. Hey, I just say pe aku atijo. Atijo lati yejo. Se ko wa to atijo. Eyin lolufe wa. Eyin lolufe to lore nti. Eyin lolufe ko ni 32 FM 94.9. Eku ti mo e mo ki wa pe so pe eku ori re ko atile boli. Alubarika. In to ti da ko ni baje. Oke ta mugun lagbara Olorun ko ni jabo. And all thanks to all our viewers outside there, all our lovers, all our as in good art people, as in eyin tinu yin da tokun yin da te nsadura tinu yin dun si nkan ri okan yin o ni baji inu yin a ma dun ni e ni ri wahala e ni dream e ni rin gbe sonu bi o se bi o ewo e ni fowo mejeji doko le ye ke fi doko duro bayi bi en ijamba ti sele mi eyin le mo si nkan nkan ni se yin lo nje yukin balu tolu orente nikon ni 32 fm 949 eyi te ti dara ko wa lori Facebook live. We are live and direct 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e. Oh yeah, now. Say about it, Darapo. You can see that sweet 16. Ayo ni wan rojo wa si. Pelu dunu. Eyin couples. Eyin ma mi ninu rin ajo ife. Eyin ba mi ninu rin ajo ife. Mo ki yin lekan si. Tolu orin fe. Omo ra tin foro dara lagbule ara lona ara ti mi ni dara lara ara gbugbe ti ton gbe ma toju ton wo mi lale oni. Ko ni dara lara. So we're gonna push it. I'm a shikini. I'm a push it. I'm a jo fatu matura. Olorun oba. Eh, mo boyo do ti yin mo. Ko ti e yin. Cheba.

0: abi
1: idobale
0: won ni bi o ba si ata opako bi alagbe bi lagba bayi lo wori
1: tile baba on ta ton de lo
0: bi o ba si eti lori ori adapo laye
1: bi o ni lo si bu ko baba on ta ton de lo I don't care what you say
0: Olorun mi keji Olorun akoko Olorun mi keji eh je so pe Olorun mi keji na lo ko So let me say thank you for loving me I'm saying I love you too Come on
1: bola ji mo ji bola
0: bo fe saya bola titu
1: Ile
0: o ya o ki la mu wa sori eto loni
1: Koloba koloba
0: eyin te ba okay e je sare fi kokon sita eyin te ba fe appreciate yawo yin ton se birthday loni ti yawo yin ba nse birthday loni you can quickly call in so that masare ki yawo yin ma ba yin ki won aboko yin se birthday e pe wole hello e kale o hello
1: what ma
0: e pe wole ki ba yin appreciate won ki ba yin ki won ka sadura fun
1: what matters to
0: money olobe lo loko soko yokoto olobe lo yoko soko yokoto bi mo se so le kan olobe lo loko soko yokoto elo e kale o
2: elo e kale
0: o mami e kale ma
2: e kito
0: yes ma ito ni ma
2: o ba je kan yoko
0: yes ma so wa pelu yin
2: o se aran
0: won se aran Oh, okay. Ki loruko won sa? Ki loruko won ma?
2: Ali.
0: Ki le pe?
2: Aliu.
0: Aliu. Aliu. Lagbara Olorun oju oni ti won. Mr. Aliu, Alaji, Alaji Aliu. E je n pe won be mi won ba ti lo meka Olorun o se meka ni dede rorun fun won lagbara Olorun
2: oni se lewo
0: oni se lewo bi won lo lodun odun tin bo bi mo ba se fe se Olorun o ba n fi to won lo re alaanu ti o saanu won ti wo fi depo yen Olorun ba fun won lagbara Olorun Olorun ba n fun yo fi to won wa mo raanu gba oju oni ti won o ta bi ore oni ba won rin ore bi ota ko ni ba won rin ko ti ni wa rin ti inu e wa mo tinu daada bo sinu daada gbogbo bo fe mo fe yin olohun mo ba yin fe gbogbo kiko kiko yin mejeje olohun ma ba yin ko lagbara olohun e mo lore e mo bore oju oni pa osin oju oni pon yin orere oni pon yin lagbara olohun oja owo osin ni da yin ninu ile yin e wa lora yin pe titi lojo ale ateyin atawon omo e lo ra yin pe e ni so kon kon laarin yin lagbara olohun lola laola wala ko ata
2: wala
0: yes sir e se ma yes ma

0: jẹ ni mo fun won
1: eni ba tin gbero ibi somo la keji bi ni ko mo ba awo si ninu ero ibi ibi oni sele si iran wa la se idun olobe lo loko won ni choko yokoto

0: fàjìlà.
1: Àwọn wo là ń pè ní ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ́? Gbogbo wa náà la mọ̀ wípé kò sáṣìírí kankan bẹ́ẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ wípé àwọn obìnrin ló là ń pè ní ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ́.
2: Your body elele, your body elele. That's like.
1: And ọ̀rọ̀ yẹn, ó ní tó já mọ́.
2: Na the way you move your body, come on.
1: Ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ́.
2: Agbada.
1: Ọbẹ̀ tí mò ń sọ yìí. O mu awon nkan kan dani
2: alaye
1: iso be ka ma so lori ina nikan ni nti mo nso ro npa yi ele ro e ka lesa o
3: hello
1: e ka lesa o e ka lesa hello hello e ti wole o mo ngbo yin sir hello sir
3: hello
1: hello mo ngbo yin sir mo ngbo yin dada ah network bi te wa yen ni Taba soro pe o pe olobe lo loko ki se obe ta n se lori na ni obe obirin tumo si nkan orisirisi
2: olobe
1: obirin tin ba ni mo tu awon elomi o mo tumo re a ma wo pe se looto se bo se ri niyan be ni bo se ri niyan hello
3: hello
1: e ka lesa o
3: hello
1: hello e ka le o e ka lesa o
3: hello anti
1: Yes sir, mi ngbo yin sir, e ka le sir.
3: E ka le ma o.
1: Yes sir, se ngbo mi bayi.
3: Mo ngbo yin ma e ku eto.
1: Yes sir, eto ni Olorun lo ba wa to.
3: La gba Olorun, eni to bo to gbe gbe yin e, ibi le je, aromodo mo ni o duna.
1: Amen.
3: Aromodo mo ni o duna.
1: Amen.
3: Ori pe ise le le tan se ninu idile, ta gba Olorun, idile yin o le di baje.
1: Allahumma amen, Allahumma amen.
3: Awon mi awon mo yin o ni di baje eyin ko ni baje oko yin o ni di baje
1: ami ami ami ami
3: ami ki le ki e kan ke ta romodo mo ki e ni o jona
1: e ma ja bu le se pe fun o tin fun ara re fun ti o fa sori
3: ara re ba ye wa wa like tin ko do tin ko bi lori fun ga mo ma pe ngba mi kin wole no ma du mi
1: be ni be ni owo o la ba re o pada segi yo pada se koja yi Yes, sir.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.

0: e se kini o to de ti wo menopause se ro pe iwa to nwu yen o de ma the same ko le di same ko le jora o ma se kini o ma ya even before that time obirin to je sisi to se pe o marry ton o loyun akoko e koko lo wo na ke lo wo ara e ke wo ko to change la re bi kinu re o sujo se nu sujo ngba to wa ko to loyun ko ri be nkan ko ma change la re e je ma kira fa won obirin kan nitori pe ipo to obirin lo ninu aye isemi ti won lo to lohun da fun won isemi iya ni kan lohun mo da wa da iya olobe lo loko obirin lo loko inu le re iwo lo ni mo limit are as a woman mo spirit to lu e mo agbara ti olorun fi fun o ti jiya ju wi pe ko ma mo nto to ati nto deserve elomi ti fi ebo pe ra re lo le ninu marriage e not like pe ko ma speak english sugbon ko mo write e won tired won mu eto re won si nte mo le gege bi obirin so ti gbagbe gbogbo nkan to birin se ni ile oko to nda nle oko iya to olorun fun wa ti poju ara ya iya ara wi pe eso ta ni ki adam je ijiya be lọlọrun fun wa lo ni pe kawo lo mo je obirin ki obirin to lo ipo loyun ko to so pe ohun bimo irora odudu osu mesan ki mo se kekere irora to tun ma go through titi lasiko gba to ba nfomo loyun beyan ba nfomo loyun bi o se mo bere riro ni eyin o mo ro ko ni sun pe okunrin o mo horun bi o wa to ba tun wa fe gbomo lenu ko ba fe gbomu lenu omo wahala tun de elomi ma di hospital nitori e tori oyan tin be laya re yo dibi meji yo dibi oyo kokun dibi nila nla meji ni be pe kon gbe oyan nla meji soju kan be ni o se ri laye elomi ma di hospital de bi pe se lo ma sick to ba tun se yin o ton ko ninu wi pe boya po n fomo loyan o tun ton mo lowo o wo tun ko mama wo kitchen o mama damu lati fi satisfy oko ara bọlọrun se so pe bi kadara aye obirin o se rin olorun didi ri wa to si di so wi pe ka je oluro lowo pataki fun oko be ni ara tọlọrun so fun wa niyan olorun ti ko wa be o ni ka ma se be ase ni latodo olorun wa o ti wa fi won sadi ori fun wa ka wa na wa se kini ka fi rele ka fi gba elomi o ti gba ka mu aye wi pe ile oko lohun wa o wa ni ile oko awon nkan to ni o mo se ohun se o better ke lo dale let down tori e o da ko birin ma se kini ko se sisi daada ko to wole oko rules wa nbe o wo limitations wa nbe boundaries wa nbe ronu e wo daada odo ko to di pe o mari limitations wa nbe boundaries wa nbe ninu oro oloko de to ba ti wo o ti wo ni wa set boundaries boundaries ma wa ara boundaries to gbodo ma set ti won ma set ile fun won le oko ni pe ko mo koja yi yala de bi phone oko re yala de bi awon nkan ti o ye koko to wo nkan to ti o to oko re o fe ko mo abi oko re o fe ko se limitations boundaries gbodo se ati se nti mo fe re o gbodo ba mi fe nti mi fe ma ba mi fe asin gbogbo oro yen ti ye yin bo se nwonu ara mu e ja ma de rules of marriage ni rules e togun lo gbanran follow e rules of relationship na e le fi rules ta ba jade ninu relationship ko fi we rules to wa nu marriage o le compare relationship pelu marriage my dear o si nsere you can't be in a relationship and still think you are married ko ma date for 15 years ke ma ti ko sabe orule ara yin you are still a side chick you are still just a mere girl but to ba ti wa ninu marriage yen iwa to tin wu lati gba to ti wa ninu relationship yen o ma ni lati lo drop awon kan ko wa bere si ni focus ninu ipo ti bo sinu gbesi aye mi eni tori pa ati da o ni igbesi aye mi ati fun o ni oruko tutun ati foruko tutun pe o gege bi obirin 0906 20949 Hello.
1: Hello, ma.
0: Yes, ma. Yes, sir.
1: And you are quick to, ma.
0: It's only so.
1: Hello.
0: Hello, mongba yi, sir.
1: Hello.
0: Mongba yi, sir.
1: Hello.
0: Hello.

0: mashimura won omoje
1: sibala lo ni ko ayo
0: mi fe ko dabi pa won kan pe won ri bi wole awon kan pe nikan lo wole gbogbo apatapata na mo fe ka ri bi wole ti mo de ma gbe ko le la.

0: mo se so yen je ka ma de o ti ye yin o mo wi pe ologbon ni gbogbo eyin te ngbo eyin to gbon yin pe to kon yin gbalubarika wa lara yin li gbogbo eyin te ngbo mi eje won fun yin late eyin eje won fun yin legbe eyin mommy mi e ni idi e e ma se mommies and daddies time oti ye yin eni lati explore sex life tori awon nkan to se koko to se pataki ninu igbese ara nta wale aye wa se ni wa lori internet loni mo ri won ni pe osere theater kan ku mo tun wa joko mo atun wo wi pe e wa nbi kini life yi gan wa fun kan sori to ba ti koja lai to ba ti koja wi pe o ti wa ninu marriage gbadun nu ile e sise e lo sibi se ko de wole dana ti no ba se da explore ninu ile e ko si nkan to ye ko faja understanding te ba ti understand ara yin e try lati ma shawada te ba ti n shawada koda kinu yin ma dun e try lati ma rerin e ma shawada and always remember to enjoy your life as in do whatever make you happy as a woman as a man ninu marriage e wa leyi o mo le to ba ti se leyin yen e to ko futu fe teni try lati ma ranti lati enjoy yare try lati ma ranti wi pe ojo kan bo teyan o mo sun ti oni jimo ti oni exist mo ohun ti sokale o ti lon ti eniyan like you be like ah so de nsele sa be ni reality ni ma je kan so leyin e ti e oju e lati so bai ko gbo reality ni there's no life after death when you are dead you are gone oh ko si pe o n pada bo ko si pe anything onikaluku lo gbogbo onikaluku lo ni final destination ni before you reach your own final destination as a woman enjoy your sex life ah enjoy sex life we ko seni to fe mu esi o le de body orun kolon so fun yin pe kilode to kilode to fin se it is written in the Bible o wa ninu alukuran oni pe ka ma dora wa ko ni pe bible ni pe ka ma dora wa olorun to fi okunrin ato obirin tira o mo ko won afora won ni fokufo won a se bo se won won ma explore oni kaluku ma explore ni explore won explore won se everything to wu won bo mi ni o explore de bi to fi koja ye o mi ni ko explore de bi pe wa lo wa de si olorun do this thing with your husband tomo yi pe oko eni fine ma ti ju eyin o ti a mo ti ju eni to loyun fun to bi mo fun ti yawo yin o ba se dada lori bed e pe tolu ore nte ma fun yin lawon remedies te ma lo fun won obirin to ba mo yi pe o wa active to lori bed pe mi tori ti yin mo fi n gbe aye tori ti yin tori ile aye yin mo fi n gbe olon didi da mi tori ti yin ni emi amọ pe setting se lojo waju re in ba ti mu lati keke lati da won ti bi mi nu oyun sugbon ti yo lohun tori tin lo je nwa nbi o ti ye yin e fi wahala yin e fi se mi le se ko si wahala ma gba mora sugbon mi fe nkan to ma je wi pe ma ni abusive marriage mi fe nkan to je wi pe ma ni abusive as in as abusive lifestyle abusive sex styles sex love as in te ma ni abusive sex life yin to ma poor to tun ma wa abusive mi ife e mo pe sex life ma wa abusive ngba mi
1: opelope prayer mo
0: dada je yi won ba je pe je kin se kini te ba gba bayi adi pe won ni fun yin lowo nje mo adi ere ni to ma fi owo nje dunyan nitori pe yo fun lorun ebo je kin boss yin ni fun won lowo nje obirin ona o si so pe se bo ti ka wole o sa fun mi lowo nje iwo na o se kini na ah o ko si o ase o o ti wa di wi pe kopolopo obirin ma so wi pe to ba won po fe ba mi sun owo le owo re eyin le ni to ba ti fowo le ko si wa ati jiya obirin jiya we've been through a lot olorun ti fun wa ni iya yen o si so doro fun wa ki lo olorun fi so doro fun wa o fi awon omo wa o fi so doro fun wa omo to fun wa lati fi doro yen awa fun rara wa atu gbodo se nkan kan atu gbodo wo won lawoye nitori alubarika ojo ola ta won omo tolorun ti fun wa ta wa lore to se wipe o fi soro fun wa yen ta ti won ba tun wa fe soriire olorun tun so wipe awa owo ti wa gan lo wa lati je ki won tun soriire lojo wa ni e lo bèrè lọ́wọ́ ìyá tí ọmọ rẹ̀ ṣe rádaràda níta pé bó ló ṣe ṣe tí ìpínlẹ̀ bá bàjẹ́ tó ìlọ́lọ́dọ̀dọ̀ yóò ṣe ìpínlẹ̀ lómìn ti wọ́ wọ́n ní ẹ lọ lé wọn ẹ lọ wò wọ́n kí wọ́n ṣe ẹ lọ wò wọ́n kò sí ní kẹ́ ẹ má ríru ọmọ yẹn nínú ìran wọn kò sí ní ìyáálé bẹ ẹ máa wọ ọmọ báyìí yóò máa bẹ parapara níta bí ìyá ò bá bẹ bàbá ò bẹ ẹ ti mọ̀ wípé inú generation wọn ó wà mí èsì ni ẹ̀jẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ ràn ní ṣá automatic.
1: Ó
0: ti yé mi. Tó obìnrin jìyà gan. Lọ́bẹ̀ ni àwálá lọ́kọ́. Àwálá ni wá rẹ̀. A gbọ́dọ̀ máa wù nílé ọkọ̀. Láti fi protect nǹkan kọ̀ọ̀kan. Láti fi protect future àwọn ọmọ. Láti fi lè protect future títí wa. Láti fi lè protect future àwọn ọkọ̀. Nítorí pé àwa nìyẹn. We are the mothers. The real mother, the real mother of the world. I want you are bi o ba wonu obe to ba ja ko ni se je ti o ba si o tun ma ntele nu a mo wa fukun iyo kiri ah unje yi o ni yo iyo aye wa o ni do lagbara olohun gege bi obo iyo aye wa o ni do awa ta segun sina laye olohun enikeni eni eleni enikeni o ni gba se wa lagbara olohun gba bi amo tun gbo mi lasale o e ni so mo emi na o ni so temi mo

0: Hello.
1: Hello, Auntie Oronto.
0: Yes, sir. Era, sir.
1: Hello.
0: Hello, Ekale Tiwole.
1: Canada.
0: Yes, sir. Era, sir.
1: Yes, sir.
0: At least o ma lawon beere ti ma bi won sugbon bo se je pe yin na le so pe o ti le lodun kan e je ka ti bi isana ki eso ogun bi e ti notice pe nkokokan wa to nse won boya ninu ago ara to se se lati lodi si pe won ma fe ni sex e tori elomi ma wo pe boya ati ni sex ma n deru ba won pe boya pe tro oju ara boya oju ara won o se abi o ti funju ni abi nkokan so se ti ri any kind of se ti ri nkan to jomo nkan be boya bi nkokan se won ni ototo lawon aye kan lototo boya nkan kan sele
1: How old ni won sir? 28.
0: Won si kere lati mama se kini. At 38, obirin to je 38, o gbodo ma ni ibalopo regularly at least iru eri emerin lose. O kere ton emeta lose. Tori to ba bon se nse yen o ma je ki menopause tete de. Ti menopause ba de ti de inira lo ma je fun won lati ni ibalopo. O de le je wi pe o ti se won ti se won si nse period. So o ni nkokan to wa nbe. Isida bi ke ko je pe won ni oji fun sex mo. O le je wi pe omuna imbalance lo nda won lamu. O le je omuna imbalance. To je pe won ni oji fun sex won feel e rara. Bi awon feel e. Abi ke ko je wi pe yin gan ti se nkokan to irritate won ton fi ma ni majemu pe laye. O ni gori mi fo didi odun bayi pe se nkokan mi ti won e se fun mo
1: le se nkokan fun kora se la ni bi la o ti lo se bi bayi de o ma bo fun fun de la ga yin so
0: okay won ti lo viji
1: bo ni bi lo se
0: okay e ma wori ma fi number mi sita te ba lanfani lati pe mi kolon fun mi lori fe lati gbe so ma ba yin soro leyin eto.
1: Thank you, ma.
0: Yes, sir. You're welcome, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.

0: Hello, Ekale.
1: Hello.
0: Ekale sa.
1: Ekale o Ekwito.
0: It's Onisa.
1: Omi mo pe lati ruwa.
0: Lati ruwa, ese sa.
1: Mo pe ta soro yen ni soke. Seri opolopo dunrin. Won ti mo ipe pamba ti wa ni ni church, ba ti pamba ti wa ni wa ju Olorun. Ko si pepe kan to ju pe ti oko won lo pe pe ti o ti ba ti lo gbe ga ju pe oko e lo. Pe pe ro mi o. Pe mo wa ni church, oko mi wa pe ni. Won so fun pe ko ma ti mi lo mo, ko si pepe kan bi bi so ipe ko opun.
0: ti pari o court ni o e ba le pe pada o in te so yen deep gan ni o
2: reto
0: ah
2: ore ti rara se
0: seri ti daddy so another topic ni lotto to se pe ale joko bayi ta ma treat sincerely another topic ni already
2: alanji olo ta fini o to le kiss me
0: ọkọ mi a ni awon obirin mi wa to se pe won ma worship boya pastor won kankan ju oko won lo awo ton fi ma gbe onje fun pastor won bo se ma rire e je ko je poko won fe gbo onje fun wala se e se ni won mama ko sin ti won ni gbe won gbe ke won lo ki won fi stainless cup bo mi ti jina o ti se kini e ti package e bora e ti ronu wi pe yes ko se anybody leyin olohun olohun to fun yin ni aye lati ma sin ohun so fun yin wi pe ke ma gbo ti toko da be ba gbo toko adura yin o le gba be ba n gbadura ni de ko e pe ko oko se koko ha o ra pe e mo the powerful message to wa behind wi pe ki oko ma se olori aya ko ma se olori fun awon obi. Hello.
1: Aunty Tolu.
0: Yes sir.
1: Hello.
0: Yes sir, mo je yin mo n gbo yin sir.
1: Ko ka wa ko yin la Aunty Tolu mo doctor. Yes, this is a very good song. This is a million dollar. This is a madam, doctor.
0: Balance yen ma le Eni to ti lo to ti jata already e wa ni pe fe sodo le pada bawo le yo fe ja gbogbo wa to wa loju e logbo to ti wa loju e bawo le yen se fe ja kuro
1: doctor tulu ele ka ilu gongo do mi o atori mi do mi o
0: atori ni
1: o Sorry, you don't consider any call. You don't consider me.
0: Olorun Obangbo.
1: Well, we appreciate.
0: Thank you.
1: Our mama, our Oyawo, we appreciate you because it's easy.
0: It's not easy.
1: But Emma, come on, do you pay? You call that check. Then we from Nigeria, that is we from America.
0: Ofin Nigeria yato si ofin America.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọlọ́run fa, ẹ tún ti gbé wọ́n bo mi.
1: Ó yàtọ̀ sí òfin.
0: Mo mọ̀ pé ó yàtọ̀ síra, gbogbo èèyàn náà ló mọ̀ pé ó yàtọ̀ síra wọn.
1: Kọ́ mọ́ máa dúró pé ọkùnrin àti obìnrin.
0: Ní àbá
1: wọ́n
0: mú olùṣọ́
1: olè. Ẹ̀hún olùṣọ́ olè ọ̀dà sáà nǹkan tí mo sọ. Bàbá wa ni
0: wọ́n mọ̀ jù.
1: Kobiri mama duro pe iku okan la jo je pe ajo iku ni nkan to ma faja ninu ile nbe o
0: ara won nkan to ma faja ju ninu re niyan e je
1: nkan topic ikan niyan and doctor doctor tulu
0: yes sir
1: topic ikan niyan
0: yes
1: kokuri obiri mama duro pe we are equal a se equal olorun le da wa ba ko obiri le lowo ojo kuri lo but won se equal
0: Ẹ ṣe gan ni.

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. Ti mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bi bayi mo gba ti ma fi dele omo mi to n se process as a travel lọ si UK ti o sẹsi kọbọ ti a ti fọkan si Ọlọrun si visa yẹn easily owo yẹn de yọ anyhow mi n sanwo mi de na mi n ba wọn ni nkankan nu ẹ.

0: oruko mi ni Tanwa Ayejuyo ni mo wa lati Akute. Nkan to sele pe 2 months ago daddy gba fun se program daddy wa lo sita. So bo se duro sita won wa nawo si won ni ka won eyan kuro ni waju won wa nawo si won ni arabirin kunle ko fori kanle le meta mo wa kunle mo wa fori kanle le meta won ni amo lawon eyan ni oke okun pe ko se anybody to help me ki lo sele pe ko ye ki wa nbi pe ki so mo ni be ni bo se soro ni mo fun won lesi pe be ni sir. So to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi won wa fi to wa yi nlu agun won won wa fi si mi loju pe ki lo ri anugba pe won ma ran mi lowo pa awon eyan awon eyan ma ran mi lowo lati ilu oyinbo o to de ni oko mi ti wa ni ilu oyinbo for past 15 years tori footballer ni o ni injury ni year 2007 so gba to ni injury o wa o sa se operation lohun to se operation ti wa okay o wa pada si Nigeria igba to ya asan gbadura ka ki lo tu pada so first club to ma play ni ohun ati omo Nigeria omo lu ebi na lo kon lese o sa pe mi mo sukun wa sa gbagba sa pray o wa ni ohun so gba tese yen ti wa okay o wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport o ma expire so mo wa ni kilo ma wa sele ah o ni afi ti ko ohun fe oyinbo ni o ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba le o fe se se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding won se white wedding o pada si ilu oyinbo bo sa npe awon eyan bere si npe mi tori set awon Josu Joseph ni Josu Joseph won sa npe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper oko e se wedding mo le we fi mi le bo lohun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle bo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo anka si wi to fi nu mi loju pe maranu gba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin eh mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mi lo n ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sa send owo ani ka awon eyan ma send o si ko send owo na si mi tele
1: o ni ko send owo si
0: o ti send owo ojojumo si lo npe mi ko npe mi ko n ba mi soro mi go n ba soro
1: o ye ma ka
0: so mo se ni Sunday o ti ko
1: o ti se
0: o ti kan duplex fun mi o po ni Sunday oni kan lo bo fun mi
1: e wa lenu ojo wo
0: na just 2 months
1: 2 months si mo ri fe
0: ben mo ti ra ile yen tele duplex
1: o sare wa ko
0: won ti kan ni Sunday tori mi se wa church won ti bo so lohun bo ni December
1: o ko tun ni pe a ka si fojo yen na ki ba ri ni we
0: omo lo ma ba soro first daughter mi lo ma ba soro mi go fe ma ba soro mi fe ma ba soro tele tori mo mo pa awon omo mi fun mi lowo so mo so fun pe mi need owo e o ti call e fun mi
1: o ti call duplex o ti se normal
0: yes
1: e de ti soro normal
0: ben sir
1: sweet
0: ben
1: congratulations
2: amen
1: gbogbo ti aye gba lowo
2: everything that taking away